0: isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang reset sa relasyon ng Pilipinas at China upang maiwasan ang pag-ulit ng insidente sa Ayungan Shoal na ikinasugat ng dalawang tauhan ng Philippine Navy. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na tumagal ng isang oras at 20 minutes ang pulong ng Pangulo at Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan, matapos itong ipatawag noong Martes. Ayon kay Castro, malinaw ang nais ng Pangulo na hindi na maulit ang mga nangyari at ma-reset ang relasyon ng dalawang bansa tungo sa mas maayos na pakikipag-ugnayan. Hindi naman masabi ni Castro kung tinanggap ng Chinese Ambassador ang kagustuhan ng Pangulo. Ngunit nakangiti umano itong lumabas mula sa opisina matapos ang pag-uusap. Dagdag pa ni Castro na sa labas sila ng tanggapan habang nag-uusap ang Pangulo at ang Ambassador at narinig ang palitan ng pananaw ng dalawang panig. Hindi pa rin matukoy kung hanggang saan ang saklaw ng sinasabing reset, ngunit umaasa ang palasyo na magbunga ito ng mas magandang resulta para sa relasyon ng Pilipinas at ng China. Malupit na time check, 8:07 ng umaga mga ka-vibes, DJ Jaja Melon para sa ating FMR News.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
4: Ewell?
3: Bongga! Vibes!

0: Boga, Ka-Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Boga! Ka-Vibes!

Shock Your FM Radio Time of Vibes. It's 20 minutes down 8 in the morning. Gising na. Yan, zero kayo ngayon. Naka-buzzer tayo for today's video. Ay, sa lahat ng mga natutulog po ang kanilang mga diwa dahil Friday ngayon at dahil Friday na take effect pa rin yung ano, yung 4 days work, diba, sa ibang mga offices. Pero ngayon sa lahat ng may mga trabaho na balik normal na tayo mga ka-vibes, ayan, umpisa na ng mga grind natin. At yung ibang mga nag-file ng leave for today para dire-diretso ang kanilang weekend ng Saturday, Sunday. Especially yung may mga naka-ready ng mga plans for this weekend. Kumusta naman po mga ka-vibes? Ano ba yung ano natin? Ano ba yung progress natin sa week na to? We were able to, ano ba? Are we able to hit our goals? Wow, English! Tete, wag mo akong ginaganyan umagang-umaga pa lang. Grabihan. Oo. Kumusta naman? Anong progreso ng mga gusto nating marating? May mga na-achieve ba tayo this week? Or sa tingin natin, may mga progreso bang naganap sa buhay natin? Diba, maliit man na bagay yan or malaking bagay man or blessing na dumating sa atin, need nating ipagpasalamat yan kay Lord. Thank you so much, Lord, because today is a thank God it's Friday! Thank God it's Friday na nga po tayo, July 24, 2026 mga ka-vibes. Biruin nyo, kalulunis lang, ngayon biyernes na naman, agad-agad. Ate ko, napakabilis talaga ng panahon at ilang tulog na lang nga din, buwan ng Agosto na. Sabi nga nila, ito yung buwan kung saan lahat ng mga asang-asa sa pag-ibig ay ginoghost. Aray na ko naman. I-manifest naman natin na sa August, mabawasan yung mga ghosting na mga ganyan. Diba? Hindi lang ghosting sa pagdating sa relasyon, kundi ghosting din minsan pagdating sa mga clients natin. Diba? Ghosting sa mga kaibigan natin. Yung nag-set na po kayo ng date para sa inyong magkakaibigan, naaalis kayo, diba? Magde-date kayo, magbabonding kayo, tapos pagdating, poop, wala dyan kasi nag-ghost kayo kasi all ghost. Wag naman sana, no? Oh, alam niyo ba, or I don't know if naniniwala kayo mga ka-vibes, pero kung ano po yung iniisip ninyo, yun po yung na-attract ninyo. So kung yung mga pawang negativity lang yung iniisip ninyo sa mga katawan ninyo, ay nako, ma-attract po natin yung mga negativities. But if we manifest, kung manifest naman talaga, isipin natin yung mga positive na nangyayari sa buhay natin or mangyayari sa buhay natin, talagang makakamit natin yan, di ba? Eto muna mahalagang paalala para sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon. Nako, dapat masaya tayo, ti. Bawal yung mga walang energy today. Dapat energy. Weekend na ka, vibes. Hello. July 24, 2026 at batiin natin lahat ng mga ka-vibes natin nagse-celebrate ng kanilang birthday today. To Ate Brenda Asirif, uy, to Sir Joey Gabieta, Jen Perasol, happy birthday. Yun lang actually, yung kahapon naman yung mga nag-birthday, sina Aymar, Stephen, and many more. Pero ngayon, makakilala ko itong lahat, si Ate Brenda, birthday niya today, si Sir Joey, and to Jen, happy birthday to you guys. At deserve nyo ang isang pangmalakasang happy birthday song. Let's

0: Kanji Chinese. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: Happy birthday!
0: Yay! Happy, happy birthday naman po sa inyo. Naway ma-enjoy po ninyo ang araw na ito together with your loved ones. Huwag niyo namang masyadong iisipin yung mga gastusin natin sa buhay at kung wala tayong ipapakain sa mga bisita natin, ang importante, mahalaga. Diba? Oras natin, 8:25 po ng umaga, mga ka-vibes. Siyempre, siyempre, siyempre, before ko ibigay ang ating next song, palala lamang po, tatambayan tayo till 9:30 in the morning ngayong araw ng Friday. Kasi dapat good vibes tayo kasi TGIF, thank God it's Friday. Bongga ka-vibes pa rin po ito kasama ang inyong DJ Jaja Melon. And of course, mga ka-vibes, huwag kakalimutan i-comment ang inyong mga pa-shoutout dyan sa ating Facebook Live. Yes, live na live po tayo napapanood dyan sa ating official Facebook page. That's 100.7 FMR Tacloban. And tayo din po ay napapakinggan sa inyong mga Radyo 100.7, pati sa ating mga FMR Philippines application. I will be right back for more, pero eto muna up next, ibibigay ko ang isang awitin mula sa ating pinagmamalaking local artist dito sa Tacloban City. Is Renny Boys, a dynamic band from Eastern Visayas. Blending, of course, diverse musical talents to create unique sounds fueled by a shared passion for sonic excellence. Isa po ito sa kanilang mga original songs. This one's entitled At Sa Wakas. Good morning!

Hindi magkakaroon ng loyalty check si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga aktibong sundalo. Ito ay sa gitna ng pahayag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa impeachment trial na may mga aktibong sundalo ang kabilang sa mga persons of interest na umano'y kill plot sa presidente. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na naibigay na ang nasabing impormasyon sa Pangulo at naibigay na rin ito sa security ng presidente. Nilinaw naman ni Castro na nandoon pa rin ang tiwala ng Pangulong Marcos sa ating kasundaluhan at sakaling meron mang mga magiging tiwalag sa kanilang mandato ay dapat malaman kung sino ito para na rin sa proteksyon ng punong ehekutibo. Git pa ni Castro na sa ngayon ay alam ng Pangulo kung sino ang mga kailangang pagkatiwalaan kaya hindi magkakaroon ng loyalty check dahil nasa security at nasa pamumuno na ito ng kasundaluhan. Malupit na time check, 8:34 ng umaga, DJ Jaja Melon para sa ating FM

0: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good Vibes!
1: Good Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong Vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong Jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
4: Ewe?
5: Bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly.
6: Set it!

Oras natin mga ka-vibes, 8:48 na po ng umaga, Philippine Standard Time. And yes na yes, kayo pa rin nakatutok dito sa ating pinakabongga programa sa balat ng radyo. That's Bongga Ka-Vibes, kasama pa rin your DJ Jaja Melis. Yeah girl, DJ Jaja Melon. Makakapiling niyo po all the way till 9:30 in the morning. Sana all nakakapiling. Anyway, this is still your number one favorite radio station across Eastern Visayas. We're 100.7 FM. Our Tacloban ang inyong ka-vibes, the sound trip ang lapit! Thank God it's Friday nga tayo, July 24, 2026. Ang ganda-ganda ng araw na to. Gloomy weather pa rin po tayo, hindi pa tayo nakakausad sa ating lagay ng panahon ngayon mga ka-vibes. Medyo masarap pa rin po ikadal itong weather na to. Hindi maaraw, hindi din maulan. Sucks lang, ganun. Batiin ko muna lahat ng mga ka-vibes natin dito sa ating Facebook. Hello to Jason by sa Medalyo. Good morning. To Aboy Abayan, ang aking college classmate all the way from Lawan Eastern Samar. Hi to you, Sandy. And to Ma'am Antit Agang Ignacio, pa-shoutout sa lahat ng mga construction workers natin dyan sa Nazri, sa New Public Market, Calbayog City. And pa-greet din po ng happy, happy birthday. Uy, birthday ni Sir Ruben Nalda! Happy birthday, Sir Ruben. Sana maramdaman po namin kaarawan mo for today's video. Sir Ruben, happy birthday! Ano ba yung song na gusto mo nang makantahan po kita? Gusto mo yung ano? Bakit ngayon ka lang? Si Mang Antono, ti. Diri asya, ti. Very, very wrong. Again. Bakit ngayon ka lang? Yun! Kasi kanina medyo sumimang eh. Oh, anyway, it's exactly 8:50. Basahin na natin ang message ng ating ka-vibes na nag-send ng kaniyang suliranin, kalungkutan o pinagdadaanan dito sa ating Facebook page. Naku, kung kayo mga ka-vibes o kayo mahihiya ha, isend nyo lang po yan sa ating official Facebook page, 100.7 FM or Tacloban. At nang mabigyan kayo ng karampatang advice. Taray, parang karampatang lunas lang, te. Diba? Yung parang doctor ka lang. Ay nako, eto sabi niya, DJ Jaja Melon, paano mawala ang insecurities ko sa mga female co-workers ni Jowa? Oh, dun. Eto dapat yun. Yun! Ka-vibes, alam mo kasi natural lang na makaramdam ka ng insecurity paminsan-minsan, lalo na kung mahalaga sa'yo ang isang relasyon. Ang mas mahalagang tanong ay kung paano ito haharapin nang hindi ka masyadong naapektuhan o nasisira ang tiwala ninyong magjowa sa isa't isa. Ito yung mga ilang bagay na pwede makatulong sa'yo ha. Number one, ka-vibes, kilalanin kung ano talaga ang kinatatakutan mo. For example, natatakot ka ba na baka maagaw siya ng iba? Uy, o pakiramdam mo ba mas maganda, mas successful o mas malapit sila sa kanya? Ah, kapag malinaw na ang pinanggalingan ng pinaglalaban mong insecurity, naku, mas madaling harapin yan. Number two, ihiwalay ang nararamdaman versus ebidensya. Oh, tanungin ang sarili, may ginagawa ba talaga si Jowa na nakakasira ng tiwala mo ngayon? O nag-aalala lang ako sa mga possibilities? Ay, nako te. Dilulo din eh. No? Kung wala namang malinaw na dahilan, maaaring ang insecurity ang nagpapalakas sa iyong takot. Naku, sinasabi ko sa'yo, mahirap talagang kalaban yung insecurity te. Number three, mag-focus. Mag-focus ka sa iyong relasyon, Inday. Huwag iba-iba, mag-focus. Oo. Ang mahalaga ay kung paano katratuhin ng partner mo, kung consistent ba siya, tapat, transparent, at pinaparamdam sa iyo na ikaw ay kanyang priority at hindi option lang. Oh, ang sakit ng option lang. Grabe naman yarn. Diba? Marami talaga yung mga nakakaramdam ng mga ganyang situations, no? Especially sa relationship, especially yung partner mo ay working at yung mga katrabaho niya mostly ay mga kababaihan. Nako, aminin ha, huwag mag-deny mga ka-vibes. O siya, sige, mamaya, we'll take a break, ka-vibes. Pag-uusapan natin sa ating pagbabalik ang more of what you are going through right now, like that. Diyan ka muna, relax muna ka-vibes. We'll be right back for more. Muli ito po si DJ Jaja Melon.
Para sa Bongga Ka Vibes on your number one favorite radio station across Eastern Visayas. That's 100.7 FM or Tacloban ang inyong Ka Vibes sa Sound Trip. Ang lupet. Eto muna, bigyan ko kayo ng isang awitin para sa lahat ng mga papauwi pa lang dyan. Yung mga bayaning puyat natin, call center agents, BPO fellas. Here's pauwi na ako at ingat kayo sa pauwi.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at pamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na.
2: Mag-TTX 500.
1: TTX 500.
2: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extract.
1: Na may pinakamataas ng ORAC value.
2: Na epektibo
1: sa pagpapababa ng blood sugar level.
2: TTX 500.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

Ulat panahon naman tayo mga ka-vibes. Bahagyang lumakas ang bagyong Quiapo habang kumikilos sa hilagang kanluran ng Philippine Sea, silangan ng Northern Luzon. Alas 10 ng umaga nitong Webes, July 23, namataan si Quiapo sa layong 830 kilometers silangan ng Northern Luzon. Kumikilos ito sa bilis ng 25 kilometers bawat oras, may lakas ng hangin na 45 kph at may pagbugso hanggang 55 kph. Sinabi ni Bert Galang, climatologist ng PAGASA, na magdadala ang mga pag-ulan o ng mga pag-ulan si Quiapo sa Northern Luzon hanggang Sabado, July 25. Hindi man gaano malakas ang ulan, pinapalakas naman ito ang habagat kaya may mga lugar na nakakaranas ng malakas na pagbuhos. Yung Biyernes, July 24, inaasahang dadaan ang sentro ni Quiapo malapit sa northeastern portion ng mainland Cagayan bago maglandfall sa vicinity ng Babuyan Island sa hapon o gabi. Lalakas pa ito habang nasa Philippine Sea at maaabot ang tropical storm category ngayong araw. Ang ating malupet na time check, 9:01 ng umaga, DJ Jaja Melon para sa ating FMR News.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes!
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa South Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
5: Eww!

0: Umaga ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Southon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Southon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
2: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Cutter, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
3: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagan ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakakalabang ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weatherboard, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
1: Bongga!

Yes naman mga ka-vibes, we are back to back to back to back dito sa ating pinakabonggang programa sa balat ng radyo. That is Bongga ka-vibes, kasama pa rin ang inyong DJ Jaja Melon, yung TGIF. Thank God it's Friday, July 24, 2026. And syempre mga ka-vibes, balik na tayo doon sa topic natin kanina. Ito ng ating ka-vibes ay nanghihingi ng advice kasi nga hindi mawala-wala yung insecurities niya doon sa katrabaho mga babae ng kanyang jowa. Alam nyo, pinagdaanan ko din yan. Hindi maiiwasan yan because normal people we are. Oh? Normal people. We are normal people, mga ka-vibes. So, natural lang na maramdaman natin yung mga insecurities natin, yung mga pagsiselos na ganyan-ganyan. Pero dapat talaga nilulugar natin siya. Diba? Kanina na ibigay ko na sa inyo yung mga dapat nating tanungin or evaluate muna natin para alam natin kung paano natin ipoposition yung sarili natin sa ganitong mga sitwasyon. Kasi ang tanong ng ating ka-vibes is paano niya maiiwasan yung ganitong instances. Diba? O number 3 ha, pagkatapos diba kanina sabi ko ito yung mga dapat nating isaalang-alang, kilalanin kung ano talaga ang kinatatakutan mo. Ihiwalay ang nararamdaman sa ebidensyang nakalap mo. Parang pasoko ka na tin. Mag-focus sa relasyon ninyong dalawa. At eto, iwasan ang pagkukumpara. Diba? The more that we compare mga ka-vibes, the more na makakaramdam tayo ng insecurity. Kasi we are all unique individuals. Diba? May kanya-kanya tayong lakas, may kanya-kanya tayong kahinaan, may kanya-kanya tayong ganda. Iba-iba lang. Diba? Sari-sari tayo. Laging may taong mas maganda, mas outgoing, o mas accomplished. Pero hindi ibig sabihin noon na mas mahalaga sila kaysa sa partner mo. Ang relasyon ay hindi lang tungkol sa paghahambing ng mga katangian ninyong dalawa. Okay, next. Kung kailangang pag-usapan ninyo ng partner mo ng mahinahon. Diba? Pwede mo naman sabihin sa kanya na, be, hindi ako masyadong comfortable na very open ka sa mga katrabaho mong babae, ha? Pinapaalala ko lang sa'yo na ganito-ganyan. You always tell your partner, huwag kang mahihiyang magsabi sa partner mo sa mga bagay na hindi ka komportable. Kasi anyway, kung meron siyang take, diba, sa side niya naman, at least magiging open siya sa'yo at hindi yun nagiging rason ng pag hindi nyo pagkakaunawaan or diba ng gap sa relationship ninyo just because tinago mo lang na naiinis ka na pero pinapakita mong naiinis ka na pero hindi alam ng jowa mo kung bakit ka naiinis. You have to open up sa jowa mo, diba? Sa mga bagay na hindi mo nagugustuhan para ikaw alam mo din yung mga bagay na hindi niya nagugustuhan at para i-assure ka din niya, diba, na secured yung relationship natin, huwag kang mag-alala kahit ilang babae pang umaligid-aligid sa akin, te. Diba? Isa rin, diba, ka-vibes, dapat nating isaalang-alang or dapat pag-isipan, ay kung may dahilan ba talaga para magselos ka? Dahil baka naman, delulu ka lang or, diba, overthinker. Halimbawa, kung may history ng panloloko si jowa mo, sobrang secretive niya, o lumalampas sa boundaries sa coworkers, ibang usapan na yon. Pero pag like wala naman talaga, tapos ikaw lang yung bumubuo ng mga ganyang konsepto sa isip mo, ti! Diba kung normal lang naman yung pakikitungo niya sa kanila dahil sa trabaho, maaaring ang mas kailangan ay palakasin ang tiwala at kumpiyansa sa sarili. That is so true, ka-vibes. Ikaw na nakikinig. Diba? Ako, nasa stage na ako ng buhay ko ngayon na I say to it, naalagaan ko talaga yung sarili ko physically and mentally at sa aking health. Kasi the more na pinapabayaan natin yung sarili natin, the more na hindi tayo nagiging confident at dun na talaga nabubuo yung mga insecurities natin sa life. So, we really have to make sure na inaalagaan natin yung sarili natin, ka-vibes, ha? Para maiwasan na yung mga ganyang pag-overthink natin. Oras natin, 9:25 na po. Once again, ako yung magsisay goodbye na for today's video. And I wanna say thank you everybody for keeping me company dito sa ating programa simula alas 7 hanggang sa oras na ito. Well, of course, susunod na ang programang Bida Bida, that is Bida Ka Vibes, kasama si
ating pambansang bestie, that's DJ Buko J, ang inyong happy pill all the way. Of course, this afternoon naman, abangan mga ka-vibes, it's gonna be Unsent with DJ Papi Abicado, back-to-back with Hapon Hits, kasama naman ang inyong DJ Honeydew. And for tonight naman, that's Gandang Gabi Vibes with DJ Nico Chico, DJ Faye Lemon, DJ Cherry Lou, back-to-back with DJ Ron Toron, ang ating napaka-crunchy naman talaga na DJ dito sa FMR. Para sa late night vibes. O siya, sige, ako'y magsisay goodbye na. Maraming salamat once again sa lahat ng mga ka-vibes natin. Enjoy your weekend, ha? Enjoy your weekend kasi deserve natin yan. Para sa isang napaka-hardworking na week, napaka-marami tayong mga pinagdaanan na nalagpasan natin for this week. And we really deserve a big round of applause for that, mga ka-vibes. Deserve nating magpahinga, deserve nating mag-unwind, deserve nating magbakasyon, deserve natin ang happy and fulfilling weekend. Para makapag-reset tayo sa Monday, grabe naman todo bigay yung energy natin, ha? Sa lahat po ng mga ka-vibes natin na medyo matindi yung mga pinagdadaanan ngayon or yung may mga problema na hindi ma-share-share, na kung matinding yakap, mahigpit na yakap po para sa inyo, mga ka-vibes. Always know na God is always there to comfort you. All you have to do talaga is i-unload mo lahat, ilapit mo lahat kay Lord. At talaga namang hindi kanya pababayaan. Just always pray and magtiwala lang. Kapit lang kaya natin yan, ka-vibes! Anyway, mga ka-vibes, ito na ang inyong mga nakasama or ang inyong nakasama. Marami ako. Times two. DJ Jaja Melon para sa Bongga Ka-vibes. Only here are on your number one favorite radio station across Eastern Visayas. That's 100.7 FMR Tacloban Ka-vibes sa Sound Trip. Ang lupet. And of course, it's gonna be my last song. It's from Mackie, entitled Bughaw. You guys have a great day ahead. I love you always. And here's my kiss. Mwah, mwah, chup, chup. Enjoy, guys. God bless.

0: Ka-Vibes. Huwag kang bibitaw. Susunod na ang Bida Ka-Vibes dito lamang sa Ka-Vibes sa Soundtrip. 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupa!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Pilis ulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS. Madalas na pag-ihi. Pagdabo ng mga mata. At mamamanhid ng mga paa.
5: Baka
4: may diabetes ka na.
5: Mag DTX 500.
4: DTX 500.
5: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar. Sugar cane extra.
4: Na may pinakamataas ng ORAC value.
5: Na epektibo.
4: Sa pagpapababa ng blood sugar levels.
5: DTX 500.
6: FM Radio. The vibes.
7: Ang lupet.

0: Manila Ka-Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.

Good morning! Isang magandang umaga po sa ating lahat. What a wonderful Friday morning. Truly it is. Welcome to our show, mga ka-vibes, besties. Thank God it's Friday! Woo! Mag-ingay ang mga taong nagsasaya dahil ngayon ay Friday, no? Sobrang saya. Kahit ako, sobrang saya ko dahil bukas nga ay weekend na, makakapagpahinga kahit konti, no? Pero again, it's a wonderful Friday morning, July 24, 2026, araw po ng Biyernes, oras po natin alas 9.55. Kayo pa rin po ay nakatutok sa inyong ka-vibes sa Soundtrip, 100.7 FM Artacloban, ang lupit. On your favorite program kung saan ikaw ako tayong lahat ay Bida Bida Ka Vibes with your Bida Bestie ng bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way at magsasama-sama po tayo hanggang alas 12 ngayong araw na ito. Sa ating mga ka-vibes at besties dyan, no, namamatiha aton ha mga jeepney, ha kanilang mga bus, di ba? Mga bus, jeepney, tricycle, or kahit saan man po kayo papunta, or kahit anuman po ang inyong sinasakyan, maupay nga aga po ha iyo, unta maging safe kita, yan na nga adlaw, no? I-make sure lang natin na we are well-rested para po ay makapag-perform. Perform! Perform po tayo kung anong ipa-perform natin. Performer yarn! But anyway, mga ka-vibes, sali na po sa ating usapan. Mamaya-maya ay i-reveal ko po ang ating bida topic of the day. And later as well, malalaman po natin ang ating kapalaran sa ating bidascope at alamin ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz sa ating bida showbiz. Kaya naman sa ating mga ka-vibes dyan na gustong bumate or nagse-celebrate ng kanilang mga birthday, anniversary, or breakup-versary. May breakup-versary ba? Ayan. Send nyo na po ang inyong mga shoutout song request or kahit ano pa man po yan sa aming Facebook page because we are live and alive sa ating Facebook. Makikita nyo po ang aking pagmumukha sa ating Facebook live, no? I-search nyo lamang po 100.7 FM Artacloban sa inyong Facebook or you can also message me or send your shoutouts and song request sa aking Facebook page. That's DJ Buko J sa inyong Facebook. At live na live also tayo sa ating TikTok. I-search nyo lamang po DJ Buko J para makisali na po sa aming kwentuhan at chikahan. Ayan, paalala lang sa ating mga ka-vibes, no? Tatlong araw na lang bago ang ikalimang sona ng Pangulo. Kaya naman sabay-sabay nating pakinggan ang ulat sa sona ng Pangulo, a PRTV News Special Coverage. Ngayong July 27 na po yan, alas 12:30. At mapapanood po ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at sa bayang mapapakinggan sa 100.7 FM Artacloban. Kaya naman, ngayon muna mga ka-vibes, balik muna tayo sa mga pangmalupitang tugtugan. Dito pa rin po sa inyong paboritong radyo, 100.7 FM Artacloban, ang inyong ka-vibes sa Soundtrip, ang lupit. Here's a song from Earl Agustin na magkakaroon ng concert ngayong August 29 sa Tacloban City Astrodome, alas 4 ng hapon hanggang alas 9. Kaya naman tickets, you can send us a message. Once again, here's Earl Agustin for the song A Little Bit.

0: FM Radio, the vibes
1: and the facts.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
4: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Tumaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Bumalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
3: DTX 500! Mabibili sa mga butika.
5: Madalas po ba ninyong marinig ang salitang body clock o circadian rhythm? Ito po yung oras ng pagtulog at pagising. At yan ang ating pag-uusapan ngayong araw. Kung ano ito at ano ba ang purpose nito at ang masamang epekto kapag ito ay nawala ng kontrol. Kasama ko si Doc Farlan Sindak na mag-uulat sa inyo tungkol sa pagpapayaman ng kalusugan at ito ang DTX 500 and
6: Mighty C
5: Health Alert.
6: Maraming salamat, Sir Ted.
5: Yes.
6: Ayan, ang circadian rhythm po o ang body clock ay nangyayari sa katawan sa loob ng 24 oras.
5: Mm-hmm.
6: Ito yung nagbibigay hudyat sa katawan natin na, huy, matulog ka na.
5: Nako.

0: At ito rin nagsasabi na gising na, bangon na, tama na yung tulog mo. Ayan. Mm-hmm. Subalit may mga kondisyon na nakakasira sa rhythm na ito.
1: Mm-hmm.
0: Kung kaya may mga taong nagkakaroon ng problema sa kanilang sleeping pattern, for example na lang Sir Ted, mm-hmm. ito yung insomnia na tinatawag.
1: Uh-huh.
0: At ang malaking factor kung bakit nagkakaganito Sir Ted ay ang mga free radicals. At ito yung sumisira sa rhythm na ito, no?
1: Nako.
0: Kaya, mm-hmm. dapat may sapat kang antioxidant sa katawan. So, uguliing uminom po ng DTX 500 at Mighty C upang mapangalagaan ang normal na takbo ng iyong body clock.
1: Di ba normal talaga na inaantok tayo? Di ba? Mm-hmm. Lalo na sa gabi, tapos gigising ka sa umaga. Dahil ba yan sa circadian rhythm?
0: Yes, Sir Ted.
1: Maliban sa sleep and wake cycle do far, ano pa bang mga proseso ang nangyayari sa tuwing gagana ang circadian rhythm?
0: Maliban sa pagkaantok, nagbibigay din ito ng signal sa iba pang body process.
1: Mm-hmm.
0: Gaya na lamang ng pagbagal ng paghinga, ng pulse rate at pagbaba ng blood pressure.
1: Okay.
0: At sa madaling salita, Sir Ted, mm-hmm. piniprepare nito ang state of rest ng katawan natin.
1: Galing.
0: O yung simpleng pahinga. At sa panahon na ang ating katawan ay nasa resting period, mm-hmm. dito mangyayari ang tinatawag nating autophagy o ang self-repairing mechanism ng katawan. Mm-hmm. At kailangan natin ang antioxidant na makukuha sa DTX 500 mm-hmm. upang mapabilis ang autophagy na tinatawag. Ganon din ang Mighty C na nagpapatas naman ng glutathione sa ating katawan.
2: DTX 500!
3: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500!
1: Bibili sa mga butika. So, the more you sleep, the more you let yourself heal. So, ganun pala yun, Dr. Far.
0: Yes, Sir Ted. Ang problema lang, may disadvantage naman.
1: Aba?
0: Pag na-disturb ang circadian rhythm ng katawan.
1: Uy.
0: Dahil naglalabas ito ng sobra-sobrang free radicals na nakakasira ng ating selula.
1: Mm-hmm.
0: Dahil pagising tayo, nagdidiman ang ating katawan ng extra glucose upang gawing energy.
1: Mm-hmm, tama.
0: Pero kasabay naman ito ang pag-produce ng sobra-sobrang free radicals na maaaring humantong sa oxidative stress na pwedeng maging dahilan ng mga malulubhang karamdaman na kagaya ng cancer.
1: Mm-hmm.
0: Diabetes, sakit sa puso at marami pang iba. Kaya mag-DTX 500 at Mighty C upang maiwasan ang mga itong sakit at mapapanatiling balansi pa ang circadian rhythm. Mm-hmm.
1: So kaya nga ako, Doc Far, palaging magandang gising ko eh. Kasi araw-araw akong naka-DTX 500 at Mighty C. Nagkakaroon ako ng good quality sleep of 8 to 10 hours. Take note po ha, ayon sa mga eksperto, ang labis na pagpupuyat sa gabi ay nagpapabilis ng pagtanda at manghihina ng katawan.
0: Tama ka talaga dyan, Sir Ted.
1: Mm-hmm.
0: At saka, napapansin natin na yung mga taong palaging puyat,
1: mm-hmm.
0: sila yung may mga mahihina ang immune system. Kasi nga, hindi nabigyan ng opportunity ang kanilang katawan na magpahinga at i-repair ang sarili nito. Kaya sa DTX 500 at Mighty C,
1: mm-hmm.
0: hindi lang hihimbing ang tulog mo, kundi gaganda pa ang quality ng tulog mo. Sarap talaga matulog, Sir Ted.
1: Oo nga, mukhang inaantok na rin ako eh. Yan po mga ka-DTX 500 at Mighty C Health List. Listeners, abay bawas-bawasan ang pagpuyat ha para makaiwas sa sakit at uminom ng DTX 500 at Mighty C araw-araw. Abay, Doc Far ha, gumaganda pa lalo gising ko after ko magkape ng DTX Coffee Mix.
0: Siyempre, Sir Ted, mayaman kasi sa antioxidant ang DTX Coffee Mix eh.
1: Exactly. Yan lang po muna sa ngayon, mga masugid naming mga tagapakinig. Ako si Ted Reyes.
0: At ako naman si Doc Farland, sindak ay nagsasabing
1: magandang kalusugan ay pagyamanin. Huwag abusuhin.
2: DTX 500.
3: Ako si Peter. Nakaranas ako ng stroke, paninikip ng dibdib at kirot sa puso. Nag-try ako ng DTX 500. 3 weeks lang. Unting-unting na numbalik ang lakas ng katawan ko at tuluyang nawala lahat ng karamdaman ko.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Health Alert.

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tayo,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
1: DJX 500.
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika.
4: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
5: Ang lupet!

0: You're still tuning in to your Cub Vibes sa Soundtrip 100.7 FM R Tacloban. Kasama pa rin po ang inyong DJ BJ Buku J on your favorite program kung saan ikaw ako tayong lahat ay Bida Bida Cub Vibes. At syempre magsasama-sama po tayo hanggang alas 12 ngayong umagang ito. Ayan mga Cub Vibes, kumusta naman po tayo? Kumusta po ang ating umaga so far? Nakapag-breakfast na po ba ang lahat? Nakapaghingamuta na ba ang tanan? Ayan, eto na mga ka-vibes, I know everyone's waiting for us to reveal our Bida topic of the day. Eto, usapang puso muna tayo for today's video, no? Kasi alam naman natin na medyo marami-rami ang mga sawi sa pag-ibig. Kaya naman for our Bida topic of the day, kailan mo masasabi na enough is enough sa isang relasyon? Ulitin natin ha, kailan mo masasabing enough is enough sa isang relasyon? Sali na po sa ating usapang puso, you can send your thoughts, kasagutan or kahit ano pa man yan kasama ng inyong mga shoutout song request sa aming Facebook page dahil we are live and alive online. Search lamang po 100.7 FMR Tacloban sa inyong Facebook or you can also send me a message sa aking personal Facebook page, that is DJ Buko J. Or speaking of DJ Buko J, pwede nyo din po yung i-comment sa ating TikTok live. I-search nyo lamang po DJ Buko J sa inyong TikTok. Shoutout muna tayo sa ating mga ka-vibes na nanonood sa atin, especially sa ating Facebook page. Sabi dito ni Antit Agang Ignacio, napakaaga ng ating isang solid listener dito. Sabi niya, good morning Lodi, shoutout ako sa mga construction workers of Nazre Construction sa public market ng Calbayog City. Og happy birthday Ruben Nalda, damo nga salamat. Oy, parang araw-araw na lang may birthday dyan sa inyo, Antit ah. Grabe namang pa-celebration yan. Eto naman, sa shoutout muna tayo sa ating mga ka-vibes sa TikTok naman. Shoutout! Uy! Shoutout ka na Ian. Ian Sabalia, all the way from Tanawan, Leyte. Damo nga salamat for listening and watching. We also have here some shoutouts. Uy! From Neil. Neil Velara. Nga damay Iligan, Mindanao. Wow, umaabot tayo kahit sa Mindanao, no? Maupay nga aga po ha iyo. And also, we have some shoutout from Renato Basas. Ayan, sa Manila naman po yan. Kaya naman sa ating mga ka-vibes na nakikinig at nanonood sa atin online para po mapakinggan ang ating mga music, mga feel-good music, and also sa ating mga ka-vibes dyan na nagtatrabaho abroad or nasa abroad, you can always listen to us anytime, anywhere just by downloading our application. I-search lamang po sa inyong Play Store or App Store, FMR Philippines, at libreng-libre nyo po itong madadownload. At mahanap nyo po kami sa ikatlong option, FMR Tacloban. You can listen to us anytime and anywhere. And speaking of good vibes, no? Ngayong July 29 pala, next Wednesday, may makakasama tayong espesyal na bisita, an aton Padi Art Puerto. Usahi nga local rider nga diha Tacloban, nga Eastern Visayas. And also a content creator na maghahatag haaton in good vibes and inspiration. Alam nyo ba na isa siyang, siya'y nag-aaral pa lang, no? Working student po siya. So, habang siya'y nag-aaral, isa din po siyang rider dito sa Eastern Visayas. At napagtapos niya ang kanyang sarili sa pamamagitan lang ng kanyang pagtatrabaho. And also, tulong din ng kanyang pamilya. Kaya naman, let's listen to his story this coming Wednesday with some good vibes and feel-good soundtrip. Again, that's gonna be July 29. Kasama po natin si Padi Art Puerto. Sa ngayon muna mga ka-vibes, balik muna tayo sa pangmalupitang soundtrip na hatid sa inyo ng inyong paboritong Radyo 100.7 FMR Tacloban, ang lupit. Muli ako, inyong Be the Bestie ng Bayan, DJ BJ Buko J. Magbabalik po tayo sa ilang saglit.
1: FM Radio, the vibes,
2: ang lupit!
3: Bida Ka Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupit!

0: FM Radio, the vibes
1: and the facts.

0: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Ano ba ini? Makuring maninin na permi na lahibobo itong ako na aaning ariha amon umhanan. Sana may da mga pamaagi nga makakabulig mapahitaasan amon ani.
6: Ayaw kahulop ka agri. Ang Department of Agriculture imay ida mga programa para mabuligan iton aton mga rice farmers.
5: Talaga? Ano anan naman ini?
6: Maaram ka ba no ang Department of Agriculture Hanrayon 8 ipinaagyan rice program imay ida iginahatag ng mga dekalidad ng mga hybrid ng inbred ng binhihan humay, abono o fertilizer, makabago ng mga makinarya, ng training kabahin itong mga makabago ng pamaagya pagtatanom, panuyuan mang gudin nga mapahitaasan aning ang kita na aton mga paraguma.
5: Pero, kwalipikado ba ako hininga hinabang?
6: Kung ikaw no sa nga parauma nga nang imo umhanan in irrigated area nga rehistradon RSBSA o kung NFFRS encoded nga apiton Irrigators Association, kwalipikado kahit ang nasabi nga hinabang.
5: Maupa ininga sumat, dako ini ito na ibubulig amon.
6: Parahan kadugangan ng impormasyon, bisitaha o makipagsumpayan ha opisina hiton Rice Program ang Department of Agriculture Region 8 o pumakadto ha Ayo City o Municipal Agriculture Office. Ini na pahinumdum in hatag ga iyo han Department of Agriculture Regional Office 8 o gini ng estasyon.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

0: Narito na ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz. Ito na ang ating Bida Showbiz. Trending pa rin hanggang kahapon si Kim Chu dahil marami pa rin netizens ang nag-uusap tungkol sa naging issue nila ni Vice Ganda sa social media. Hindi pa rin kasi nakaka-move on ang mga ilan sa naging palitan nila ng post sa X matapos makalimutan ni Vice na banggitin ang pangalan ni Kim sa kanyang acceptance speech nang tanggapin niya ang Best Entertainment Host Award sa Famous TV Awards. Bagamat wala namang live episode ng It's Showtime kahapon dahil nasa Australia ang cast para sa ASAP XP, nilinaw pa rin ni Vice na wala silang alitan ni Kim. Ayon kay Vice, alam niyang hindi mismo si Kim ang humahawak sa lahat ng kanyang social media accounts dahil may mga administrator umano itong tumutulong sa pagmamanage ng kanyang mga pages. At ilan sa mga ito ay mga fans mismo ng aktres. Posible raw na naging sobrang protective lang ang mga ito sa kanilang iniidolo. Dagdag pa, kilala si Kim sa pagiging mabait sa mga taong nakapaligid sa kanya. Hinahayaan din umano niyang kumita ang kanyang social media team sa pamamagitan ng monetization ng kanyang mga online platforms, lalo na sa kanyang Facebook page na may mahigit 10 million followers. Yan po ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz. Yan po ang ating Bida Showbiz sa araw na ito. And mga ka-vibes at besties, sali na po sa ating usapan for our Bida Topic of the Day. Usapang puso muna po tayo for the Friday edition of Bida Ka-Vibes. Kailan mo masasabing enough is enough sa isang relasyon? Ulitin natin ha, kailan mo masasabing enough is enough sa isang relasyon? Sali na po sa aming usapan, send your comments, thoughts about our topic, kasagutan, shoutout and song request sa ating Facebook page. I-search nyo lamang po 100.7 FMR Philippines or FMR Tacloban sa inyong Facebook. Or you can also send me a message directly sa aking Facebook page. I-search nyo lamang po DJ Buko J. And speaking of DJ Buko J, you can also watch our live sa ating TikTok. I-search nyo lamang po DJ Buko J. Shoutout muna tayo sa ating mga ka-vibes dyan na nanonood at nakikinig sa atin. Oy! Usay taton makarit ngan malupit na photographer nga diya Eastern Visayas. Shoutout kan Sir Rios Don J. Shoutout gyapon kita kan Ricky Umayon. Saludario. Otro ko na ito na. Ricky Umayon Suladario. Ayan, maupay nga aga na kaniya. Shout out sa mga mekaniko sa Motor Ace Kalbayo. Ito din, shout out din tayo kay Kairan Takahashikun. Good morning DJ Buko J. Pa-shout out po ako sa aming branch manager ng Kalbayo. Shout out po sa kay Mangkon Juning. Hansel Gono Maniable, Friday night na inom ng antuba. Uy, sana all may patuba. Baka naman mapadalhan tayo dito, no? Ngan shoutout gyapon kita itatan mga kasangkayan nga da na may ada song request. We have here Noah, sabi niya, gusto niyang i-request sa atin ang Sayang by Hyde Marcella. No worries, ipapatugtog po natin yan. And we also have here another song request coming from Neil. Sabi niya, song request daw siya ng You Were There. Alright, no worries. Babasahin at ipapatugtog po natin yan maya-maya lamang. Shoutout gyapon kita hit aton mga kasangkayan nga damay Southern Leyte. Mga ang humba nom, ang humba mommies og seldos nga taga Southern Leyte coming from Sir Manuela Maturan. Maupay nga aga. Thank you so much and shoutout gyapon kay Atakan Deo Della. And may dagyap kita shoutout nga, di special nga shoutout no, kay sangkay nato ni Ninaya Kanhi, John Rians Nino sa Avedra. Shoutout ito mga Youth Development Office of LGU Alang-Alang. Shoutout kan Vonsai, Jessa, Aryan, Renzo, Daniel, John Paul. Nga na, maupay nga aga iyong atanan nga damay Alang-Alang. Thank you so much. Eto na. Balik muna tayo sa pangmalupitang soundtrip. Dito pa rin po sa inyong paboritong radyo, ang inyong ka-vibes sa soundtrip. 100.7 FMR Tacloban, ang lupit!
1: Radio, The Vibes!
2: Ang lupet!
3: Bida Ka Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: Ngayon, o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
1: Ito ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV News Network. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
2: Mopeng Aga, Eastern Visayas ng Tacloban City, na kilala ng Tacloban City Police Office Police Station 2 ang mga individual nga responsable sa online threat-related National High School Ipinaagi han mahugot ng investigasyon. Una nga nagdurot yung pagkabaraka ang mga sudyante ng mga magturot doon ang sabi nga nagsarang nga hulga. Buta nga dahil nga nagpatungan yung mahugot nga siguridad itong kapulisan na nasabi nga eskulahan. Nanawagan naman ang TCP o publikong alikayan ang pagpasarang yung mga nakakaalarm mga mensahe online. Mahitungod nga maatubay ang kaangay nga sirot at itong mapapamatudan nga magtatalapas itong Article 154 Revised Penal Code o di man nga ni an RA 10-175. Nga namo ito na itong daligid ng news break yung nangatak na ako naman ni Noel Yogo yung mga pingaagang and stay tuned para itong Didak Vibes.
1: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio Favorite Music Radio.
3: FM Radio, the vibes,
4: ang lupet.

0: ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500.
2: Ang DTX 500, ito ay may Momortica Sharantia Compound mula sa Ampalaya
1: na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure.
2: Alagaan ang iyong atay.
1: Mag DTX 500.
2: Araw-araw,
1: DTX 500.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
5: Ang lupet!

0: Hey besties, isang magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Oras po natin sa buong Pilipinas, it's already 11:09. Kasama pa rin po ninyo ang inyong Bida Bestie ng bayan, DJ BJ Boko J. Happy all the way! Tatlong araw na lang po bago ang ikalimang sona ng Pangulo. Kaya naman, sabay-sabay natin pakinggan ang ulat ng sona ng Pangulo, a PRTV News Special Coverage. Ngayong July 27 po yan, alas 12:30, at mapapanood po ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at sa bayang mapapakinggan sa inyong paboritong radyo 1007 FMR Tacloban. And we are also inviting everyone to join us for the Late Love Music Festival this coming August 29 sa Tacloban City Astrodome, 4 PM hanggang alas 9 po. 5 hours of music, feel good music. Kasama po natin ang ating mga local artists with our special guests, Legion, Feeder Karma, at syempre, ikaw lang ang pipiliin, Earl Agustin. For ticket reservation, sponsorship opportunities, and other inquiries, you may message them sa kanilang Facebook page. Search lamang po 3M Entertainment Production and Events. Mga vibes, balik muna tayo sa mga pangmalupitang tugtugan. Dito pa rin po sa inyong number one, only one, bet na radio station, 1.7 FMR Tacloban, ang lupit!
1: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban,
2: ang lupit!
3: FM Radio, ka vibes!
2: Ang lupit!

0: Good morning! Isang magandang umaga po sa ating lahat. You are still tuning in to your number one bet na radio station. Ang inyong ka-vibe sa Soundtrip. 100.7 FM R Tacloban. Ang lupit. At syempre mga ka-vibes. Tatlong araw na lang po bago ang ikalimang sona ng Pangulo. Kaya naman sabay-sabay natin pakinggan ang ulat sa sona ng Pangulo at PRTV and News Special Coverage. Ngayong July 27 na po yan, alas 12:30, at mapapanood po ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at sabayan mapapakinggan sa 100.7 FM R Tacloban. At eto na mga ka-vibes, bago muna tayo mag-shoutout, no, maupay nga aga po ha iyong atanan. Ngayon, happy birthday po sa lahat ng mga nagpa-birthday. Especially taton kasangkayan nga din, no, nga ka-vibes. Nga na birthday yan na hi Jeneline Reperos or Roperos. Ayan, maupay nga aga nga na. Happy birthday ay mo. Nayakan hiya nga din. Pwede po DJ Buko J magpakanta ng birthday songs. Ayan, mamaya-maya kakanta talaga. Happy birthday toyo. May bayad yun, ha? Iba yung bayad yun, Jeneline. Happy birthday ulit sa'yo. Ayan, happy birthday din po. Ayan, sabi niya dito, mapa-shoutout daw hiya nga na may bagsakan area, maupay nga aga. And also, shoutout nga pong kita kay Kanpami Timan Sales. Good morning din sa'yo. Thank you so much for sending us your shoutouts. And we also have here some shoutouts from Sir Nelvin Mabahin all the way from Manila. Thank you so much. Kanina, request akong overjoyed by Stevie Wonders. Ngan shoutout gihapon ako na akong mga favorite student ha ACLC College Tacloban. Ay, sana all. Walang favorite. Sino may ayon? Thank you so much. Ayan, eto na mga vibes. Alamin na po muna natin kung ano ang ating kapalaran sa araw na ito dahil eto na po ang ating Bidoscope. Bidoscope, July 24, 2026, araw po ng Biyernes. At muli sa lahat po ng mga nag-birthday dyan, isa lang po ang masasabi ko.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday po ulit kay Jeneline Roperos nga na may bagsakan area. Thank you so much. Ito na. Unahin na po muna natin ang ating mga vibes na nagbe-birthday ng... Oy, shoutout lang kita ha. Maupay nga aga ha itong mga TikTok viewers nga da. Ito na. Unahin na po muna natin ang ating mga vibes na nagbe-birthday ng July 23 hanggang August 22. Leo! Huwag pansinin ang mga mapanirang chismis. Sundin ang work plan para magtagumpay ang araw. Mag-focus lang sa goal. Isang mahalagang tawag ang matatanggap mo today. Lucky number mo for today ay 27 at color mo naman ay mama mo blue, color blue. Shoutout nyamon. Shoutout gihapon ngayon kita, anak ko na high school classmate ngay Patrick Shane C. Maupay nga aga. Yan, iba talaga. Umaasenso na yung Patrick Shane C. Yan, no? Eto naman, tuloy-tuloy na po tayo sa ating Bidoscope. Mga nagbe-birthday dyan, ng August 23 hanggang September 23, Virgo! Ayusin ang iyong mga financial statements sa bangko. Matutuklasan mo na upgrade na ang iyong credit limit. Oy, lucky number mo for today, lucky number 11 at color naman ay violet. Hindi purple ha, pero violet. Oy, ano ba talagang kaibahan ng purple at violet? Meron bang kaibahan? Anyway, i-research natin 'yan maya-maya. Libra naman, September 24 hanggang October 23. Oh! Huwag mangamba sa mga inggit sa'yo. Ang iniisip ng kapwa laban sa'yo ay sila ang makakaranas. Lucky number mo for today, lucky number 17. At color naman ay wine red. Wine red! Wine red! Wine red! Oh yeah! Mali! Eto naman, Scorpio naman po tayo, October 24 hanggang November 22. magtatagumpay ang iyong creative project, madaragdagan ang iyong mga supports, at matutupad ang iyong mga pangarap. Lucky number mo for today, lucky number 35. At color naman ay color puti, white. Sagittarius naman po tayo sa lahat ng mga nagbe-birthday dyan noong November 23 hanggang December 21. Merong hadlang sa iyong projects. Pag-usapan para magkaroon ng win-win solution. At ingatan ng health. Lucky number mo for today, lucky number 27. At lucky color naman ay color violet. Oy, what if no, yung hadlang pala ay ang iyong health. Kaya make sure na magpa-check up, because health is wealth, di ba? Aquarius naman po tayo, or Capricorn pala muna tayo. Capricorn, December 22 hanggang January 19. Imagination, tiyaga, at effectivity ang kailangan para matupad ang pangarap. Maging masinop sa kita. Lucky number mo for today ay lucky number 26. At color naman ay fuchsia pink. How do you spell fuchsia? I know how to spell fuchsia. F-U-C-H-S-I-A. Fuchsia! Oy, tama yun ah. Aquarius naman, January 20 hanggang February 18. Caring at sympathetic impression or expression ang dapat pairalin ngayon. May relative ka na kailangang alagaan. Lucky number mo for today, lucky number 42. At color naman ay pumpkin yellow. Pumpkin, louder, pumpkin. Ay, mali! Pisces naman, February 19 hanggang March 20. Merong matatanggap na pabuya mula sa tao na umigi ang pakiramdam dahil hinilot mo. Manghihilot ka pala, no? Lucky number mo for today, lucky number 19. At color naman ay cherry red. Aries naman po tayo, March 21 hanggang April 19. Ang iyong kasiglahan ay aakit ng opportunities. Makakaipon para sa future. Lucky number mo for today, lucky number 15. At color naman ay shrimp pink. Taurus naman, sa mga matitigas ang ulong Taurus, April 20 hanggang May 20. Unahin ang family obligation dahil ito ay mandatory. Huwag magreklamo, gawin ito. Lucky number mo for today, lucky number 29. At color naman ay grape violet. Hello, Nanay Bilay. Maupay nga aga. Magandang umaga po sa iyo dyan. Gemini naman po tayo. May 21 hanggang June 21. Kumonsulta sa higit na pinagkakatiwalaan para sa kailangang payo, makakamit ang debt freedom. Lucky number mo for today, lucky number 48. At color naman ay lime green. Oy, I claim it! Debt free 2026 at debt free 2027, diba? Sa mga kapwa ko dyan, Gemini, let's go. At syempre, last but definitely not the least, Cancers. June 22 hanggang July 22, mahalaga ang privacy. Suriin ang appointment para matupad ang matagal nang hinahangad. Lucky number mo for today, lucky number 19. At color naman ay peaches and cream. Osya, mga ka-vibes, yan ang ating bida scope para sa araw na ito. July 24, 2026, araw po ng Biyernes. Oy, isang konting oras na kemot na lang at bukas Saturday na! Siyempre, walang pasok ang iilan sa atin. Oras po sa buong Pilipinas, 11:31. Sali na po sa ating usapang puso for our Bida Topic of the Day. Eto na. kailan mo masasabi na enough is enough para sa isang relasyon? Again, kailan mo masasabing enough is enough sa isang relasyon? Sali na po sa aming usapan, isa na po ang inyong mga kasagutan, thoughts about our topic, shoutouts and song requests sa aping Facebook page, isearch lamang po 100.7FM R Tacloban, or you can also send us a message sa aking Facebook page, that's DJ Buko J, or sa aking TikTok, that's DJ Buko J, because we are live and alive. Ayan, babasahin po natin yan later on. More of your shoutouts and song requests sa aking pagbabalik. Muli, balik muna tayo sa mga feel-good sound trip na hatid sa inyo ng inyong bet na radio station. Ang inyong ka-vibe sa sound trip, 1.7 FM R Tacloban. Ang lupit! Oras po natin, alas 11.32.
1: Bida ka vibes sa 100.7 FM R Tacloban.
2: Ang lupit!

0: Polycotton, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra, na may pinakamataas ng ORAC value, na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Oh, dahil birthday mo ngayon, Jeneline Roperos, here's a song from Katy Perry, Birthday. Kaya naman, happy birthday sa'yo!

0: Balida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: May body.

You are still tuning in sa aming 1.7 ang inyong ka-vibe sa Soundtrip FMR Tacloban ang lupit with your DJ Buko J. Happy all the way for your Bidika Vibes. Bago muna tayo magpaalam, no, maraming salamat po ulit sa ating mga ka-vibes na tumutok at nakinig sa atin ngayong umagang ito. And of course, thank you so much sa ating mga FMR squad na nagse-celebrate ng kanilang monthsary. Thank you so much din sa lahat po ng ating mga ka-vibes dyan sa Tacloban City Public Market, especially nga damaya Bagsakan area. Uy, happy birthday Ate Jeneline, no? Maraming salamat. Eto na, bago tayo magpaalam, basahin muna natin ang huling or ang ating mga kasagutan for Bida topic of the day. Kailan mo masasabi na enough is enough sa isang relasyon? We have some kasagutan coming from our ka-vibes. Ito, si Maria Santos ng Barangay 83, San Jose, Tacloban City. Sabi niya, enough is enough na para sa akin kapag wala ng respeto. Kahit gaano mo pa kamahal ang tao, kung paulit-ulit ka nang sinasaktan sa salita o sa kilos, panahon na para na piliin mo naman ang sarili mo. Para may pinanguhugutan si Maria. Eto naman, sabi ni John Mark Reyes ng VNG. Uy, malapit lang. Sabi niya, kapag ikaw na ang lumalaban sa relasyon, or kapag ikaw na lang ang lumalaban sa relasyon, dapat kasi pareho kayong may effort. Kung isa na lang ang kumakapit, mahirap nang ipagpatuloy. Aww, meow, meow, meow, meow. Mali! Angela de la Cruz naman, sabi ni Angela de la Cruz ng downtown area, para sa akin, enough is enough kapag nawawalan ka ng tiwala at wala ng willingness para ayusin ang problema. Mahirap magmahal kung puro duda na lang. And last for this batch, mga ka-vibes, eto, sabi dito ni Kevin Flores ng Barangay Sagkahan, enough is enough kapag paulit-ulit ka ng paulit-ulit na ang panloloko. Lahat naman deserve ng second chance, pero hindi habang buhay. Darating ang punto na kailangan mo nang umalis. Uy, grabe na mga kasagutan yan. Pero eto naman para sa akin, no, bago tayo magpaalam, para sa akin naman, kailan ko ba masasabing enough is enough? Minsan kasi ang tunay na pagmamahal ay hindi lang tungkol sa pagkapit or pagstay. Dapat marunong din tayong bumitaw kapag wala ng respeto, wala ng tiwala, at wala ng peace or kapayapaan. Tandaan, hindi sukatan ng pagmamahal ang tagal ng pagtitiis. Mas mahalaga ang relasyon, pareho kayong lumalago, nagtutulungan, nagbubloom, nagpapasaya sa isa't isa. Diba ganun yun? Kaya sa lahat ng nakikinig sa atin, mahalin natin ang sarili natin. Dahil kapag pinili mo ang kapayapaan at respeto, hindi ka talo. Pinipili mo lang ang mas magandang bukas. Kaya sa ating mga ka-vibes dyan, tandaan, ang tamang relasyon, hindi lang nagpapakilig, pinapahalagahan ka rin. Yan po ang thoughts natin for today's topic. Maraming salamat po ulit sa ating mga ka-vibes na sumama sa atin sa 2 hours and 30 minutes na punong-puno ng kwentuhan, sikahan, kulitan at syempre tugtugan. Samahan niyo po ulit ako next week, alas 9.30 hanggang alas 12 sa inyong paboritong programa kung saan ikaw ako tayong lahat ay bida. Dito pa rin po sa inyong ka-vibes sa Soundtrip 1.7 FMR Tacloban ang lupit. Muli, ako po ang inyong Bida Bestie ng Bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way na nagsasabing live, love, freedom. Paalam. Here's a song from Stevie Wonder's Overjoyed, requested by Sir Nelvin Mabahin. Paalam ulit. Bye.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo. Walang iwan.

0: Mahalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
2: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na misa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy. Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatong tunay na tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo po napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand, saan man daw ako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na. Kwentuhan na tayo mga kaibigan. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan din po, Kuya Boy.
0: Yes po, nanay. Sino po sila?
1: Si Nelia po.
0: Nanay Nelia. Tagasan po si Nanay Nelia?
1: City po.
0: Sa?
1: Cavite.
0: Cavite. Okay po. Nanay Nelia, umiinom na po ng rice coffee?
1: Tagal na po, mag-isang taon na nga po sa isang buwan eh.
0: Okay. Nanay Nelia, ano po yung... ilang taon na nga po pala kayo, nanay?
1: 80 po.
0: 80? Okay po. Nanay, opo. Sige po, meron po ba kayong meron po ba kayong katanungan sa akin ngayon?
1: Sige po, meron lang po akong ipapatuto sa inyo na napagaling ako ng rice coffee.
0: Ano po yun, nanay? Kwentuhan niyo po kami. Go ahead po.
1: Una po, lumalabo po yung mata ko at ako'y nahirapan lumakad at nahihilo ako.
0: Opo.
1: Mula ho, nung umpisa ko nang uminom ng rice coffee, nililiwanag na po ng unti-unti. Hanggang ngayon po, maganda na po yung panaling ko.
0: Ah, ibig po sabihin, yung inyo po namang mata, dati, nanlalabo na.
1: Ito po, sabi po ng doktor, nagpa-therapy ako. Ako raw po yung magkakaroon ng katarata.
0: Okay.
1: Na-opera daw po dapat. Opo. Eh, narinig ko po sa inyo itong programa na ito na marami pong napagaling ang rice coffee. Kaya, minum na rin po ako.
0: I see. Opo. Uminom na rin po kayo ng ating rice coffee. So, nung mga panahon na yun, nanay, na kayo po ay umiinom ng ating rice coffee, ginagawa niyo po ba yung pagpapausok sa inyo pong mata habang nagtitimpla ng ating rice coffee?
1: Opo, kasi ho, nung ginagawa ko po yun, lumalabas po sa puting parang asukal na matigas.
0: Mm-mm.
1: Yun daw po yung magtatakip ng itim sa mata ko.
0: Opo.
1: Lumabas ho, ganayon ho, wala na ho na malinaw na ho ang aking paningin eh. Marami pong napagaling ang rice coffee sa akin.
0: Opo, I see, opo. Tama po.
1: Ito po yung yung akin po mga bukol-bukol na lagnig. Gumaling po. Pati ho yung sikmura ko. Sabi ng doktor, pag hindi ko raw inagapan, ulcer po, magiging ulcer daw po.
0: Opo.
1: Marami na pala ho mabibigay na naggamot ng rice coffee kahit na maganda magpadumi. At saka dati ho, hindi ako nakakatulog. Minsan isang oras lang po.
0: Opo.
1: Ngayon, minsan ho, antok na ako. Ayaw ko pang bumangon. Ginigisigaw ako na anak ko. Sabi ko, antok pa ako eh.
0: Tama po, tama at, po.
1: Oo, at saka po yung kapatid ko po, magpapa-opera sana po sa puso ng pangatlong beses. Namasyal po ako sa pamangking ko na sa Caloocan. Na sinakinuwento ko po yan.
0: Kunento niyo po yung ating rice coffee.
1: Po, bumiho siya noong November 2024 ng 23 po.
0: Opo.
1: Pasyal po ako sa kanya kasi tuwing uuwi po siya kami nagkikita.
0: Opo.
1: Naitpeto ko po sa kanya yan.
0: Yes, opo, opo. Tapos?
1: Pasyal po pa kung makakabili niya. Sabi ko, punta ka sa South Strand na ng malapit sa Jollibee sa Amos. Marami doon ako nakabili. Pati ho yung aking anak, doon ho bumibili. Tsaka yung Dylan ho niya eh. Alam mo, Kuya Bo, yung manugang, yung Dylan ng anak ko po, unti-unti pong nawawala yung bukol sa dito yan.
0: Wow.
1: Dumili.
0: Wow.
1: Pati ho yung dibdib ho ng balai ko na may bukol ay papa-opera. Dumili ito.
0: Opo. Tama po yun. Tama po yan. Very good. At malaki po yung na itutulong po ng ating rice coffee doon sa bagay na yun. Dahil po sa tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee. Tama po yun.
1: Kapatid ko, bibili ho ng marami. Inalisko sa karton kasi mabigat eh. Dinadagdagan ang timbang pagka mabigat.
0: Opo. Tama.
1: Ang dami kasi ng kapatid ko sa Canada.
0: Opo.
1: Dati yun, hindi siya makapag-jogging ng mga kalating oras. Ngayon, minsan daw alas 5, nagja-jogging siya, umuwi siya alas 10 na umaga. Daling araw siya na alis eh.
0: Correct. Opo. Tama po.
1: At saka ako, Kuya Boy, meron po akong papatotoo sa inyo na ang sakit-sakit po ng tiyang ko. Bumili po kami ng lutong ulam ng anak ko nung lumabas po sa aking katawan. Maitim na maitim po, parang uling.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Tapos, uminom po kayo ng ating rice coffee?
1: Oo, ang ginawa ko, sabi ko sa anak ko, anak, ang sakit-sakit ang tiyang ko, hindi ako papaano, teka eh, pagtitimpla ako ng rice coffee.
0: Mm-hmm.
1: Tama-tama, may dalawa pa, oh. Di tinimpla ko, napa-CR po ako. Alam mo, Kuya Boy, ang lumabas ang tataka ako. Yung kulay na pinandidingas po sa panggatong.
0: Opo.
1: Ganun po ang kulay.
0: Opo. So, ano yun, nawala po yung sakit?
1: Nawala ko, nalumabas po yun.
0: Yes, very good. Sa tulong po ng ating rice coffee, tama.
1: Ang galing po talaga ng rice coffee. At ako yung hindi na... Misa no, nabidila yung aking pag-inom dahil walang pera.
0: Okay po. Basta pag may pagkakataon po, nanay, yun po yung sinasabi natin na magsimula tayo sa, gawin po natin yung paraan para makapagpatuloy tayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Kasi kung hindi po natin bibigyan po ng oras, ng panahon, yung ating po namang rice coffee, kung lagi tayong, di ba, nauubusan. Kasi kung hindi po natin paglalaanan, eh talagang wala pong mapupuntahan na yung para po sa ating rice coffee. Dapat po, paglalaanan po talaga natin. Kasi nakakatulong po sa ating kalusugan. Buti na lang kung ito po hindi nakakatulong sa ating kalusugan, pwede nating, pwede tayong wag nang, kumbaga, mag-atubilipan na bigyan ng pansin ang ating rice coffee. Pero dito po sa ating dito po sa ating tawag dito sa ating po namang rice coffee may napupuntahan, kumbaga hindi po nasasayang yung pera po natin. Kalusugan po yung binigay po sa atin.
1: 180 po ang isang box. Ang at saka Kuya Boy, napakarami ko na po na i-share dyan yung mga kasinger ko. Isa daw, may meeting kami, ang dami hong bumili yan, naghanap daw sila.
0: Mm-hmm.
1: Nahirap na maghanap gano'n sa may imos, naubusan na.
0: Tama.
1: Napaka-ano, kasi napakagaling.
0: Madaling nauubos po yung ating, yung ating po namang produkto. Kasi napakarami yung bumibili po nito.
1: Wala ko mabili sa imos, sa mga, sa Mercury, wala naman pala yung tinda yan.
0: Sa mga butika lang po, nanay, butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, yung po yung mga pwede nating mapuntahan po para po sa ating rice coffee.
1: Sabi ko nga sa anak ko, naku, hindi na yata ako magpapagawa ng salamin, hindi na yun ang mata ko eh.
0: Mm-hmm. Very good po. Opo,
1: so, talaga, yun ang aking salamin, ay nabali yung kanan na rapli eh. Yung sa inang anak ko, sabi ko, okay na, kahit po na salamin.
0: Opo. Sige po.
1: Pag-texto ako ng cellphone na, ngayon, nag-text ako sa inyo, wala ako salamin. Inaano ko lang po yung mata ko para pinipikit po ng konti. At saka tuwing iinom mo ako, pag umuuso ko, inaano ko po sa mata ko yung inilalapit ko.
0: Tama po yun. Tama po yun. Para yun yung sinasabi natin na makakatulong po sa atin.
1: Maano pa lang yan, pag nasakit ang mga... katawan doon, daling mawala,
0: Yes po, nanay. Yun po. Kasi nutrition po kasi yung, nutrition po kasi yung taglay ng ating po namang rice coffee, kaya po ganoon.
1: Yung kaibigan ko po, taga-Anabo, Cavite,
0: nagsabihan
1: ko yan, tumawag sa akin, sabi niya, ay, Ate Lel, bakit ang akin po yan? Eh, parang kumukulo na, hindi naman masakit, pero magpapasiar ako.
0: Apo.
1: Nakpo, ang dami kamong lumabas sa akin.
0: Opo. Tama po. Tama po yun.
1: Kaya magkikita ho kami uli at magpapasasabag daw siya sa akin. Sabi niya dahil kung hindi daw sa ganyan sa rice coffee niyo, ay baka daw siguro araw-araw masakit po ang tiyan niya.
0: Mm-hmm.
1: Isang daw, isang linggo, dumudumi siya.
0: Mm-hmm.
1: Eh sabi ko, pwede yung anak mong binata, painumin mo.
0: Mm-hmm.
1: Paski na maliit na bata. Kaya sabi ko nga, malaking pasasalamat ko, Kuya Boy, sa programa ng ninyo at kundi sa inyo. Baka patuloy pa po ako umiinom ng mamahaling gamot. Eh, wala naman nung na... Pero na-maintain po ako yun.
0: Yes, dapat po yung maintenance po ninyo, dapat ipagpatuloy po ninyo yun. Kasi...
1: Tatlong araw na, hindi ako nakakainom. Pinupurmahan ko kung anong pakiramdam ng katawan ko eh.
0: Tama. Tama po.
1: Ngayon, sinadala ako ng antok. Kaya sabi ko, naku, baka hindi ako kausapin ni Kuya Boy.
0: Hindi po.
1: Kasi lang po kasi yung isang cellphone ko, yung may radyong 99.5.
0: Mm-mm.
1: Ako nakikinig, oo. Oh. Eh, iba po itong ginagamit ko nung sige so... 65 pa po ang taong ko nung cellphone ko na to. Buti, gumagana pa.
0: Opo. Ang tagal din. Ang tagal din ang cellphone. Tagal din ang buhay. Opo.
1: Ano yung Samsung pong keypad? Napakaganda. Ito na, nakakausap po kayo.
0: Tama po. Maraming salamat. O, Nanay, ganito na lang po, Nanay Anelia. Sa lahat po ng mga kababayan po natin na nakikinig sa atin ngayon, lalong-lalo na yung may mga iniindang karamdaman at yung iba, Nanay, yung mga nagdadalawang isip dahil baka kung propaganda lang kasi yan. Propaganda lang kasi yung mga kinakausap na ni Kuya Boy. Hindi naman talaga totoo yan. Yung mga sinasabi po nila.
1: Diba? Ano po yung sinabi niyo? Binabayaran niyo lang daw. Sabi ko, hindi.
0: Ano po yung masasabi niyo po, Nanay, doon po sa mga kababayan po natin? Hindi pa nga nakakainom ng ating rice coffee. Ang iba hindi na niniwala, ang iba nakakapagsabi pa kumbaga hindi maganda
1: ng kung ano-ano.
0: Ng kung ano-ano. Nanay, ano po yung masasabi ninyo sa kanila? Go ahead po.
1: Apilang po sa mga taong hindi ho naniniwala sa mga programa ni Kuya Boy, ay subukan niyo po dahil sa akin ho kayo maniwala dahil ako'y maraming karamdaman na nawala pati yung mga bukol-bukol sa mga kamay ko, sa ano ko, sa paa ko, nawala lahat dyan. Kaya sabi ko, minum kayo. Marami na po ako natulungan mga kasenyor ko.
0: Hmm.
1: Marami na po sa Cavite. Meron po sa may Caloocan. Nakarating nga po sa Canada. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo ng maraming Kuya Boy. Dati na po, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ng tao. Nasubukan ko na.
0: Opo. Tama po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. At, mabuhay po kayo at ipagpatuloy po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee at ipagpatuloy po natin yung pagtulong po natin sa iba nating mga kababayan po naman, Nanay. Thank you very much po sa inyo.
1: Tapos po na nga ako kayo makausap. Matagal na noong 2024 pa ako nahinto ng pakipag-usap sa inyo.
0: Apo. Tama po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo, Nanay. God bless po, Nanay Nelia. Mag-iingat po kayo palagi. Salamat po sa inyo, Nanay.
1: Maraming po salamat, Kuya Boy. God bless din po.
0: Yes po, Nanay.
1: Po.
0: Salamat po. Bye-bye po, Nanay.
1: Bye po. God bless po uli.
0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mo namang kwentuhan kalusugan si Nanay Nelia ng Cavite. Napakagandang kwento po naman tungkol po naman sa ating po namang produkto. Ang kanyang ibinahagi po naman dito sa ating programa. At din syempre yan ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ating po namang Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Itawag po ninyo ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyo tawagan sa ating po namang programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
2: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Magandang tanghali po, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
2: Eh, baby po, dito Kalawag.
0: Baby ng Kalawag.
2: Opo.
0: Quezon.
2: Eh, baby po ng Kalawag.
0: Nanay baby.
2: Quezon. Opo.
0: Okay. Nanay baby.
2: Opo.
0: Okay. Dito po kayo makinig sa akin sa telepono. Huwag po sa radyo.
2: Opo, radyo nga po. Nakinig ka sa telepono.
0: Opo. Pwede po bang patayin nyo na yung radyo muna?
2: Pwede patayin mo rin.
0: Ah.
2: Sige po. Sige po, hello.
0: Hello po, Nanay Baby.
2: Opo.
0: Ayun, okay na. Para hindi tayo malito. Nakikinig ka dun sa radyo, nakikinig ka dito sa telepono. Di ko na alam kung sinong sinasagot mo sa amin, yung radyo o ako, Nanay Baby.
2: Ay, ikaw po.
0: Ah, okay, okay. Okay, Nanay Baby.
2: Sige po, pangalawang tawag ko na po ito sa inyo.
0: Opo. Taga Calawag, Quezon, ilang taon na po kayo?
2: 59 po.
0: 59, okay po. Kayo po ba'y umiinom na ng rice coffee, Nanay Baby?
2: Tagal na po, isang taon na po.
0: Isang taon na? Okay, kwentuhan nyo naman po kami. Ano po yung mga naitulong sa inyo ng araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee sa loob po ng isang taon?
2: Marami po.
0: Ano-ano po yun?
2: Nalis po yung panlakit ng aking ulo, saka po mga katawan ko, saka po yung tagiliran ko. Nalis po. Ako yung nagpapasalamat sa inyo at sa ating Panginoon Diyos. Yan po ang sinasabi ko. Ako po nagpapasalamat sa rice coffee ng inyong itinayag. Yan po ang aking papasalamat sa inyo.
0: Nanay, isa-isahin po natin yung mga karamdaman pong nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po uminom ng ating rice coffee. Una po, Nanay, nung hindi pa kayo nainom ng ating rice coffee, ano-ano po yung mga nararamdaman po ninyo sa inyong katawan?
2: Lagi pong masakit ang ulo ko.
0: Masakit yung ulo? Okay. Yung ulo po ninyo, Nanay, ano yun? Kapag nasakit, ano, hindi kayo nakakapagtrabaho?
2: Nakakapagtrabaho, sir. Gaya lang, ay di pa, ano-ano lang, yung parang papiltik-piltik maga, sir. Mm-hmm. Mula nung ako uminom ng rice coffee, ay nawala po.
0: Nawala yung sakit ng ulo po ninyo. Hindi niyo po ba, hindi niyo po ba, Nanay, napacheck up yan sa doktor kung ano po yung sanhi ng pananakit ng ulo po ninyo?
2: Ang sabi po ay kung lang daw po, yung kulang daw po sa tulog, ganun.
0: Yun, migraine, parang ganun.
2: Wala po nga naman nung uminom ako ng rice coffee, ay nawala.
0: Kumusta po yung sabi po ninyo? Sabi po sa inyo, baka kulang lang yung tulog. Nung uminom po kayo ng ating rice coffee, ano po yung naging resulta ng tulog po ninyo?
2: Okay na po. Maganda po ang tulog ko.
0: Kumbaga maaga na po kayo nakakatulog, tapos umaga na talaga nagigising.
2: Mga alas 4 po, nagigising na ako kasi may trabaho.
0: Tama po yun. Pero hindi na po tulad ng dati, nung hindi pa kayo umiinom ng rice coffee, halos hindi kayo makatulog.
2: Opo.
0: Tama po.
2: Nasakit po kasi ang laki ang tagiliran po.
0: Ayun, nasakit kasi ang tagiliran. Pero nung kayo po, nainom na po ng ating rice coffee, naging maganda na yung tulog po ninyo? Nawala na yung sakit ng ulo, yung sa tagiliran, sa katawan, nawala na po yun, Nanay?
2: Opo, sir. Wala na.
0: Very good po.
2: Malakas na po kayo.
0: Malakas na kayo ngayon. Nanay, sa pag-iinom po ng ating rice coffee, nakakailang sa shape po kayo sa buong maghapon?
2: Aba, hindi ko po mabilang. Ay, pag ako'y sa umagay, ako'y nakakadalwag simple eh.
0: Ibig sabihin, kahit ano pong oras, Nanay, pwede pong uminom ng ating rice coffee, tama?
2: Ayun.
0: Yes.
2: Oo, pag ako'y nahihinahina ng ang paglalakad eh, ako'y pagbabalik ng bahay, umiinom ako ng 2 beses.
0: Tama po yun. So, mahigit po pala ng 3 o 4 yung naiinom niyo po sa maghapon.
2: Ay, sobra na po. Pagka yung ako'y na talaga napapagustong uminom eh, ay, sige po ang aking timpla.
0: Salamat po, Nanay. Tama po yon. Kahit po ilan. Sabi nga po natin, wala naman pong side effect. Wala naman pong overdose sa pag-iinom ng ating rice coffee kahit po maubos po ninyo yung isang karton ng ating rice coffee. Ano po yon?
2: Yung sabon. Ang gusto namin, Ginny. Kami, Ginny, ay marami nag-aantay ng sabon eh.
0: Nakaw! Sabon! Opo, Nanay. Sige po. Wala pa po ba dyan? Nalibot nyo na po ba yung lugar po ninyo?
2: Ayaw po. Dito lahat ay alam ko. Ay, wala eh. Wala pa raw nagdi-deliver.
0: Wala pang sabon. Diyan po sa Calawag, Quezon. Sige po.
2: Kay Carlo.
0: Opo. Sa Carlo Super Drug, wala pa po?
2: Wala pa po. Lahat dito, wala.
0: Okay. Ganito po, Nanay. Ganito po yung gagawin ko. Pakatapos po ng ating programa ngayon, ibabanggit ko po ito sa ating po naman mga deliveries at
2: ay, salamat.
0: Opo, para malagyan po dyan sa inyo. Yes po, Nanay. Tapos, kapag nakabili na kayo, Nanay, ng ating po namang bagong-bagong sabon, tawagan niyo po ako muli para malaman din po ng iba natin mga kababayan kung talagang meron na po dyan sa inyo. Okay?
2: Nagpapasalamat din po ako sa inyo.
0: Sige po, Nanay. Maraming salamat po din sa inyo at mabuhay po kayo. Ay, God bless po.
2: Pero,
0: Beboy,
2: may ano ako sa inyo, may kapitbahay kaming lalabo ang mata. Ngayon po ay nakakakita na.
0: Dahil po yun saan?
2: Sa rice coffee.
0: Dahil sa rice coffee.
2: Ano po, ito, ako po ang nag-ano sa kanila nung ako'y nakainom. Ay, sinabi ko po sa kanila na gayon.
0: Ako ay, nito niyo po.
2: Ayan, nakakakita na.
0: Wow. Wow, opo. Kayo po yung nagkwento sa kanya ng ating rice coffee?
2: Opo.
0: Kunentahan niyo po. Very good po.
2: Dami lang naiinom siguro po yung mga... Ay, puno na yung apat na ano eh, sa akong malalaki ng kanilang box.
0: Patawagin mo. Patawagin niyo, nanay. Ay, yung
2: taga-kabilang dagat, opo.
0: Nanay, patawagin niyo po sa ating programa.
2: Ay, nakapunta po, laging nasa hospital.
0: Oo.
2: Ay, ngayon po yung nakainom ng rice cookie ay gumaling na po, yung nakasaka na sa linaw.
0: Very good po, nanay. Yan po yung sinasabi natin na... Kagalingan po naman ng ating rice coffee. Mas maigi po, nanay, kung ibibigay niyo po yung number po natin para sila po yung makatawag po sa atin. At,
2: wala nga, kuya po, yung silang cellphone.
0: Ah, walang mga cellphone. Opo.
2: Oo, sa radyo lang siya nakikinig.
0: Sa radyo
2: lang. Siguro nakikinig siya ngayon.
0: Anong pangalan? Batiin natin, nanay.
2: Si Vicky. Vicky, ano ay, hindi ko alam, kuya boy, ang apelido Vicky. Dito sa Kalawag.
0: Okay, nanay Vicky.
2: No?
0: Ha?
2: Bakla,
0: sir,
2: yun. Ay, bakla,
0: kuya mo yun. Okay, Vicky. Okay, hello po sa inyo. Maraming salamat po naman sa pagtutok dyan sa Kalawag, Quezon. Maraming salamat po. Okay. Nanay, thank you, ah.
2: Sige, kuya boy. Mag-ingat.
0: Ingat po kayo, nanay baby. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. At,
2: Maglilimutan yung sabon, kuya boy.
0: Yes, yung sabon. Pampanganda. Atin po naman ano yan, itatanong yan sa atin po naman mga deliveries.
2: Baka po kuya boy makapag-asawa pa. Ako'y balo. Ay, 1983 pa ako na balo.
0: Ah, balo po kayo. 59 years old. Naku, makakapagpang-asawa po talaga kayo nito, nanay. Oo, kapag sinimulan niyo pong paggamit po ng ating sabon, kasi hindi lang, yung ating sabon po, nanay, hindi lang po para sa ating...
2: Ano kaya ko na buo? Totoo yan?
0: Opo. Hindi lang po para sa ating mukha.
2: Makapag-asawa pa kaya?
0: Yes, nanay. Hindi lang po kasi ito para sa ating mukha, kundi para po sa buong katawan. Yes, pwede po yun.
2: Maraming salamat sa inyo.
0: Okay, thank you very much. O basta balitaan nyo ako, nanay, ha, kapag meron ng ating sabon, yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po dyan sa inyo, balitaan nyo po ako. And also, kung halimbawa wala, nanalibot nyo na, balitaan nyo rin sa akin. Lalo na kung nakabili na po kayo ng ating sabon, balitaan niyo po ako, nanay.
2: Sige, kuya boy. Salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye. Salamat.
2: Ingat po kayo dyan.
0: Thank you, nanay. Bye-bye. Okay po. Maraming salamat.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating po namang kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. Hatid ng ating po namang ipinagmamalaking rice coffee mix, herbal coffee 14 and 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

0: Tawag po mga kaibigan, sir, 969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwede ninyong tawagan. Anyway, wala na naman tayong oras at hanggang sa muli po naman, magsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala. Ito po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po nating sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
0: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ang katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
0: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti.
0: Mm-mm.
2: At magaling na akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: FM Radio, the vibes,
4: ang lupet.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
6: Oh my God! Ang dami kong rushes at pimples!
7: Pimples at rushes?
8: It DTX 500 mo na yan!
7: DTX 500!
8: Ito ay may antimicrobial property
7: na nakatutulong sa pagtanggal
8: at paggaling ng pimples at rushes.
7: DTX 500!
8: Highly recommended
7: ng mga eksperto.
8: DTX 500!
9: Mabibili sa mga butika.
10: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
11: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at mas sagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon. Isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weatherboard, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
12: Good news!
11: Eastern Visayas' premier educational institution, Dr. Vicente Oreses Romualdez Educational Foundation Incorporated or DVOREFI College of Criminal Justice Education and College of Entrepreneurship is offering 40% discount on all fees for incoming first-year students for school year 2026 to 2027.
13: Enroll now and enjoy the discount.

0: Ito na ang malupit na pinakikinggan, FM Radio Kabibes.
1: Arangkada 12:30. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada 12:30. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada 12:30. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster na kukumpleto sa iyong pananghalian. Arangkada 12:30.
2: Mga pangatak na sinirangan Visayas ng siyudad ng Tacloban, Hulyo 24, tuig 2026, Biyernes ng adlaw na tanong oras sa Bugos sa Pilipinas, alas 12:41.
3: Live kita nga nakikita na YouTube channel ng Facebook pages. Han Arangkada Balita ng PRTV Tacloban, ako'y Sylvia Alvero Abadingo.
2: Nga ako naman ni Noel Yogoy, nga natin ang papadangat ang mga presko nga magpasong mga notisya ng oras. Nga na aton mga laray uluhan. Katon siyahan ng headline, false alarm, nagdurutin panika sa San Jose National High School, sitwasyon kontrolado na.
3: Suspect na nagpaluyuhan, nagpadarahin online threat late in National High School, nakilalaan na.
2: Burod, nakaanak sa kubiton na ambulansyan BFP, BFP personnel nagpaanak.
3: Kawaray awas, LMWD ng Prime Water, ginpatapod nga antes matapos ang tuig, susolusyonan.
2: Yan naman ito na itong mga laray uluhan, masunod naman, ito na itong mga katukiban. Pormasyahan nga notisya, nagdurutin pagkabaraka kaninan aga Hulyo 24 sa San Jose National High School din Tacloban. Ang false alarm nga nagpakuri itong kadaman nga estudyante nga mga magturut do. Sumalaka na Tacloban City Police Office o TCPO e nagdagmit paggawas ito ni ibang mga estudyante tika nga sulod na eskola matapos nga makabatihin mga gugli atay. Pero investigation mo ito rin na ibaruan nga ang mga singgit tika nga laing ito na field activity tingan wari may natubong peligro insidente sa campus. Dahil yun nga ganyan pasari yung TCPO nga kontrolado nitong sitwasyon yung wari na ibang hulga siguridad ito ng eskulahan. Nag-responde naman itong mga personnel ng Tacloban City Response Unit on TACRU, Bureau of Fire Protection, ng City Disaster Risk Reduction and Management Office nga agon maghatag in first aid para itong mga nagkapipilasan nga ginatakihin kulba. Pero mundang naman itong pagkabarakang nga gintugutan ang mga sudyante nga makapanguli katapos sa insidente. Nagpainumtom naman itong mga otoridad na publiko nga magpabiling na kalmado nga magbasar lang mga beripikadong informasyon. Agod nga malikayan ang direkin hanglan nga pagkabaraka nga pagpasarang itong mga diretinuod nga mga notisya.
3: Samtang halain pa naman nga notisya, nakilalanahan ka pulisan. Han Police Station to Tacloban City Police Office. Habulig na gihapon ang Regional Anti-Cybercrime Unit ang suspect na nagpadarahing mensahe nga panarhog o an online threat na naglabay ng Martes diha a Leyte National High School. Sumala itong tagapagyakan ng TCPO nga suspect usag gihapon nga minor di edad. Dugang pa ito ng TCPO nga pagyan nagpapadayon pa ito nga investigasyon na Police Station 2 nga posible naman ka sa pakatalapas ng Anti-Cybercrime Law an atubangon ng suspect. One Republic Act 10175, One Cybercrime Prevention Act of 2012.
2: Asakob naman itong ambulansya, unang nabatian itong tuog yun sa nga bago lang kaanak nga bata ng tigdang ang mga anak ano sa nga misi sa San Jose Northern Samar samtang nabiyahe pa ka to ospital. Ngin-respondian niya itong mga tauhan ng Bureau of Fire Protection Northern Samar matapos nga maka-experience ng grabe nga labor itong burod ng residente ng Barangay Piting Zone na bungto na sa San Jose Northern Samar. Dahil naman nga natagan yung pangunong panambal nga naging sakay ambulansya pa kato Northern Samar Provincial Hospital. Pero samtang nabiyain na mas kumusog pa ito kung mas nagtikigarabi pa itong labor contractions sa burod nga nawaray na inimapod ni itong panganak. Maito ko din madagmit nga gumiyos itong EMS team nga malinang puso niya na nga naipaanak itong bata nga lalaki. Hasulod mismo itong ambulansya. Again, sumatan BFP nga talwas nga na iedulong ospital itong magnanay para itong kadugangan nga pagpanginano nga na pag-atiman nga pagkinan pa lang nga ginoobserbaran itong kondisyon itong magnanay na sabi ng ospital nga pwede naman makagawas yan na uli nga ni buwas. Ginpainumduman naman itong Bureau of Fire Protection itong publiko nga dayon nga tumawag haira buhatan panang dito nga magkamayadan sunog medical emergency o iba pang rescue operations agod dahil naman nga makapaghata ginging kikinahanglan nga responde.
3: Samtang haros naman natikang hiton ko ay hiton rasyon ana erdingan ni hatubig uran na la usahay naglaom iton pirang mga lugar o igin patapon yaton kawari awas sa LMWD ngan prime water nga igin patapon nga antes daw matapos ini nga tuig in masusolusyonan. Pamatian natin itong report ni Jay Barion.
4: Haros tikang harasyon dingani hatubig uran nala usahay na laong hiremirihis tungod hitun kawaray gud awasin tubighan ira barangay Harridgeview Housing hamay norte nga dapitan syudad. Kundiri man naobligar na lahiya nga magpaalog nga magbayad din 5 pesos kada usa ka water container adlaw-adlaw. Dugangan pa nga bisan man gud waray awas inamumulta pa nga magbayad han minimum nga 160 pesos ngan an malamros in mas nagtikadako pa an man kabayadan han mga konsumidor hasta man gud sakripisyado lagi hapon itong mga residente nga naapektado itong ilang mga panadlaw-adlaw nga panginabuhi tungod itong kawaray tubig. Pero personal nga pagkipagimangrawan PRTV FMR News Team kan LMWD General Manager Ronnie Cornico igin patapo din eh nga hailarong itong bago nga pamunuan ni Lucio Co. Hailarong itong Crystal Bridge Holding Corporation nagkamayadanahin positibo nga batuntik ang kumpanya din may dasadang nga pundo may mga materialis nga bago nga water tanker nga igin padara. Dugangan pa ini nga mga nakarawat na contractors nga mangunguna hapag-ayadhan mga planta ngan guba nga pipelines in ginsi sigurado yan na hiton opisyal nga magkakaada na hinregular ngan 24/7 nga awasin tubig ha mga komunidad. Ngani hapani bagong update igin panlubong na ang mga tubo tika nga pastrana tubtub at akloban ngan igsusurumpay ini ngan magbubuhat hinlikes. Sumalap opisyal nga antis matapos ini nga tuig matatapos na gihapon itong pagtrabaho han mga guba nga tubo ngan pagtuhay mga planta ngan magkakaada na hinregular nga supply hintubig. Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada. Samtanging klaro naman hitong Department of Social Welfare and Development akong DSWDE Services nga waray labot itong mga lokal ng gobyerno itong pagpili ng mga benepisyaryo ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport akong Uplift Program. Sumala ka DSWDE Services Regional Director Grace Subong ang listahan itong mga makakarawatan ayuda in diretika ng mga opisyal ng lokal ng gobyerno kundi ang mga datos nga ginhatag nga ginvalidate itong mga autorisado ng national nga ahensya. Iagin pa ay ang Department of Social Welfare Development ay nagamit ang datos ikang Philippine Statistics Authority o PSA na nagtatala nito mga kablas near poor ng mga pamilya nga hiraniya poverty threshold. Ginggamit liwat itong record ng Social Security System kung SSS agod nga mabaruan itong kwalipikado ng low income earners. Igindungan ni Subong ang papila itong local government units o kung LGU ang ito magpasamuak ang maghatag ng impormasyon ng publiko mahitugol itong programa. An uplift program yun sa mga inisyatibo itong national gobyerno nga nagpapanuyo nga mabuligan itong mga kablas near poor nga low income earners nga naapekto na itong parang nga pagsaka itong presyong krudo, supply itong enerhiya nga iba pa nga panginang lanon. Inaagat naman ang DSWD ang publiko nga magpuhal itong impormasyon tika nga mga opisyal nga mga ahensya nga maglikay diri verifikado nga mga pahayag mahitugod ang pagpilihan mga benepisaryo hiton uplift program. Arangkada!
3: Posible naman nagpatuman ng DepEd and Modular Learning Modality o online class. Haperang eskwelahan ng rehiyon nga makaka-experience ng durong kamapasuhan panahon. Ininperala mga estratehiya nga pwede mahimuhan mga eskwelahan kundi rin na gud maantos ang kapasok samtang naka face-to-face classes. An importante diri maulang o makompromiso kundi masiguro nga may papadayon laan pag-aramhan mga kabataan di sa naluyo haanuman nga kondisyon ng panahon. Hini nga pamaagyan deep ed masisiguro nira nga diri mahabubuta nga peligro ang mga kabataan labi na istoryahon ng siguridad panlawas. Adag yapon ang ideya ng deep ed nga imbis magsulutin prescribe uniform in papansulutin nalaan ng mga estudyante mas komportable nga bado. Nga naging manduan mismo ni Jimenez itong division offices sa mao nga dapat nga pwede muo nga i-implementar ini nga polisiya haira mga tag sa eskwilahan.
2: Oray na inabuhin makita nito sa 61 anyos nga biktima sa kombinasyon nga pampublikong mga kasilya sa RTR Plaza siyudad itong Tacloban. Ang biktima yung tulo na katuwi nga temporaryong nag-uukoy na sabi nga plaza mamang gumawa sa kolonya nga waray na karaw tayo ito niya pamilya. Naibaruan nga og sa pamaninimakit ang nga waray na kinabuhin may daningin aabot nga kayong tanga iapan lawas sa ganit asma ng TV. Pagpanginahan itong PRTV News yung malugar nga kundi inakita nito pa itong lawas ang biktima nakita pa dito itong mga gintiro kining mga plastik o maging kalakalit ang biktimang unta iig papatong sumala itong tagyakan na Tacloban City Police Office nga dahil ito na nakita na nasabing ang patay ng lawasin dahil nira nga nakipagsumpayan na suko para ma-proseso itong lugar. Nagindugang pa ni Police Lieutenant Evelyn Diaz nga waray naman may nakita nga kasamdan itong biktima nga posible maging hinungdan itong kamatayon hini.
0: Arangkada! Arangkada Police Report.
5: Tulong nga suspect ang paslak yan hapresuhan nga ginkakadabihan in usang minor de edad mauman ang mga ini mapalitan in usang pakete ang ginaaligar Shabu haginhimo nga anti-illegal drugs operation han City Drug Enforcement Unit ng Tacloban City Police Office dito Barangay 96 Kalanipawan Tacloban City. Ang mga suspect ang kilala kanda alias Manny 16 anyos alias Kaloy 63 anyos parehas mga residente han maong syudad nga ni alias Carl 18 anyos residente naman han bungtuhan palulite. Labot lahan napalit ang mga suspect inakuha pa ira posisyon ang pira pa nga pakete ng ginaaligar Shabu ng iba pa nga gamit. Ang mga nakumpiskar ng mga gintutuuhan Shabu in ginbaba na bana nga 6 gramos ang kabugaton nga nagkakantidad din 34,000 kapesos. Ang mga naaresto nga suspect inaadayan na kustodiyahan TCPO nga ng mga iniin na katalaan o matubang hinkaso nga pagtalapas ang Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dunker Krikia Arangkada Balita.
0: Arangkada Weather. Arangkada Weather Update.
2: Samtang ato naman 24-hour public weather forecast, ikang pag-aso magkakamiya din mabagyo nga panahon ito ni Ilocos Norte, Batanes ng Baboyan Islands. Inin mahitungo dito ni epektohan Bagyo Quiapong ori nga nasipatan kanina karayoon nga 355 kilometro tika nga sinarangan ito ng Apare, Cagayan nga may nakakusgo na itong hangin nga naabotan sa 65 kilometro kada oras si Rania Centro nga pagsurusubas ko itong hangin nga naabotan 80 kilometro kada oras. Padayon ini nga nag-iis pa Katundan Norte Katundan na kalaksi nga 30 km kada oras. Mahitugod lagi hapon itong Bagyo Quiapo in magkakamiya rin mauran nga panahon nga may damasubas kung hayop itong hangin. Ang Cordillera Administrative Region nabibilin nga parte itong Cagayan Valley, Ilocos Sur, La Union ngan Aurora. Samtang ang Metro Manila, Calabar Zone nabibilin nga parte ng Central Luzon ngan iba pa nga parte ang Mimaropa ngan Pangasinan in magkakamiya rin urong nga madampog nga kalangitan nga may danman patsarang ang mga pag-uran ngan pagdalugdug ngan kikilata dara itong epekto hining pagtagabagyo. Southwest monsoon kung hangin na bagat naman itong nagdudurot in usay nga mauran nga panahon ha Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras nga Negros Occidental. Samtang nabibili naman nga parte itong nasod kalagip na itong bugos sa sinirangan Visayas in magkakamayadan urong nga madampog nga kalangitan nga may dapat sarang nga mga paguran dara lagi hapon itong habagat. Nga naman ito ang naging kabugusan na naton mga notisya yan ang oras.
3: Para itong kadugangan nga impormasyon nga magpasong ang mga balita, bisitahan ang Facebook pages Han Arangkada Balita ng PRTV Tacloban.
2: Pwede niyo makita na itong Arangkada YouTube. Search lang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe nga, i-click ang notification bell para maging updated na naton mga pinakabagong mga videos.
3: Ako ay Sylvia Alvero Abadingo.
2: Nga ako naman ni Noel Leogoy. Masunod na itong Unsent Heart and Vibes ni DJ Papi Abicado. Music.

0: Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Yan ang Ahong 27, pamatihan ni kalimang sumatan presidente. Kabahin itong kamutangan han gobyerno, ngan bugos nga nasod. Kaupod, at bugos nga puwersa han PRTV News. Makibantay, ha 2026, sona ng Pangulo. A PRTV News Special Coverage, Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 han kulup. Live, nga makikitaan ha PRTV Prime Media Channel 31, nga nagdungan nga mababatian ha 100.7 FMR Tacloban.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas tres ng hapon, dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet!

0: bring the bat!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! Kabibes!
2: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: On Send, Heart, and Vibes. So 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ano ba ini? Makuri manini na perminalahi bobo itong ako na aani nga diha amon umhanan. Sana may da mga pamaagi nga makakabulig mapahitaasan amon ani.
0: Ayaw kahulop ka agree. Ang Department of Agriculture in may ida mga programa para mabuligan iton aton mga rice farmers.
1: Talaga? Ano-ano naman ini?
0: Maaram ka ba no ang Department of Agriculture Hanrayon 8 ipinaagyan rice program in may ida iginahatag ng mga dekalidad ng mga hybrid ng inbred ng binhihan humay, abono o fertilizer, makabago ng mga makinarya, ng training kabahin itong mga makabago ng pamaagi pagtatanom, panuyuan manggodi ni nga mapahitaasan aning ang kita na aton mga paraguma.
1: Pero, kwalipikado ba ako yun nga hinabang?
0: Kung ikaw no sa nga parauma nga nang imo umhanan in irrigated area nga rehistrado ng RSBSA o kung NFFRS encoded nga apiton Irrigators Association, kwalipikado kahit ito nasabi nga hinabang.
1: Oo, pa ini nga sumat. Dako ini ito na ibubulig amon.
0: Parahan kadugangan ng impormasyon, bisitaha o makipagsumpayan ha opisina hiton Rice Program ang Department of Agriculture Region 8 o pumakadto ha Ayo City o Municipal Agriculture Office. Ini na pahinumdum in hatag ga iyo han Department of Agriculture Regional Office 8 o gini ng estasyon.
2: FM Radio! Good vibes!
3: Ang lupet!

You're still listening to your number one ka-vibe sa Sound Trip. This is 100.7 FM Tacloban, Ang Lupit. 10 minutes before 2 in the afternoon, that was Codeline with All I Want. Diba? If you loved me, why'd you leave me? Kumbaga, kung mahal mo ko, bakit iiwanan mo ko? Diba? Take my body. Diba? Kunin mo na lang din lahat ng katawan ko. Huwag mo lang akong iwan. Cause all I want is and all I need is to find somebody. I'll find somebody like you. That was so good. That was really, really, really good, no? Like, funny sometimes sa mga ka-vibes na funny how music can trigger a lot of emotions, no? That sometimes you are happy, you are excited, and then suddenly you get to hear a song that reminds you of someone, right? And then you'll be reminded again of the pain, of the hurt that you're feeling. A while ago, I was scanning through Spotify, and there's this song from Ed Sheeran. Naiiyak ako. Because I used to remember this song, because I remember asking this certain person, what's your song for me? Then he said, this song. Then suddenly, dun ako sa Spotify, then just a shuffle, then that song appeared. Then nakalagay doon, from toot. And then it brings back all the emotions, diba, na nararamdaman natin, na pilit natin kinakalimutan. Funny how these emotions can make these songs can make us feel a lot of emotions, diba? Di tayo sure if it's happy or are you gonna be sad, are you gonna cry, diba? But one thing is for sure, you have that kind of memory from someone else. Diba? Minsan, sasabihin na lang natin, sana magising tayo na nakalimot at limot na natin yung mga sakit. But hindi. That doesn't work that way. Diba? Anyway, here's the letter na babasahin ko na from our solid listener. Ito talaga, solid listener talaga. To sinend niya 146, partida 152. Diba? So agad-agad, babasahin natin ang at kanyang storya for today. Ito na mga ka-vibes. Dear Papi Abicado, hindi ko alam kung kailan nagsimula. Ang alam ko lang, sa simpleng pagkakaibigan namin noong senior high school, unti-unti akong nahulog sa kanya. Hanggang ngayon, magkasama pa rin kami. Magkaibigan pa rin kami. Pareho pa kaming nagtatawanan, nagkukulitan, at ginagawa ang mga bagay na dati na namin ginagawa. Pero ang pinagkaiba lang, ako, matagal na nga may tinatagong nararamdaman. Hindi niya alam na mahal ko na siya. At marahil, hindi na niya rin na malalaman. Hindi dahil wala akong lakas ng loob, kundi dahil natatakot ako. Natatakot akong kapag sinabi ko ang totoo, mawala ang lahat ng meron kami ngayon. Baka maging ilang siya sa akin. Baka hindi na kami magkwentuhan gaya ng dati. Baka hindi na kami magkasama sa mga simpleng sandali na siya namang pinaka-importante sa akin. Mas pinili kong mahalin siya ng tahimik, ng tago, kaysa ipagsapalaran ang pagkakaibigang meron kami. Alam kong may girlfriend siya ngayon at alam kong hindi ako ang taong dapat niyang piliin. Araw-araw kong ipapaalala sa sarili ko yon. Pero sa totoo lang, hindi ganon kadaling utusan ang puso na tumigil. Hanggang ngayon, kapag kailangan niya ako, isang tawag niya lang, handa akong tumakbo. Minsan naiisip ko, ganun na yata kalalim ang nararamdaman ko na umabot pa sa puntong naisip kong handa akong maging pangalawa. Kahit alam kong mali. At sa tuwing naiisip ko yon, mas lalo kong napagtatanto kung gaano ako naliligaw sa sarili kong damdamin. Hindi dahil gusto kong manakit ng iba, hindi dahil proud ako, kundi dahil sobrang mahal ko siya na minsan nakakalimutan ko nang mahalin ang sarili ko. Kaya pinipili kong manahimik. Pipiliin kong umiti sa tuwing ikikwento mo siya. Pipiliin kong itago ang sakit sa tuwing makikita siyang masaya sa piling ng iba. At
pipiliin kong manatiling kaibigan niya kahit ako ay unti-unti nang nauubos. Kung sakaling mabasa o marinig niya man to balang araw, gusto kong malaman niya na naging totoo ang lahat ng nararamdaman ko. Walang halong biro. Walang halong biro. Minahal ko siya sa katahimikan at marahil hanggang doon lang talaga mananatili ang pagmamahal ko para sa kanya. Nagmamahal at umaasa, Jay. Nako, Jay. Ang sakit nun. Diba? Parang istorya to ng dati nating letter sender. But this one is much more detailed, no? Na parang handa tayong magmahal na walang hinihintay na kapalit, no? Na parang, just let me love you. Wala akong hinihintay na kapalit. Wala akong hinihintay na nasukli ng pagmamahal. Just please let me love you. Diba? Na to the point that we're willing, sabi nga sa kwento, no? To the point na he's willing, or he or she's willing, na biging kabit. Just para manatili lang yung taong yun. Diba? Now, yung sender natin, he's torn, diba? Kung sasabihin o hindi. Kasi nga, may friendship na nakasalalay. Diba? And sabi pa nga niya na sana ganun ka kadali turuan ng puso na makalimot. Sana ganun din kadali na turuan ng ating isip na kalimutan ang mga alaala na masasakit. Diba? That's the most painful truth about it. Na sometimes, we tend to love too much. And sometimes, we know na sobra na yung pagmamahal na binibigay natin, but we just can't stop. Diba? We just can't stop. Kasi hindi naman natuturuan yung puso eh. Yung puso hindi nadidiktahan kung sino yung mamahalin. Ang puso hindi nadidiktahan kung ano ang tama na. That's why, diba, may mga friends tayo sinasabi na kahit pa ulit-ulit yung sinasabi sa'yo, pigilan mo na. Diba? It's easy said than done. Diba? Kasi minsan, kahit anong pigil natin sa sarili natin, kahit anong pigil natin sa isip natin na tama na, sobra na, hindi na didiktahan to eh. Hindi na didiktahan yung puso. Na sometimes alam natin na ang tanga-tanga na natin. Sometimes alam na natin na niloloko tayo, na wala tayong pag-asa. We just can't stop. Because that's not how our heart works. Diba? Na minsan kinakailangan mong maubos at maubos para lang tumigil. Nang sa goya yun, wala ka nang maibigay. Right? Na kahit alam mo nang ang tanga-tanga ng ginagawa mo sa taong yan, wala. You're willing to give up your principles. You're willing to give up your faith just so to be with this person lang. Alam mong mali. Pero dahil sa pag-ibig mo sa kanya, you get to settle to that kind of thing where in fact we know that we are worthy of more than that. Right? Kay Jay, nako, mamaya, mas marami pa tayong pagpekwentuhan, alright? And of course, sa lahat ng mga nakaranas, ng mga naranasan din ni Jay, yung mga kaibigan na na-fall, yung mga kaibigan na ayaw pa din makalimot sa nararamdaman sa taong kaibigan niya, at mga kaibigan na handang ibigay lahat dahil nga mahal mo siya, isend na yan. Send your advice sa ating inbox. That's 100.7 FM or Tacloban. O di kaya, i-comment mo down below sa ating live ngayon. Alright, sa aking papapalik, we'll be reading those, mga ka-vibes. But for now, let's continue our feel-good sound trip. Here's Arthur Miguel's version of Ray Valera's Walang Kapalit. A song na sabi nga ni Ray Valera was written for a gay friend. Diba? Ang song ay, yung gay friend niya ay may mahal na lalaki at alam niyang wala siyang chance dito.
And kahit alam nating walang tsansa, handa pa rin tayo magmahal kahit walang kapalit. 2 p.m. Graphic.

0: Ang malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: and Polycopper. Samancha, Malupit, Sakamaimo, Mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Taon-taon, halos 29 bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam. Maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng kimpilang ito.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: FM Radio. The Vibes.
7: Ang lupet!
8: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
1: ACS.

0: You're still listening to your number one ka-vibe sa soundtrip. Walang iba ko ng 100.7 FM Marta Clubben. Happy, happy, happy, happy listening muna. Kay, asa na yun? Kay Eric Sivilo? Svilo? That's from Abraham Pingol. Happy, happy, happy, happy listening. And of course, sa lahat na nakikinig sa atin dyan sa National Maritime Polytechnic, happy, happy, happy watching po. And sa lahat ng mga nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan na nakatutok sa radio dial natin, 100.7 FM Marta Clubben. Ako, happy, happy, happy, happy listening po. Mag-ingat po tayo, eyes on the road. Balik tayo sa ating letter sender, no? Sa ating unsent story sender na si Jay. Na si Jay may kaibigan, di ba? Matagal na sila magkaibigan. And may nararamdaman siya sa kaibigan niya na to. And nag-aalinlangan siya na sabihin sa kaibigan niya yung nararamdaman niya. It's because he doesn't want to ruin the friendship, di ba? Sabi dito ng mga nag-message sa atin, kung totoong mahal mo siya, respetuhin mo rin ang relasyon nila. Minsan, ang pinakamagandang paraan ng pagmamahal ay pagpiling wag manggulo. Diba? Masakit man, but I guess that's the right thing to do. Darating din ang araw na may taong pipili sa'yo na hindi mo kailangan maghintay o makipag-agawan. Sa pagdating ng araw na yon, buo ka pa rin. Diba? Hindi mo kailangan maging pangalawa para patunayan kung gaano kalalim ang pagmamahal mo. Ang tamang tao, hindi ka ipaparamdam na kailangan mong makontento sa tira. Diba? If the right person comes, diba? They wouldn't allow you to settle for less. Diba? Especially now na sa ngalan ng pag-ibig, you're willing and you're ready to settle sa pagiging pangalawa, diba? Just so hindi siya mawala sa buhay mo. I mean, sige, if that's your choice, but again, morality, principle-wise, mali siya, di ba? Mali siya. But who am I to judge? Who am I to judge? Sabi ko nga kanina that ang love, napaka-complicated yan eh. We get to do things na hindi natin inaasahan na kaya pala natin gawin. Di ba? But I just hope and pray na tama pa rin ang mga ibabaw sa lahat sa kabila ng pagmamahal natin, sa kabila ng sa kabila ng maraming pag-ibig na nananalalaytay sa atin na handa nating ibigay, sana pairalin natin ang tama. Diba? Kasi ang pag-ibig, ang tamang pag-ibig, gagawin ng tama. Ang tamang pag-ibig, hindi ka hayaang gumawa ng mali. Ang tamang pag-ibig ay hindi ka hayaang mag-settle sa kung ano lang sa tingin mo ang kaya. They want you to settle for what's best for you. They want you to be the best version of yourself. At kung hindi man yun, yung nangyayari ngayon, you better ask yourself, is this love? Or is it just me being obsessive? Diba? Hay nako, sa ating pagbabalik ay magpapatuloy tayo magbasa ng inyong mga messages and of course ang advice na din ni Papi Abicado. But for now, let's continue our feel good sound trip. Here's JP Sachs together with Julia Michaels with the song If the World Was Ending. Dito lamang yan sa programang Unsent Heart and Vibes, only here sa inyong number one ka vibes sa sound trip. This is 100.7 FMR Tacloban 222. Good afternoon.
1: I was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television? It's been a year now. Think I figured out how to let you go and let communication die out. I know, you know, we know you weren't down for forever and it's fine. I know, you know, we know we weren't each other and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night.

0: Polycotton, semencha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na palabat sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, bua mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
3: FM Radio. Good vibes.
4: Ang lupa. Hey!

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-vibes!
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

You're still tuning in to your number one ka-vibe sa Soundtrip 100.7 FM Tacloban, ang Lupet. Philippine Star Time, 46 minutes after 2 in the afternoon. At of course, hinihinga si Papi Abicato. Ay, Diyos ko, let me breathe. Hindi, kasi lobat ako at kinakailangan ko yung charger. Wala akong charger na dala. Anyway, mga ka-vibes, happy listening muna kay Lorna Pandivilla Patanao, happy watching. Of course, kay Jason Bye sa Medallo. And hello din kay Clarence and kay Lawrence ng Bye Bye sa nasa Tacloban City. Solid ka vibes daw sila. Ayun, magandang hapon po sa inyong lahat. Philippines are time, 46 minutes after 2 in the afternoon. And of course, kasama niyo maren si Papi Abicado. Balik tayo sa ating unsent story of the day, no? Na si Jay. Na parang... same dati, na parang may kaibigan siya and nararamdaman siya sa taong ito and he's very much willing, diba, to sacrifice the principles, the value of what is right and wrong, just, you know, to stay with this person. I mean, no judgment, kasi I guess lahat naman na tayo, we have an equal contribution of doing, I don't know if pwede siya sa radyo, but never mind. Of doing, paano ba? Ano ba yung word na pwede? Hindi ko alam kung pwede eh. Of doing the S things, di ba? Sa ngalan ng pag-ibig. And ako din, I have a major share of that. And lahat naman tayo, I guess, di ba? If we are too clouded of the feelings that we feel towards the other person, feeling ko halos lahat tayo, hindi natin minsan naiisip kung anong tama at mali. Yung atin lang is manatili yung taong yon at huwag tayong iwan. Diba? Kasi sometimes we tend to do things na hindi natin pinapag-isipan because we are kind of scared na maiwan. Takot tayong iwan ng taong mahal natin at lahat gagawin natin. Lahat hahamakin natin just for that person to stay. But sometimes, you know, sometimes hindi lahat ng tao magsistay eh. Na kahit anong pilit mo, kahit anong pagpakabali mo ang gagawin mo dyan, kung hindi siya magsistay, hindi siya magsistay, di ba? And you can do anything, di ba? Pero minsan, kahit alam natin na wala na tayong magagawa, gagawa at gagawa tayo ng paraan para manatili lamang yung taong yon, di ba? Minsan, ang pinakamalalim na pag-ibig ay hindi nasusukat sa tamang pag-amin. Okay? Kundi sa respeto sa taong mahal mo at sa mga hangganang hindi dapat tawirin. Diba? That no matter how much we try, no matter how much willing, how much love na ating bibigay, no matter kung gaano kawiling tayo gawin ang lahat, minsan hindi yon doon nakabase yung pagmamahal. Minsan, ang respeto sa taong mahal natin at sa mga hangganang hindi dapat tawirin ay ang pinakamalalim na pag-ibig. Diba? Jay, tandaan natin no, na ang pagmamahal ay hindi laging nangangahulugang kailangan kang piliin. Because this isn't a fairy tale. Diba? Na hindi porkat nagmamahal tayo, hindi yung nangangahulugan na dapat tayo ulit, paulit-ulit ang piliin ng taong mahal natin. At hindi rin ito dahilan para isantabi ang sarili nating halaga. Kung umabot tayo sa puntong handa tayong maging pangalawa, baka panahon na para tanungin ang sarili natin na ito ba ang klaseng pagmamahal na deserve natin? Is this the love that we truly deserve? Diba? Is this the love that we truly deserve? Yung pangalawa lang tayo. Yung sekreto lang tayo. Kasi alam natin na may nauna. At hindi tayo kailanman uunahin. Sapagkat, we're just next in line. Diba? Papakatandaan natin mga ka-vibes, and of course kay Jay, na hindi kasalanan na magmahal, for sure. Pero kasalanan sa sarili mo kung hayaan mong maubos ka sa pag-asang baka balang araw ay ikaw naman. Diba? We don't have to try hard just for them to choose us. Because the right person will choose us no matter who we are, no matter what kind of person we are. Diba? Kahit feeling mo sobrang pangit ka pa, hindi mo kinakailangan magpaganda.
Kasi ang tamang tao, pipiliin at pipiliin ka kahit feeling mo pangit ka. Diba? Kahit feeling mo mahirap ka, hindi mo kailangan magpagpakasosyal. Kasi ang tamang tao, kahit gaano ka kahirap at gaano siya kayaman, kung mahal ka, mahal ka. Kung pipiliin ka, pipiliin ka. Diba? Huwag nating baguhin ang sino tayo or kung ano tayo sa ngalan lang ng pag-ibig, just for them to choose us. Kasi kung babaguhin natin, eh, hindi naman tayo yan eh. Diba? That's not the true version of ourselves na minamahal nila. Diba? Easier said than done, for sure. Diba? Easier said than done. Parang, hintayin mo yung taong pipili sa'yo. Kasi ako din, napapagod din kakahintay. Na bakit hanggang ngayon, wala pa rin taong pumipili sa atin? I guess, again, I go back to the point that I guess we should stop chasing love. This time, habang wala pa, I guess we continue to better ourselves, diba? We stop chasing love. Let love chase us. Diba? Maraming salamat, Jay. And of course, sa lahat na nagpadala ng kanilang mensahe para kay Jay. And I hope and pray, no? I hope and pray for your peace of mind. I hope and pray na balang araw, darating ang punto na hindi natin kailangan magpakababa para piliin lang tayo ng taong mahal natin. Hindi natin kailangan maging pangalawa para lang manatili yung taong mahal natin. Balang araw, darating yung tao na kahit ano pa man, tayo at tayo ang uunahin. 253, here's Apollo Santos with his version of Moonlight Over Paris. 7 minutes before 3, good afternoon mga kabais.

0: And polycotton, samantyak, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
2: Ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV News Network. Ito ang FM Radio News Break. FM Radio News Break.
3: Okay, ako na po isang Visayas ng Tacloban City. Usang nanay, tik nga sana sa Northern Samaran, nabuliga ng mga personnel ng BFP mahuman ng mga anak samtang sakay itong iraambulansya pakadtoon taha ospital. Naging managmit naman itong GIOS at EMS team ng BFP ngan malinampuson nga natuman itong proseso hasunod mismo itong ambulansya. Ada naman nahataluas na kondisyon itong magnanay mahuman nga mahidarahan Northern Samar Provincial Hospital. Nga naman ito na itong daligyan niya news break na atak na din naman itong mga angay bantayon niya ng alasingkohan kulop.
4: Suspect nga nagpaluyuhan online threat at Leyte National High School na kilalaan na. Burod ang nakaanak kasakuban BFP ambulance sa San Jose, Northern Samar. Ngan, LMWD ng Prime Water iginpatapon nga susolusyonan ang kawari awas ang tubig antes matapos ang tuig.
3: Nga naman ito na itong mga headlines. Ako ni Wally Ogoy, mga pinakulog ng stay tuned para hanhapon hits.
2: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.
5: FM Radio. Good vibes.
6: Ang lupet.

0: Radio. Good vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: on scent, heart, and vibes. Sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santhon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandaan sa Santhon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito ay may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen, at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santhon Gold Coffee Mix.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
3: FM Radio, Kavibes!
4: Ang lupet!
0: Kavibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang hapon hits dito lamang sa iyong Kavibes sa Soundtrip. 100.7 FMR Tacloban. Ang lupet!
5: Heto ang ating 3-digit Lotto Swerte result kaninang alas 2 ang hapon, Biyernes, July 24. 138. Ulitin ko, 138.
3: FM Radio! The Vibes!
4: Ang lupet!

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
4: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
5: Pimples at rashes?
6: It DTX 500 mo na yan!
5: DTX 500!
6: Ito ay may antimicrobial property
5: na nakatutulong sa pagtanggal
6: at paggaling ng pimples at rashes.
5: DTX 500!
6: Highly recommended
5: ng mga eksperto.
6: DTX 500!
7: Mabibili sa mga butika.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: alupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes! FM Radio Kabibes!
0: Ang lupet!

0: Polycotton, samantyak, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Pugali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan kapag inyom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Dami, Gidria. Tisted na naman nga pamilya. Amo, Gidria, ang ginainom naman. Gani, kinambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Dami, Ria, nga bulong.
2: DTX 500.
3: Mabilis sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Mabibilis sa mga butika.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.

0: The time now on FMR. It's 4:45.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
3: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na? Mag-DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar cane extract na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Live.

0: Radio, the vibes
1: ang lupet.
2: Heto ang ating 3-digit Lotto Swear 13 result kaninang alas 2 ang hapon, Biyernes, July 24, 138. Ulitin ko, 138.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio,
1: favorite music radio.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang
6: The Secret of Health.
5: Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng de la Peña.
7: At ako naman si Dr. Remilito Uy.
5: Katuwang nyo kami ni Dr. Remilito Uy sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat at pangingimi ng iyong mga binte na may kasama pang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay sintomas na yan ng problema sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung paano nila nasolusyonan ang ganitong uri ng karamdaman.
8: Santon Gold Live Testimony.
9: Ito po, titwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ang uminom ng Santong Gold. At marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. At uminom ng Santong Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
10: Santong Plus Gold, mambibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Isa sa kanilang sikreto ay ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold. Ano nga ba, Doc, ang meron sa Santone Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman?
7: Ito, Sir Wing. Ang Santone Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng karamdaman sa iyong mga ugat. Ang hindi nasusolusyonan na problema sa mga ugat ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at ang pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Kaya huwag nating hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na agad ng Santon Plus Gold araw-araw.
12: An po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
13: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Huwag ikompromiso ang kalusugan sa lasa ng iniinom mong kape. Pwede namang magkape, Doc, di ba, na masisiyahan ka na, mapapalusog ka pa.
7: Yes, Sir Wing, siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, nagpapalusog ka pa. Pwede sa bata, pwede po sa matanda, at kahit sino ay pwedeng makainom ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix.
14: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangangatawan, huwag kalimutan ang Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at sabayan ng paghigop ng healthy at delectable Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang mga magagandang produkto na yan ay mabibili sa Yes to Health Quezon City, matatagpuan sa second floor ng Crownland Building, EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo pong muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan, Weng de la Peña
7: at Dr. Remilito Uy.
5: Lagi pong pakinggan ang ating programang
6: The Secret of Health.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: FM Radio, the vibes!
2: Ang lupet!

0: maupay nga takna sinerangan Visayas ngan syudad hang Tacloban. Live kita nga nakikitaan sa Facebook pages san arangka na balita ngan PRTV Tacloban. Kaupunan bugos na puwera san PRTV News Team. Ako'y Jay Barillon ngan aton ipapadangat ang mga presko ngan magpasok ang notisya nga nahikayan bugos na puwera sa han PRTV News Team. Inangatak na ngan haapon mga laray puluhan.
1: Fools alarm! Nagdurutin panic sa San Jose National High School. Sitwasyon kontrolado na. Suspect nga nagpaluyan nagpadarain online threat sa Leyte National High School. Nakilalaan na. Burod nanganak sa ambulansyan BFP. Personelan BFP nagpaanak. Kawaray awas. LMWD ngan Prime Water. Igin patapod na antis matapos ang tuig, susolusyonan. DSWD, ginsisigurado na diri mapupulitikahan ang Uplift Assistance Program. Patay nga lawasin lalaki, nakit-an sa kuban public CR ha RTR Plus han Tacloban City.
2: Arangkada!
0: Nangina hatun mga katukiban. Haaton siya notisya lokal. False alarm, nagdurutin panic sa San Jose National High School. Sitwasyon naging kontrolado na. Aniton report.
2: Arangkada!
3: Nagdurot ang luwat yung utong akadlok ng pagkabaraka kanina na aga sa San Jose National High School. Di nagpanik ang mga estudyante mahuman maggugli atay ang mga inihinungdan ang pagdadlagan ng magunahay pagmilakagawas. Sumalakan alias Melvin, hatumtak na may danira class reporting. Hanwaray makapag-report ang iya classmate. Ngan agud nga makabawi hiya, inagkanta ini ngan ginpuro tigdaan niya uyab. Ngan dito na naggugli at ang iya mga classmate darahan sobrang kakilig ngan tungudhan kadagkuhan aringasa. Inagpanik nga nagkahadlok ang ibang estudyante hakaloyo nga classroom. Samtang nagkaklase nga nagdadlagan diin kahuna nira nga may nanaliwat na tatabo nga pupsilay.
4: Actually po, nagtikang po talaga to. Again, ano, pag aringasa po, usa na room po. Like, naggurugli at nag-enjoy lang po tero. Pero ang huna po ang iba na estudyante, nagdautro na ng pagpupsilay. Amo, trauma man, dumalagan dahil. Tapos, ato na, nagkasunod-sunod na kumita, may nagdadaglagan. No, sumunod dalera, nagdaglagan nala po, hastad to na.
3: Agi ni, nagkausahin pagkasasamari ang ibang estudyante nga nagkadidismayo nga nan iba in Gindaraha Clinic samtang aliba naman in Gindaraha Hospital. May da naman pira nga kag-anak in ginsundo ang ira mga anak agyan kadlok ginpapauli ang mga ini.
5: Uli kasi niya sir, duhera niya classmate na uli nagtitinuok na sang kuna ano ka, sang may da kuno tumama nagpupurugsil. Kaman, sumirang ako, kaya ano nga daw man dito mga polis, warigat dito. Kati ma, nagpakian na lota ko niya sa naklasmit, may da ko nagbuto nga kuwan, ladiri ko no, kuwan nga karagpusil. Ti mamad to, ginugdang ko yung aniskyo lang, kay dirtsil wata ko may tuyo niya maestra, papirma. Ti mamad to, sinopdi daw ko no ako ma, at aniskyo lang, mangungo ako na ako naggamit. Amo na to sir. Bagal wata ko nakulba kay bang batuod. Oh, kaw man pala pahina budin hi. Kasi kay maupod na la ako. Kay may inside lutak dito kun tuod ba itul.
3: Dayo naman nag-respond ni mga kapulisan, rescue unit agud mag-assister han nasabi nga panhitabo. Samtang ginhangyo naman han mga awtoridad an publiko nga magpabilin kalmado ngan diri magpanik kundi maginikmat ngan magin vigilant tila ha anuman nga oras. Jay Barillon, Arangkada, balita.
2: Arangkada.
0: Suspect naman han nagpaluyuhan nagpadarhin online threat ha Leyte National High School. Nakilala na. Aditon katukipan, report ni Dante Riquez.
2: Arangkada!
6: Nakilalaan nahan kapulisan.

0: Isan han Police Station 2 han Tacloban City Police Office habulig ni gihapon ang Regional Anti-Cybercrime Unit 8 ang suspect nga nagpadarahin mensahe nga panarhog nga dahan naglabay nga Martes nga adlaw didto sa Leyte National High School. Sumalahan tigyakan han Tacloban City Police Office nga ang suspect manggo dinu sa gihapon nga minor de edad.
1: May capability po natong PNP nga matrace ini nga mga nagihimo ini nga mga online threat, and as a matter of fact na identify po ito naton. So dire la po nato nagde-divulge siya noon identity, pero in-identify na po ini naton.
0: Dugang pa ni Police Lieutenant Diaz na hapagkiana ay nagpapadayon pa itong investigasyon han Police Station 2 han Tacloban City Police Office.
1: Imbestigahan pa na aton Police Station 2 nga siyaan may ada jurisdiction over hini nga incident, kung ano ito maupay nga sirot or disposition at may himo hini nga ato mga na-identified nga naghihimo ito nga online threat.
0: Posible naman na kaso nga pagtalapas ang anti-cybercrime law ang ato bangon ang suspect o ang Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012.
1: Oo, may dakita natin sa anti-cybercrime law nga pwede ato bangon hini nga aton kung ano aton baga naghimo ito. Depende laluwat ito han aton suspect or an aton natudlok nga personality nga naghimo ini kay bangin ito hiya minor or of legal age. Depende la kung pera iton iya edad kay mag-iiba mag-audit disposition ito, but for sure iton may data violation ada aton cybercrime law nga aton revised penal code.
0: Dunkirk Rikyaz, Arang Kada Balita.
2: Arang Kada.
3: Samtang burod ng anak ka BFP ambulance, BFP personnel nagpaanak Sylvia Abadingo. Hanotisya.
2: Arangkada.
4: Paglas.
5: Oh,
4: para na pakaulat si nanay. Uy, kay puti po kay malingi.
6: Ginrespondihan dayo ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection sa San Jose Fire Station, ha Northern Samar. Ano sa nga burod ng residente ng Barangay Piting Zone sa San Jose Northern Samar matapos ini nga makaabat ng makusog ng labor pains? Pagabot ang Emergency Medical Services o kon IMS team, hinkitan nira nga nagmamatapangan nakalingkod ang burod. Sanglit dayon gintagan ng pauna nga bulig ng ginsa kaya ambulansya pagkanto Northern Samar Provincial Hospital. Samtang inbabiyahi ini, mas duro na nga makusog nga pag-labor contractions ang ginaabat. Diri na gudmapod ganan pag-anak kini. May tungod ini, madagmit nga gumiyos ang IMS team, ngan malinang puso niya nga naipaanak ang usa nga lalaki nga baby. Dito sulod ang ambulansya. Katapos taluwas nga pag-anak, ginbuhat ang mga rescuer ang husto nga pag-atamanan puso ng baby. Gamit ang sterile procedures, ngan ginsigurado niya nga mapabilin na taluwas ang bago nga tatawo nga baby, kuto man era pag-abuta hospital. Sumala Bureau of Fire Protection taluwas nga nadara hospital ang magtala iroy agud ma-check up pahin maupay ngan mataganin igo nga pag-ataman.
7: Very good feeling kay ako as a registered nurse. Na-practice ko gihapon na akong trabaho nagsiwara na ako ang hospital. Na-practice ko rin among Bureau of Fire Protection. Emergency medical technician ako. A Bureau of Fire Protection trained ako.
6: Makikita naman din nga ang papilan Bureau of Fire Protection. Dirila natatapos sa pagparungan sunog kada emergency. Daranira ang kaandaman pagtagad ng determinasyon nga makakataluwasin kinabuhi. Yan na paday nga ginaobserbaran na hospital ang kondisyon ng magnanay. Sumalahaira nakuha nga impormasyon, posible makagawas na hira hospital yan na o kung buwas kung magpadayon ng maupay nga kondisyon.
7: Mato na hospital, may gilig-dili. Parang i-wait lang ito ko ang bata nga mabakunahan, tapos ang mother ko stable na, magawas na tira.
6: Ginpapahinumdum naman ang BFP Northern Samar ang publiko nga dayon tumawag ha era himpilan kung may ada sunog, medical emergency o anuman nga sitwasyon nga nanginginhanglan ng rescue operation. Agudayon makahatagira, hingin kikinahanglan nga pagresponde. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
3: Haluyuhan kawaray awas LMWD ngan Prime Water igin patapod nga antes matapos ang tuig iniin susolusyonan na. Pamatian naton ining report.
2: Arangkada.
3: Harus tikang harasyon dingani hatubig uran nala. Usahay nala om Jeremy Rihis tungod hitun kawaray good awasin tubig han ira barangay Haridge View Housing hamay norte nga dapitan syudad. Kundiri man, naobligan nala hiya na magpaalog ngan magbayad hin 5 pesos kada usa ka water container adlaw-adlaw. Dugangan pa nga bisan mang good waray awas inamumulta pa na magbayad han minimum nga 160 pesos ngan an malamros in mas nagtikadako pa ang mga kabayadan han mga konsumidor.
5: Ang pagka-container, di man masasarang ito, Skad. Lamaalog kahit kuan. Yan na, 1,200 plus na akong bill ng kuryente. Awahan tubig. 1,200 plus. Yan nga, naman magkakabayad, dapat naratak bill. May baga, magbibinayad kayo nga waray man. Oo, kung nauran, nakakapanalod kami. Usahay, kung baga ko na, dito na palit itong tag 3, danay 4. Ako kun nga presyo tubig ko na mun prime motor.
8: Ambutoyra. Hindi na dinner man lat. Damo nga truck na reklamo din ni di man lagi pin aproban. Un minimum na la okay la ito pero kay na ko nga ni bilyana 500 for repairs awas awas.
9: Di na kabulan ito.
8: Anya na ito nga bulan. Ano na tagkuan la 166 la. Anak minimum. Okay la kita bisan ore awas pero kay sobra naman lewat 500. Hindi naman ito maupay lewat. Okay, ganda ito. Basta may awas la. Pero ay waray.
3: Hasta manggunya na, sakripisyado lagi hapon itong mga residente nga naapektado itong ilang mga panadlaw-adlaw nga paginabuhi tungod itong kawaray tubig. Pero personal nga pagkipagyamang rawan PRTV-FMR News Team kan LMWD General Manager Ronnie Cornico, igin patapo din eh, nga hailarong itong bago nga pamunuan ni Lucio Co. Hailarong itong Crystal Bridge Holding Corporation nagkamayada nahin positibo nga batuntik ang kumpanya din may dasada nga pundo. May mga materialis ngan bago nga water tanker igin padara dugangan pa ini nga mga nakarawat na contractors nga mangunguna hapag-ayadhan mga planta ngan guba nga pipelines ingin sisigurado yan na hiton opisyal nga magkakaada na hinregular ngan 24/7 nga awasin tubig ha mga komunidad.
10: Tapos talagang marami ng contractor. Oo. So ngayon may mga project kami, may project yung prime water na papunta doon sa pabahay na magiging 24/7 na yung tubig. I think marirealize na kasi talagang binayaran na yung contractor. So, tuloy-tuloy na nga yung trabaho. Within, ang estimate ko, within bago matapos ang taon na to, meron na tayong 24/7 na tubig.
3: Nganiha pa ni bagong update, igin panlubong na ang mga tubo tikang hapastrana tubtub hatakloban ngan igsusurong pa ini ngan magbubuhat hinlites. Sumalap opisyal nga antis matapos ini nga tuig matatapos na gihapon itong pagtrabaho hal mga guba nga tubo ngan pagtuhayan mga planta ngan magkakaada na hinregular nga supply hintubig. Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
3: Halain naman yung notisya lokal, DSWD ginsisigurado nga diri mapupolitikahan ang Uplift Assistance Program. At ito report ni Sylvia Abadingo.
2: Arangkada!
6: Ginklaro ang Department of Social Welfare and Development o DSWD waray labot ang mga lokal nga gobyerno hapagpilian mga benepisaryo han Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport Uplift Program. Sumala itong DSWD ang listan mga makakarawat ang ayuda diretika nga mga opisyal ang lokal nga gobyerno kundi ang mga datos nga ginhatag ng ginvalidate han mga otorisado nga national nga ahensya. Siring ang DSWD nagamit ang datos tika nga Philippine Statistics Authority kung PSA nga nagtatalaan ang mga pobre, near poor ng mga pamilya nga hirani poverty threshold. Gingamit luwat ang record ng SSS base mahibaruan ang kwalipikado ng low income earners nga ang papilan mga local government unit o LGU amon pagpasamwak ng paghatag ng impormasyon na publiko may tungod ang programa.
11: Ang ginawa ng ating local government units ay tumulong para nga sila ay mag-inform, mag-disseminate na merong ganito, tumulong, and even some LGUs help us na sila mismo yung nag-transport ng mga beneficiaries. Kasi meron talaga tayong target beneficiaries na nasa medyo malayo-layo.
6: Ana Plus Program, usa nga inisyatiba nasyonal nga gobyerno nga nanunuyo pagbulig ang mga pobre, mga near poor nga low income earners nga naapektuhan ng padayon nga pagsaka, hapresyo krudo, supply ng enerhiya nga iba pa nga mga panginahanglanon. Ginagat naman ng DSWD ang publiko nga magkuhalan impormasyon na tika nga opisyal nga mga ahensya nga maglikahin diri beripikado nga mga pahayag mahitungod ang pagpilan mga benepisaryohan at Plift Program.
11: No, they can always be there. Siguraduhin lang natin na at gusto natin ipaalam nga this is a national program. No, DSWD takes the lead, no, in ensuring na ito nga ay maibigay natin sa tamang tao. Kaya kailangan meron tayong clear na siya ba talaga verification na steps para masigurado natin na sila nga at hindi sila yung mga kung ano-anong lista na ibinigay ng kung sino-sino.
6: Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
2: Arangkada!
3: Asynchronous learning modality, hapirang eskwelahan, posible ik-implementar han deped kung di rin namakos ang sobrang kapasohan panahon ang katukipan. Ato report.
2: Arangkada!
12: Posible igpatuman han DepEd and modular learning modality o online class hapirang eskwelahan hariyon nga makakaeksperyensyahin durung ang kamapaso nga panahon. Iniimpirala ha mga estratehiya nga pwede mahimuhan mga eskwelahan kun diri nagud maantos ang kapaso samtang naka face-to-face classes.
13: Ever since, no, even when I was not the regional director here yet, there is already a standing policy of the Department of Education. So ano yung dapat gawin, ano yung hindi dapat gawin. Lalo na, no, we have to monitor the heat index, no, every day. So yung heat index lagpas na ng 40, dapat yung mga bata titingnan kung ma-okay pa ba nandun sa school, because we cannot just automatically say na diretso lahat ng mga bata hindi magpunta sa paaralan during these days. Kay might be, no, yung mga ibang mga parents nga magsabi na mas mabuti pa na yung mga bata nila nandoon sa school kasi under the shade nasa classroom, guys, may electric fan pa, iba is yung malapit sa mga maraming puno, well, sa kanilang bahay, maiwan yung anak nila maglalaro sa labas, din ang init-init ang sila naghanap buhay. So mas delikado.
12: Ang importante diri maulang o makumpromiso kundi masiguro nga may padayon laan pag-aramhan mga kabataan bisan haluyuhan anuman na kondisyonan panahon. Hininga pamaagihan DepEd, nasisiguro nila nga diri mahabutang hapiligro ang mga kabataan labi na ha istoryaon han siguridad panlawas.
13: Itingnan lang sir is kung ano yung mas mabuting paraan para hindi makompromise yung learning ng bata plus yung health ng bata at saka health ng mga personnel, both teaching and teaching, doon tayo. Kaya nga, we allow, no, sabi ng isang division, RD, dito, mainit na mainit, are we allowed to let our teachers not to wear the prescribed uniform kasi mainit? We have to wear light shirts or polo shirts or that matter. Yes, of course, you can do that.
12: Ada gihapon itong ideya han DepEd nga imbis magsulot han prescribed uniform, inpapansulot to na laanay ang mga estudyante hin mas komportable nga bado. Ngani ginmanduan na mismo ni Jimenez ang mga division offices sa maong dapit nga pwede himuon nga i-implementar ini nga palisiya haira mga tagsa eskwelahan. Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
14: Arangkada Police Report. Arangkada Police Report.
3: Patay nga lawas sin lalaki nakit-an hasakubhan public CR ha RTR Plaza han Tacloban City. Dunkirk Riquez ha detalye.
2: Arangkada!
0: Murain na kinabuhi han makit-an ang 61 anyos nga biktima hasakubin usa nga pampubliko nga kasilyas ha RTR Plaza han siyudad ang Tacloban. Ang biktima in 3 na katuig nga temporaryo nga naguukoy hanasabi nga plaza mauman ini gumawa sa kolonya nga waray na karautahan iya pamilya. Nabaruan pa nga ugsa pa man ini makit-an nga waray na kinabuhi in may dapa ini mga inaabat nga kahimtang ha iya panlawas sugad nalan asma ngan TV. Pagpanginanohan PRTV News Team ha lugar nga kundiin nakit-an ang patay nga lawas ang biktima, inakitan pa dito ang mga gintirok hindi nga mga plastik o mga kalakal han biktima nga unta iya igpapatong. Sumalahan tigyakan han Tacloban City Police Office nga ngadahan nakitan ang nasabi nga patay nga lawas indayon hirang nga nakipagsumpayan na soko para maproseso ang lugar.
1: Nga yung kantohan ato na soko, may lamang kita di forensic unit yung kanto, ano itong gin-declare ito gihapon ng doctor na kuan na. Declared dead na ito hiya. Gin attempt pa gadi ito hiya pero waray na gud hiya ma-revive.
0: Dugang pa ni Police Lieutenant Diaz nga waray naman minakita nga kasamdan ha biktima nga posible naging hinungdanan kamatayon nini.
1: So far ang so ko gin padaraman niya to ano waray man ini hiya foul play.
0: Dan Kirkrik Yaz, Arangkada Balita.
2: Arangkada!
3: Nan haton iba pang police report, high value individual ng minor di edad, nan wapah ng street level individual, arestado hagin buhat ng bypass operation hataklaban city. Ibalik naton hi Dunker Riquez.
2: Arangkada!
0: Tulong nga suspect ang paslaki na hapresuhan nga ginkakadabihan in usang minor de edad mauman ang mga ini mapalitan in usang pakete ng ginaaligar Shabu haginhimo nga anti-illegal drugs operation han City Drug Enforcement Unit han Tacloban City Police Office dito Barangay 96 Kalanipawan Tacloban City. Ang mga suspect ang kilala kanda alias Manny 16 anyos alias Kaloy 63 anyos parehas mga residente han maong syudad nga ni alias Carl 18 anyos residente naman han Bungtuhan Palulite.
1: An ato na duha nga mga legal age mo in mga street level in hira. An ato na minor is amo ini an aton HVI.
0: Labot lahan na palit ang mga suspect in nakuha pa ira posisyon an pira pa nga pakete ng ginaaligar Shabu nga iba pa nga gamit.
1: May da ini additional ano nga 6 pieces nga heat sealed na nakuha. So nakuha ira ini nga 6 pieces tapos may ada gihapon nato na bogus money nga 500 peso bill nga na may da gihapon 1000 peso bill nga an mga purse hinan ini nga gin kakaptan ini nga aton mga suspect nga kundiin gin nakabutangan mga kuan ini nga ira na recover naton nga mga heat sealed nga sachets.
0: Ang mga nakumpiskar nga mga gintutuuhan Shabu in ginbaba na bana nga 6 gramos ang kabugaton nga nagkakantida din 34,000 kapesos. Ang mga naaresto nga suspect na adayan na kustodiyahan TCPO nga ng mga iniin na katalaan o matubang hinkaso nga pagtalapas ang Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dan Kirkrikiaz, Arangkada Balita.
2: Arangkada!
3: Nan amag to naging kabugusan. Hanapon mga notisya, iyan na nga oras. Parang kadugangan ng mga impormasyon ng magpasok ng mga balita. Bisita ang Facebook pages sa Arangkada Balita ng PRTV Tacloban. Pwede gihapon niyo may download ang FM radio app of Blazer ng App Store. Makikita gihapon ang Arangkada Balita hay YouTube. I-search sila ang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, miniklik ang notification bell para mapinakabago ng notisya. Nga nangaran ng bugos nga puwersa ang PRTV News Team. Ako'y Jay Barion, nga mo pa'y nga oras. Hatong nga tanan.

0: pati at isa.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio. Favorite music radio.
3: Hindi tumitigil ang balita.
4: Umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
3: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa. Ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
4: Ako po si Naomi Timosyo
3: sa PRTV Prime Media.
5: Mawalang galang na po.
6: Magbabalik po sila
5: para bumanat
6: with you, respect.
7: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project na yan.
5: Richard Heydarian.
8: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
5: Carlo Flores.
9: Parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
5: Cleve Arguelles.
10: Seryoso, sincero, at yung buong
5: Dino De Leon.
7: Katotoo lang, so real talk lang tayo.
5: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
11: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
5: At Cheska Per.
12: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makaroon.
5: With you, respect,
6: tuwing linggo,
5: launa imedya ng hapon,
6: sa PRTV Prime Media,
5: at sabayang mapapakinggan,
6: sa DZMM Radio Patrol sa Istren,
5: at FM Radio Regionals.
1: Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media.

0: July 24, 2026, Biyernes. Weekend na mga kaarangkada. Ilang tulog na lang, State of the Nation address na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapan nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Ngayon din sa Signal TV Channel 31. Sa ngalan ni Jack Batallones, ako si Christian Vascones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: Pamilya ng Grade 3 pupil na namatay matapos saktan ng kaklase sa Davao City, humihingi ng hustisya. 51 anyos na ina, pinatay ng sariling anak sa Cebu. Mga Pinoy na sumusubaybay sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, isa sa 10 Pilipino lang, ayon sa isang public research firm. Pag-ibig Fund, naglabas ng higit 5.82 billion pesos na tulong pinansyal para sa nasa higit 800,000 beneficyaryo. NCRPO, naka-full alert na bago ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes.
0: Nananawagan ng hustisya ang pamilya ng grade 3 student na namatay matapos umanong hampasin ng notebook ng kaklase sa Davao City. Brain failure at traumatic brain injury ang itinuturong dahilan ng kanyang pagkamatay. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonia.
3: Mabait at bibong bata kung ilarawan ng kanyang pamilya si Jaira. Hilig niya ang pagsasayaw sa social media at ang pagiging responsableng ate sa kanyang bunsong kapatid.
4: Ko ani nagbuntag, may na sa nga, good morning mamila, I love you. Muhag da yun, ana ba? Din o, kadaliok na lang ni ana, mukis, mamarayig, din pagkahuman ana, may nunday na sa nga, mag-tiktok ka mamila kay TikTok.
3: Si Jaira, ang grade 3 student sa isang pampublikong paaralan sa Davao City na nasawi matapos hampasin ng kanyang kaklaseng lalaki ng notebook sa ulo. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, nitong Biyernes, Hulyo 17, nang nagtalo si Jaira at isa niyang kaklase sa loob ng kanilang classroom, nang hampasin siya nito ng notebook sa ulo. Nang umuwi na sa kanilang bahay si Jaira, nilagnat na ito at nagreklamo ng pananakit ng ulo at tiyan. Sa pag-aakalang isang simpleng lagnat lang, pinahilot ng kanyang ina ang biktima. Nang makauwi sa kanilang bahay, nagreklamo na naman ito ng pananakit ng ulo at tiyan. Kaya nitong Hulyo 21 ng umaga, dinala na nila sa Southern Philippines Medical Center ang biktima. Alas 2 ng hapon ng araw rin na iyon, binawian na ito ng buhay.
5: Cause of death po is brain injury and traumatic brain failure and traumatic brain injury. As of the moment, meron pa kaming hinihintay na medical findings, medical report ng health institution wherein resolve po ito ng ultrasound kasi pinaumpisa rin po yung tiyan ng bata kasi nagre-reklamo din po siya na may masakit sa stomach niya.
3: Tumanggi na rin ang pamilya ng biktima na ipa-autopsy ang bangkay nito. Patuloy namang iniimbestigahan ng pulisya ang mga impormasyon sa umano'y marahas na pambubugbog sa biktima at ang alegasyon na sinipa at siniko pa ito ng nakaaway na kaklase at dalawa pang kasama nito. Kinonsidera naman ngayon ng pulisya na isama sa investigasyon ang dalawang nanghilot sa biktima. Samantala, tutulong naman ang DepEd 11 sa burol at pagpapalibing sa biktima. Tutulong din sila sa isinasagawang investigasyon ng mga otoridad.
4: Nanong ing ana man nga birthday mo nung tanak ko, happy mo tami inigabot sa akong birthday pero dili na happy kay kulang man ni siyempre bintakin sa man siguro ang naitabuan. Hustisya man dyan siguro atong ipangayo.
3: Nakaburol ngayon ang bangkay ng biktima sa bahay ng kanyang lola sa Samal Island, Davao del Norte. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Pinaitig pa ang seguridad sa mga paaralan sa Mindanao matapos makatang...

0: ang klaseroon. May nagkomento sa page ng paaralan at sinabing mamamaril siya ng mga estudyante kaya agad rumesponde ang mga pulis. Balik normal na ang klase doon ngayong araw matapos walang makitang palatandaan na may gagawa ng masama sa paaralan. Sa Cotabato City naman, nakatanggap ng bomb threat ang J. Marquez National High School alas 7 kagabi. Agad rumesponde ang mga pulis at ginalugad ang paaralan pero walang nakitang bomba. Nakatakda namang makipag-ugnayan ang pamunuan ng paaralan sa Cybercrime Unit ng PNP upang malaman ang nasa likod ng mga pagbabanta.
1: Binaha ang iba't ibang lugar sa General Santos City at Sarangani Province dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
2: Bumaha sa iba't ibang dako ng General Santos City at Sarangani Province nitong Huwebes, Hulyo 23, bunsod ng malakas na pag-ulan. Nasira ang ilang bahay na malapit sa daik ng Barangay Kalumpang matapos umapaw ang ilog. Nagngangalit naman na baha sa Balonto Bridge ang nasaksihan ng mga residente sa Barangay Labangal. Viral naman ang isang lalaki na nagtangkang lumangoy sa rumaragasang baha sa hindi malamang dahilan. Muntik na siyang tangayin ng tubig, ngunit nakaligtas din kalaunan. Habang sa maasim Sarangani Province naman, na-stranded ang ilang mga estudyante at mga guro sa isang IP school nang maabutan sila ng malakas na agos ng baha sa Barangay Nomo. Sa Barangay Poblasyon naman, inanod ng baha ang bahay na ito sa gilid ng ilog. Sa isa pang video, nagmisto lang falls ang baha sa bundok na ito sa Barangay Tinoto. Sa Glan, Sarangani Province pa rin, nag-abiso ang DPWH-12 na hindi muna maaring daanan ang Sapumasla Bridge matapos itong masira dahil din sa baha. Pinalikas na rin ni Glan Mayor James Yap ang mga residenteng naapektuhan ng pagbaha, lalo na ang nakatira sa tent. Matatandaan na isa ang bayan ng Glan sa labis na naapektuhan ng nagdaang 7.8 magnitude na lindol. Sa Jose Abad Santos Davao Occidental naman, nagsagawa na ng preemptive evacuation matapos muling bumaha sa kanilang lugar.
3: Ang kwan talaga natin, abagat man lang. Hindi man tayo naapektuhan ng tropical storm. Abagat pa rin. Kaya ang affected natin karamihan is the southwestern part of Davao region, which is Davao Occidental, or yung dulo, which is Jose Abad Santos. So sila palagi ang
2: Bagamat walang naitalang nasaktan sa pagbaha, pinag-iingat ng lokal na pamahalaan ang mga residente dahil pinangangambahan pa rin bumigay ang anim pa na artificial lake na nabuo noong 7.8 magnitude na lindol na maaaring makaapekto sa ilang mga barangay. Sa ngayon ay manumanong nagsagawa ng daming ang PDRRMO Davao Occidental katuwang ng 73rd IB. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Patay ang isang 51-anyos na ina matapos saksakin ng kanyang sariling anak sa San Francisco sa Camotes, Cebu nitong Martes ng hapon. Sa inisyal na imbestigasyon ng mga pulis, nagalit ang sospek matapos humingi ng gamot sa Rural Health Unit ang kanyang ina para sa sinasabing problema sa pag-iisip ng anak na lulong umano sa droga. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay. Nagkasa ng hot pursuit operation ang mga otoridad laban sa suspect na agad namang naaresto. Mahaharap siya sa kasong parricide. Hinatulang guilty ng Sandigan Bayan 6 Division ang detained businesswoman na si Janet Lim Napoles at dating Department of Agrarian Reform Undersecretary Jerry Pacturan. Kaugnay ito ng umano'y paglihis ng 50 milyong pisong pondo para sa farm input assistance. Napatunayang guilty si Pacturan sa 10 counts of malversation at sinintensyahan ng 14 hanggang 19 na taong pagkakakulong sa bawat bilang. Pinatawan din siya ng perpetual disqualification sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan. Hinatulan naman si Napoles sa 10 counts of malversation at 10 counts of graft. Inatasan din ng korte si Napoles at Pacturan na ibalik ang 50 milyong piso sa National Treasury. Nanguna ang laban sa korupsyon sa pangunahing isyung nais ng taong bayan na matalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address ayon ito sa survey ng Pulse Asia. Sa mahigit 2,000 naging bahagi ng survey, 29.8% ang nagsabing gusto nilang talakayin ng presidente ang anti-corruption drive ng administrasyon, lalo na ang investigasyon sa anomalya sa flood control. Sinundan naman ito ng issue ng abot kayang bilihin sa 18.7%. Nanggaling ang pinakamataas na boto para sa Matalakay ang korupsyon sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon na sinundan naman ng Mindanao. Sa Visayas, karamihan ay nais Matalakay ang abot kayang presyo ng pangunahing bilihin at sumunod naman ang korupsyon.
1: Naka-full alert na ang National Capital Region Police Officers para sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Yan ang umaarangkadang balita ni Lester Aler.
4: Itinaas na ngayong araw sa full alert status ang National Capital Region Police Office ilang araw bago ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes, July 27. Bahagi ito ng kanilang pagpapatupad ng mas mahigpit na security measures sa buong Metro Manila. Ayon kay NCRPO, PIO Chief Police Major Hazel Asilo, simula alas 12:01 ng hating gabi kanina nang kanilang itaas ito mula sa heightened alert. Ibig sabihin na mas paigtingin nila ang police visibility sa buong NCR, mga intelligence monitoring, preventive patrols at security coverages sa mga critical areas.
5: Naka-standby rin ang ating response teams at patuloy yung koordinasyon sa ibang agency para matiyak ang mabilis nating pagtugon sa kung anuman sitwasyon.
4: Handa ang NCRPO para sa seguridad sa darating na sona at nakipag-ugnayan na rin ang pulisya sa mga ahensya ng gobyerno.
5: Nakalatag na yung ating operational at contingency plans at patuloy yung ginagawa nating koordinasyon sa ALEC, sa MNDA, ganun din sa ating mga LGUs at mga partner agencies.
4: Kahapon ay nagsagawa ang NCRPO ng showdown inspection sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City bilang bahagi ng kanilang paghahanda, kung saan ininspeksyon ng puwersa ng mga pulis na ide-deploy, pati na rin ang kanilang kagamitan gaya ng gears at mga anti-riot shield. Samantala, tiniyak naman ng NCRPO na kanilang paiiralin ang maximum tolerance sa SONA.
5: Lahat ng ating pangapersonel bago sila i-deploy ay sila may nababriefing at napapaalalahanan regarding sa tamang crowd management, paggalang sa karapatang pagtao at ang mahigpit mo natin na pagsunod sa police operational procedures.
4: Nasa mahigit 20,000 pulis ang ide-deploy sa buong Metro Manila. Kabilang narito ang mahigit 5,000 pulis na nakatalaga para sa anti-criminality operations at other deployment at 4,500 na augmented personnel mula sa iba't ibang pulis regional offices at PNP units. Sa ngayon ay 3 grupo pa lang ang nabigyan ng permit to rally ng Quezon City LGU para magsagawa ng kilos protesta sa kahabaan ng Commonwealth sa Lunes. Wala pang namomonitor ang NCRPO kung may ibang grupo pang magsasagawa ng rally sa mga rally sites sa Lunes. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Inaasahan ng Department of Energy na matatalakay ng Pangulo sa SONA ang ilan sa tinututukan ng DOE ngayong taon. Kabilang dito, ang National Strategic Reserve at ang pagtatayo ng dagdag na power plant. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
6: Isa ang lagay ng sektor ng enerhiya sa inaasahang tatalakayin ng Pangulo sa kanyang 5th SONA. Sa panayam ng DZMM, Radyo Patrol 630, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na nakatutok ngayon ng Energy Department sa National Strategic Reserve o pagkakaroon ng sapat na stockpile ng produktong petrolyo. Gagamitin ito sa tuwing may emergency sa supply ng krudo sa pandaigdigang merkado. Itatayo ito sa Bataan at inaasahang matatapos sa 2027 o unang bahagi ng 2028.
7: Kailangan talaga may sarili tayong stocks. Magtago tayo ng sarili natin na in case of emergency, hindi lang sa sigurado na meron tayo, kundi at least, di ba, nabili mo yun sa mura eh.
6: Adin sunod sa utos ng presidente, naging agresibo din ang DOE sa pagresolba sa matagal ng issue ng blackout sa ilang lugar gaya ng Siquijor at Catanduanes. Tinutukan din ngayon ang makapag-supply ng kuryente sa natitirang bahagi ng Mindanao. Noong nagkaraang taon, ibinalita sa SONA ng Pangulo na halos 200 power plants ang malapit ng matapos.
7: Within the year, siguro mga kalahati niyan matatapos. Kasi It includes Terra Solar. Fast track namin lalo na yung ano, yung this oil crisis, nag-fast track kami. So maraming na inaugurate this the last 2 months.
6: Binabantayan ngayon ng DOE ang mga plantang itinatayo sa Visayas, Mindoro at Palawan na makatutulong sa pagresolba ng issue sa supply ng kuryente sa buong bansa. Seryoso din ang DOE para mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa, lalo't Pilipinas ang may pinakamataas na singil sa kuryente sa residential consumers sa buong Southeast Asia.
7: Kailangan lang may change ng policy, change ng, hopefully, mapapalitan din natin yung EPIRA. There are some things naman, ano, pero hindi instant.
8: Yun nga, it takes time.
7: It takes time. Structural change to, kahit yung sa Visayas.
9: The time now on FMR. It's 5:47.
10: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.
12: Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag glow up.
14: May

0: Polycotton, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness.
3: In health and wellness.
4: Para sa malinis na dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa malusog na tay,
5: DTX 500.
4: Ayon sa mga eksperto,
5: ang DTX 500
4: ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
4: DTX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: Seryoso, usapan ko ito, guys.
9: Nasa 13% lang o isa sa 10 Pilipino ang sumusubaybay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa datos ng National Momentum Survey nitong July 23, 55.5% ng mga Pilipino ang nabalitaan ang trial ngunit hindi ito nasubaybayan. 29.1% naman ang walang nabalitaan tungkol dito at 12.6% ang nakasubaybay ng mabuti sa paglilitis. Pagdating naman sa legibility ng trial, nasa 32.2% ng mga respondent ang nagsabing magulo at nakakalito ang naging takbo ng trial. Samantala, nasa 7.2% lamang ang nagsasabing malinaw at madaling sundin ang paglilitis. Kung pag-uusapan naman na kung dapat bang ma-impeach o ma-acquit si VP Sara sa pwesto, 43.8% ng mga respondent ang nagsabing masyado pang maaga para masabi kung dapat ba siyang mahatulan o mapawalang sala. Lamang naman ang bumoto sa dapat siyang mahatulan o sa ma-impeach kaysa nararapat siyang ma-acquit o mapawalang sala. Nakatakdang ipagpatuloy ang impeachment trial sa susunod na Miyerkules para bigyang panahon ang nalalapit na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Kaugnay ng balitang yan, kasama natin ngayon dito sa PRTV Prime Media Studio si Professor Clive Arguelles, ang founder at CEO ng Momentum Research. Magandang hapon po, Professor Clive, and welcome back sa Arangkada Balita.
11: Magandang hapon at maraming salamat sa pagtanggap sa akin dito.
10: Okay, nakita po natin yung report kanina dun sa latest na ginawa ninyong survey, or is it the first na lumabas na survey na 1 out of 10 Filipinos lang ang talagang nakakasunod or gustong sundan or naiintindihan ang impeachment trial. Bakit po ganito ang resulta? Gayong sabi sa survey rin ninyo, 68% ang may alam sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
11: So actually, lumalabas dun sa survey, may dalawang bagay na mahalagang maintindihan natin para sa ating mga kababayan. Una, may mga nagsasabi na nabalitaan naman nila. Marami sa ating mga kababayan actually nababalitaan naman nila itong impeachment trial. And no surprise, araw-araw naman ginagawa yung paglilitis. Pero bagamat nababalitaan nila ito, isa sa bawat 10 lang, napakaliit lang na number, no, yung nagsasabi ng nakakasubaybay talaga sila. They're closely following the trial, no? And doon tinanong natin, ano kaya ang dahilan kung bakit yung iba ay hindi nakakasubaybay?
10: Yes.
11: Marami ang nagsabi na nakakalito at magulo yung nagiging takbo ng paglilitis, 32%. And I think malapit ito doon sa observation ng mga analysts, no, na yung nagdaang mga araw ng paglilitis medyo focus sa legalese, mga jargon.
10: Yes.
11: Mukhang hindi naiintindihan ng ating mga kababayan yung sagutan ng mga abogado doon sa trial.
10: Oo, kung may senador nga na nagsabi, hindi mga abogado yung mga kasama doon, hindi raw nakakasunod, eh paano pa yung paano pa yung publiko o yung taong bayan. And actually, na-observe rin ng iba na yung mga tao raw, hindi na yung kunyari 6 hours yung trial, mm-hmm, pati yung mga senador lumalabas, umaalis. Mm-hmm. Ibang tao, umaalis na.
11: Mm-hmm. Ano talaga eh, mahirap eh. May mga nagsasabi, di ba, na bakit naman nung panahon ng impeachment trial ni Chief Justice Corona, ni former President.
1: Mag-Energen every day. May carbs, protein, fiber, vitamins, minerals, and milk. So filling, so good. Sarap! Gawing kompleto ang breakfast with Energen every day. 10 pesos lang.
10: Ka or bored ka.
11: Mm-hmm.
10: Or yung iba, wala kang pakialam. Meron ba kayong ganung nakikita?
11: Well, ako nga, ang tingin ko, pagka tinitingnan mo yung survey, sinasabi nila na nakakalito at magulo. Tingin ko, also a call for help, maybe, mm-hmm, para sa ating mga kababayan. Hindi namin naiintindihan. And, you know, like many other things, kapag hindi mo naiintindihan ang isang bagay, kapag magulo, nakakalito, paano mo naman susubaybayan? Diba?
10: And this is actually good if ikaw ay nasa depensa. Mm-hmm. Diba? Yan yung gusto mo.
11: Mm-hmm.
10: Kasi kung mahirap patunayan, for example, mm-hmm, sabi nila yung mga kaso laban sa VP, diba? Mm-hmm. Gusto mo na malito, mabor, mawala ng interes ng taong bayan. This
11: yes
10: is in favor.
11: Oo, kaya nga pag tinatanong din kami, bakit kaya yung approval ratings ng Vice President parang at the same level pa din?
10: Mm-hmm. Hindi bumaba.
11: Hindi gumalaw, no? Simula nung nagkaroon ng
10: tumaas pa ng konti.
11: Yes. Maaring ang sagot doon ay dahil baka kahit pa lumalabas yung ebidensya, kahit may pag-uusap doon sa paglilitis na halimbawa yung pagtatangka niyang pagpapapatay doon sa Pangulo at iba pang mm-hmm kamag-anak nito, eh hindi naman pala alam ng mga kababayan natin na ito, ganito kaseryoso yung mga ginawa niyang pagbabanta, na ganito yung tingin ng NBI so far doon sa trial. So paano makaka-apekto yun doon sa pagtingin ng mga Pilipino doon sa approval nila, doon sa Vice Presidente?
10: Mm. So you would think na alam yun ng taong bayan, pero hindi pala masyado.
11: Mm-hmm.
10: And yung iba naman, baka yung reaction pa ulit-ulit na. Pwede rin ma-desensitize ka.
11: Mm-hmm.
10: Kasi nung una, shocking pa siya eh. Pero ngayon parang medyo nasanay ka na.
11: Baka dragging.
10: Yeah, or
11: kasi,
10: something, di ba?
11: Oo, kasi yung usapin din ng grave threats, ilang linggo na tinalakay. Na para sa mga ordinaryong mamamayan, I think the question is simple, di ba? Pinagbantaan niya ba yung buhay ng Pangulo at ito ba ay isang betrayal of public trust? That's it. Pero dahil merong mga parang paligsahan ng mga abogado, whether admissible ba to bilang ebidensya, nasasatisfy ba yung elements of a grave threat sa crime, na nalilito, no, na pupunta sa ibang usapin yung buong impeachment trial. So, and I think this is also probably mensahe na din sa impeachment court, sa Senado.
10: Yes.
11: Na responsibilidad kasi ng impeachment court din na panatiliin na nakatutok yung ating mga kababayan.
10: Mm-hmm.
11: So may kailangan gawin.
10: Yun nga, kaya may mga iba nagsabi na dapat daw sana gumamit pa lalo ng salitang Tagalog. Mm-hmm. Kaya marami ang nalilito rin dahil sa masyadong technical nga, as you said, yung mga pagdinig.
11: Mm-hmm. Oo, sana magkaroon ng programa yung Senado na buksan yung paglilitis sa iba't ibang wika, di ba? Kasi marami sa ating mga kababayan mas magiging komportabling makasunod kung magiging ganun yung paglilitis.
10: Oo. May napansin ba kayong pagkakaiba ng pananaw batay sa rehiyon, edad o socio-economic class ng mga respondents tungkol sa impeachment trial na ito?
11: Yes. So, sa impeachment trial, no, yung sa question ng awareness, yung pagsubaybay doon sa paglilitis, kapag ikaw ay, pagka tinignan natin by region, no, kapag ikaw ay taga Mindanao at Visayas, mas marami pala doon na nagsasabi na hindi sila nakasubaybay, no? Kumparayaan doon sa Luzon at Metro Manila.
10: Mm-hmm.
11: So the farther you are from Metro Manila,
10: yes,
11: mukhang the less po ang
10: interested
11: mga
10: you are.
11: The less interested you are na yung mga kababayan natin mas hindi nanonood.
10: Oo. Kumbaga, tama nga. Tama. Kasi ang feeling mo, eto na naman tayo masyadong Manila-centric. Mm-hmm. And which is why she's still very popular. Mm-hmm. Mm-hmm. Diba? Kaya, how is this shaping the political chances of VP Sara and also others like Lenny Robredo, Rafi Tulfo, mm-hmm. naririnig natin yan, even Robin Padilla mm-hmm. and Bongo.
11: Yeah, well, it looks like na kung hindi naman pala masyadong nakatutok yung ating mga kababayan, it's something that the Vice President can ignore, di ba?
10: And that's sadly, why nasa ibang bansa nga, and she's totally ignoring bansa, it at the moment.
11: And that's unfortunate kasi ibig sabihin parang nasi-circumvent yung role ng impeachment process as a mechanism for accountability. Pwede mo pala siyang ignore na lang, di ba?
10: Actually,
11: kaya nga hindi pa nag-a-attend yung vice president, di ba? For the longest time, hindi pa siya umaharap sa sarili niyang trial. And that means na siguro nakikita niya din yung kanyang mga supporters, concentrated din naman yan sa Visayas and Mindanao, hindi naman pala nakatuto. And therefore, wala tong magiging apekto sa akin.
10: So ano dapat ang gawin? Let's say if this is in favor of the mas advantageous mm-hmm. sa defense itong resulta ng survey mm-hmm. What can the other side mm-hmm. do? Mm-hmm. 'Di ba? Mm-hmm. The prosecution and also those gusto nila na magkaroon ng accountability at mm-hmm. the end of it all.
11: In fact, magandang tingnan din doon sa survey dahil tinanong din natin yung ating mga kababayan, sa ngayon ba tingin mo dapat i-convict na si VP Sara mm-hmm. or i-acquit?
10: Oh.
11: Ito yung tanong doon sa mga nakasubaybay.
10: Yes.
11: Maraming nagsasabi, ang top answer ay, well, masyado pang maaga.
10: Yun, okay.
11: Pero sumunod dyan, yung pinakamarami na, doon sa may decision na now, i-convict daw si VP Sara.
10: No? Mas marami,
11: no? Kesa doon sa acquit. No? Yes, no? Ang nagsasabi na siya ay dapat i-convict ay 28%, yung acquit naman ay 20%. Mm-hmm. So, pwede mong sabihin for the prosecution, baka kapag nasusubaybayan mo, tinitignan mong ebidensya, mukhang nakakakumbinse sa mga kababayan natin. Mm-hmm. So, I think the challenge for the prosecution is, paano ilalapit yung impeachment trial sa mas marami pang mga Pilipino?
7: Minsan lang sila bata, sulitin mo na. Shucky.
11: Wika nung talakayan sa paglilitis. Visayas at Mindanao pala ang kakaunting nakakanood ng impeachment trial. Makes sense siguro kasi ang language ng court, kung hindi English, Tagalog, di ba? Baka dapat maging Bisaya din. So,
10: pag ano yung subtitle?
11: Baka, no? Maaari na may subtitle kasi.
10: But I would understand. Mm-hmm. Especially kapag you're coming from the regions. Mm-hmm. You know, ako probinsyana ako Na-appreciate ko at mas lalo akong makikinig siguro kapag dun sa dialect ko Kung Bisaya ka man or Waray ka man, kung Ilocano ka man.
11: Halimbawa na nga lang yung International Criminal Court, di ba? Yung isa pang trial, of the president, for the former President Rodrigo Duterte. Ang ICC po ay regular naglalabas ng releases in Cebuano, in Visaya. So if an international court can do it, I think also our impeachment court can do it as well.
10: So if you cannot do, for example, yung parang real-time live, di ba, na translation, pwede ka maglabas nga ng mga press release.
11: Mm-hmm. Mm-hmm.
10: Or di ba?
11: Yes.
10: Na nasa lengguwahe ng mga taga-Visayas and Mindanao. Kasi eto na naman, kaya nga malakas si VP Sara kasi meron siyang ganung base. Mm-hmm. Mm-hmm. Di ba?
11: Kailangan talaga kasi and for the impeachment trial to succeed, whether it's conviction or acquittal, for it to succeed as a trial in the first place, kailangan nakatutok yung taong bayan. Kasi ginagawa naman yung impeachment trial sa ngalan ng mga ordinaryong Pilipino. Mm. Diba? Proseso ito sa saligang batas natin. So kailangan nababantayan ng lahat. And duty ng impeachment court na maging accessible yung buong paglilitis sa mga ordinaryong Pilipino.
10: So inaasahan nyo ba na magbabago pa ang opinion ng publiko habang umuusad pa ang paglilitis? Kasi ito nga yung first and maaga pa, ito pa yung first few, tayo, di ba? Yung betrayal of public trust at mag-uumpisa pa lang yung sa bank records, di ba?
11: Yes, lalo pa yung 44% no, doon sa whether convict or acquit, ang sabi nga nila, masyadong maaga pa.
10: Yes.
11: So I think ito yung ating mga kababayan na naka-wait and see mode pa. Maaaring nag-aantay pa sila ng mga bagong ebidensya, nag-aantay pa sila kung paano magpapatuloy yung paglilitis. If I look at the numbers, if I look at ano yung natutunan namin sa survey na ito, yun ay mukhang gusto ng mga kababayan nating magpatuloy pa din naman yung

0: bigay nung kabilang kampo na you can protect me, taga-tagpagtanggol ng mga naaapi, yeah. Mga ganon. Kasi parang at this point, hindi na enough yung just having a clean background.
1: Mm-hmm. Mukha nga match made in heaven, no? Kapag si Senator Raffy Tulfo ay matuloy na tumakbo kasama ni Naga
0: or even si Mayor Lenny,
1: diba? Diba? Kung sila ay maging tandem, mukhang yun yung kaya nga parang sila ay kinukumbinsi, no, na tumakbo together. In fact, kapag nung nirun namin yung survey na Vice President Lenny versus Vice President Sara, no, yun yung parang mas tumataas yung chances, no. Doon ay 39%, no, si dating Vice President Lenny at 54% naman si Vice President Sara Duterte. Hmm. So at nagdeklara na si VP Sara, no. So medyo malapit yung number kung one on one, no. Kaya nga merong mga grupo na nagsasabi dapat daw tumakbo na si Senator Raffy kasama ni Mayor Lenny.
0: At siguro kung magsabi sila, mag-iiba rin yung numbers kasi hindi pa naman talaga sila nagsasabi tulad ni VP Sara, di ba?
1: Saka dun sa mga potential candidates, ang talagang pinagtutuunan ng pansin ngayon would be, of course, the Vice President kasi siya yung under trial. Napakalaki pa ng uncertainty and in fact, kaya nga siguro siya hindi humaharap. Baka yun din yung advice ng Defense Counsel kasi maaaring maapektuhan yung chances niya sa 2028. Halimbawa ngayon, yung susunod na ebidensya, yung bank records niya, medyo madugo ito.
0: Yeah.
1: Kaya nga tinututulan nila na magamit yung bank records. Mm-hmm. May mga umuugong na balita, siya ba ay magre-resign bago mabuksan ang bank records niya because you cannot un-open it again. Mm-hmm. Kumbaga, pag na-open yung bank records niya ngayon sa impeachment trial, dadalhin niya na yan hanggang 2028. Mm-hmm. Ma-convict man siya or ma-acquit, issue na yan hanggang 2028 election.
0: And last question very quickly, para fair, kay VP Sara, for example, ang mga lumalabas sa potential running mate niya ay malakas rin. Mm-hmm. Si Senator Robin Padilla na kahit na, di ba, i-criticize siya ng mga tao, number one, di ba? Dapat ata maintindihan rin yun nung kanyang critics na the more you put him down, parang mukhang the more he gets popular.
1: Yes. I think si Senator Robin Padilla, ano siya, no? Siya yung good example ng isang polarizing candidate. Marami talagang nagmamahal sa kanya na constituency, pero marami din siya yung number one na nai-imagine na ayaw ko dyan manalo, no? Mm. So, yun yung ganyang character, eh. So, for the pro-Duterte faction, mukhang he's really well-loved, they like him, pwedeng vice president ni VP Sara, pero naman for the other factions, pro-Marcos, pro-opposition, ina-identify siya sa survey namin na top na hindi gusto na senador. So polarizing yung character niya.
0: Very exciting yung mga susunod na buwan at linggo. Well, dami ko pa sanang gustong itanong, but thank you so much. Manood na lang sila ng show mo. Diba? Sa PRTV, sa inyo, diba? Maraming salamat, Professor Clive Arguelles, sa inyong oras.
1: Marami pong salamat.
2: Taliwa sa pahayag ng depensa ni Vice President Sara Duterte, naniniwala ang House Prosecutors na hindi matatawag na discredited witness si Arturo Las Cañas. Sinabi ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na mismong si Las Cañas ang nagpaliwanag under oath kung bakit niya itinanggi ang mga alegasyon sa kanyang pagharap sa Senate inquiry noong 2016. Dagdag ni Tolosa, kung susuriin ang pahayag ni Las Cañas, malinaw ang paliwanag nito kung bakit binago niya ang kanyang salaysay. Sinabi pa ni Tolosa na hindi ibig sabihin kapag nagbabago ang pahayag ng isang tao ay hindi na kaagad pwedeng pagkatiwalaan pa. Naniniwala ang 7 sa bawat 10 Pilipino na dapat nakabatay sa ebidensya at hindi sa politika ang magiging pasya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay nito sa pinakahuling Okta survey. May umaarangkadang balita si Mari Ocampo.
3: Parti lamang ito ng ebidensya na
4: Ginamit ng House Prosecution ang resulta ng pinakahuling Okta Research Survey bilang patunay umano na nananatiling mataas ang panawagan ng publiko na marinig ang depensa ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Sa survey, 71% ng mga Pinoy ang nagsabing dapat ibatay ng mga senador ang kanilang boto sa batas at ebidensyang ihaharap sa pagliritis, habang 21% naman ang nagsabing dapat manaig ibinibig ang political considerations. Ayon kay House Prosecution Advisor at spokesperson Robert Ace Barbers, hindi dapat ituring na pananggalang laban sa pananagutan ang mataas na popularity ng isang official.
3: Hindi naman ibig sabihin na kapag ika'y popular, hindi ka na pwedeng managot, no?

0: Kaya nga meron tayong mga ganitong klaseng proseso na impeachment process para magkaroon ng accountability o pananagutan ang ating mga matataas na opisyal sa gobyerno.
1: Dagdag niya, kahit nananatiling mataas ang suporta kay Duterte, mas marami pa rin umanong Pilipino ang nais marinig ang kanyang paliwanag sa mga isyong kinakaharap.
0: The people may continue to support the Vice President, no? Kasi lumalabas nga naman yan sa survey. Pero gusto rin ng mas maraming Pilipino na for her to answer all these charges.
1: Para naman kay Private Prosecutor Attorney Jay Tolosa, pinapakita lamang ng survey na hindi nawawala ang inaasahan ng publiko na managot ang mga opisyal anuman ang kanilang kasikatan.
2: Gusto nila para mangyari yan, makita nila siyang tumugon ang diretso at ipaliwanag, no?
1: Kapansin-pansin din sa survey na mayorya ng mga taga Mindanao na itinuturing baluarte ng mga Duterte ang naniniwalang dapat sa ebidensya at batas na kabase ang magiging desisyon ng Senator Judges. Samantala, ayon sa Okta Research, ang survey ay sinagawa sa gitna ng pagbubukas ng impeachment trial at nagsisilbing baseline ng inaasahan ng publiko na ang magiging desisyon ng Senado ay nakabatay sa batas, due process at ebidensya, anuman ang magiging hatol sa kaso. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: FM Radio, the vibes
4: ang lupet!
5: Magandang balita, ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
6: Sunfront Gold Coffee Mix.
7: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at umuti ako?
8: Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila.
7: Oo, kape.
8: Sunfront Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito.
7: Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Sunfront Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
6: Sunfront Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Sunfront Gold Coffee Mix.
9: This is FM Radio.
10: FM Radio. Favorite music radio.
11: Talaga naman magsa-sign off yung mga tao. It could be a strategy. Dahil kung halimbawa, lalabas yung ebidensya sa bank accounts, damaging yan sa Vice President. Kaya it could be a strategy na mas maraming hindi manonood, mas positibo para sa Vice President na at this point, mataas ang ratings dahil hindi pa lumalabas yung ebidensya. Kaya hindi ako magugulat na kasama sa strategy ng defense is to bore us to death para mag-sign off.
12: Exactly. Secretary Llamas, yun ang sabi ng marami sa inyong mga political pundits. Ano? Pero... Yes, ano po ang assessment ninyo sa paglalatag ng ebidensya ng prosecution sa Article 4 na impeachment ni VP Sara Duterte? Ngayon din ang naging tugon ng depensa rito. At sino sa tingin ninyo, based on sa paglalatag ng mga ebidensya, ang nanalo sa argumentong ito?
11: Well, una ay nakakatatlong linggo ko pa lang eh. No? At isa pa lang yatang survey firm ang nag-survey na na-cover nila yung first week ng impeachment. Yan yata yung Okta na ilalabas ngayong linggo yung resulta ng kanilang survey. At mukhang yung teaser nila, medyo tinamaan. Kahit panimula pa lang, medyo tinamaan si Vice President Sara dun sa first week ng impeachment na na-cover nila sa survey nila. Most of the surveys kasi ay ang kanilang survey period before the impeachment process. No? Kaya pero then again ay kasi simula pa lang eh. No, siguro after a couple of months, diyan pwedeng makita kung may epekto itong impeachment dun sa numbers ni Vice President Sara. At depende kung ano yung maiimbestigahan nitong 2 months na ito. Dahil so far, ito pa lang yung grave threats. Na alam naman nating lahat ay nangyari. Napanood naman nating lahat yan eh. Kaya nga nagulat ako na 3 linggo ang kinailangan to authenticate a video na napanood naman nating lahat. Ang mas compelling na evidence dyan ay itong sa bank accounts na dinesisyonan last Monday na isasubpoena na ililift yung bank secrecy laws. Yan yung pinakamahalaga. Yan yung posibleng game changer. No? Kaya kung yan ay lalabas in the next 2 months, tapos magpapasurvey sila dyan sa 2 months na yan, dyan mo makikita kung may impact yung impeachment sa numbers ni Vice President Sara.
12: Yes, wag lang silang mabore to death, ano? Katulad ng nangyari nitong mga nakaraang linggo. Okay. Ano po ang masasabi naman po ninyo sa pamamaraan ng pagtatanong ng mga senator judges? At tulad nga po ni Senator Robin Padilla na nagsabing hindi raw dapat one-sided ang prosecution. O yung magkapatid raw po na senador na tila inililihis raw ang pagdinig.
11: Maganda yung sinabi ni Senator Robin Hood Padilla dahil maliban sa pinagtawanan ng maraming tao yung kanyang sabi dahil yun naman talaga ang role ng prosecution, no? Maging one-sided. Nalagay sila sa nalagay sila sa spotlight.
12: Yes.
11: Dahil sila dapat yung hindi one-sided. Sila kasi yung judges eh. Yung prosecution tsaka defense talagang one-sided yan. Yung judges ang dapat hindi one-sided. At nakita natin itong nakaraang 3 taon ay talo pa nila yung defense for being one-sided. Lalo na yung magkapatid na Cayetano. Parang wala ni kaunting pagpapanggap, no, na sila ay hindi neutral, sila ay hindi biased. Baka yun yung mas mahalaga dito sa statement ni Senator Robin Hood Padilla, no? Sino ba yung one-sided? Definitely, talagang ganoon ang trabaho ng prosecution, kaya nga natawa sila eh. Natawa sila nung binanggit yan ni Robin Hood Padilla at nagalit si Robin Hood Padilla dahil tinatawanan siya, no? Kaya sinabi niya, siya ay na-istorbo sa kanyang line of questioning. Pero ang very clear dito, dapat hindi one-sided yung mga judges, no? At yan ay hindi natin nakikita dun sa 3 na senador.
12: Okay, at paano po ba dapat i-handle ang mga senator judges na halata ang pagiging biased?
11: Dapat i-remind sila ng presiding judge. Ang tanong nyo, ang manifestation nyo should be clarificatory, diba? Hindi clarificatory yung inyong interventions eh. No, talagang dinedepensahan nyo yung akusado. At saka iniinsulto nyo in both a condescending and patronizing manner yung kapwa nyo judges na hindi nila ginagawa yung trabaho nila. Parang sino kayo para hatulan yung kapwa nyo judges na hindi nila ginagawa yung trabaho nila. Eh sila nga yung neutral, sila nga yung hindi bias, sila nga yung hindi one-sided. Baka kayo yung kailangan pagsabihan. Ang maganda rito, for all the world to see, yung kanilang conduct. Yung kanilang conduct dito. Kaya tingin ko, in the next 2 months na magkakaroon ng survey, kahit papano ay tatamaan yung mga hindi one-sided na mga senador.
12: Opo. Ngayon puntahan naman natin yung SONA sa Lunes. Ano, may sinabi ata kayo na this could make or break the president. Meron po ba kayong parang ganun sinabi? And in terms of PBBM,
4: red plus blue, purple. What if choco
13: plus jelly bits?
14: Pwede mo menu beans.
15: Sarap. Yummy choco milk and kiwi jelly bits combo. So choco
16: delicious.
15: Must approve ng kids.
11: Ito, at nakita na natin gano'n siya ka-existent. Nakulong yung patriarchs sa ICC yung kaso natin, na gano'n siya ka-existential. No? Nakulong yung patriarch sa ICC, ongoing yung kaso, na-impeach twice yung anak niya, yung vice president, at nakulong yung mga kaalyado niya at wanted pa yung iba. At baka meron pang ibang mga kaalyado na namakulong. At the same time, ito namang gobyerno ay maraming threats din sa kanila. May mga destabilization plots daw, may mga tinutulak na mutiny, may mga tinutulak na revolutionary government, may tinutulak na withdrawal of support. Halimbawa, late last year. So, pareha silang may kinakahirap na mga malalimang mga threats sa kanilang survival. At itong taong ito ay hindi naiiba. Dahil sa taong ito, itong zona ng presidente, perhaps ang pinaka-importante niyang zona. Dahil nangyayari itong zona, una, after one year niya sabihin dun sa previous zona niya last year, yung mahiya naman kayo zona na pinagsimulan nitong massive unprecedented corruption scandal sa DPWH. Ito rin, this year din, nakita natin yung paglala ng ating economic situation. Sa usapin ng inflation, presyo ng langis, pagbagsak ng presyo ng halaga ng piso kumpara sa dollar, no, record high, itong usapin ng unemployment, at iba pang mga fundamentals ng ating ekonomiya, at nagpapatuloy pa rin yung gera sa Iran at sa Strait of Hormuz. Kaya mahalaga yung usapin ng ekonomiya, yung usapin ng corruption, usapin ng impunity, more than at any other time sa panahon o sa termino ni President Bongbong Marcos. Kaya napakahalaga nitong zonang ito. Ang problema, ano ba yung kanyang ire-report? Maliban dun sa naging upper middle income class country na tayo, ano ba yung ire-report niya dun sa mga dapat ay matagal nang nakasuhan at nahuli ng mga big fish na involved dito sa massive unprecedented corruption scandal na ito, no? Baka kulang. Ikalawa, ano bang gagawin niya para ma-mitigate itong ating economic situation na lumalala? Halimbawa, nung nagsimula ang kanyang termino, 7% ang growth rate, fastest daw dito sa region. E ngayon, yung growth rate ay less than 3%, the slowest in the region, no? So, ito yung mga kinakailangan niyang gawan ng mga malilinaw na programa. At ito, dito siya hahatulan ng mga mamamayan. Kung magkamali siya sa kanyang zona o wala siyang ma-deliver na magandang output dito sa zona na ito, dito sa kanyang report, at yung kanyang magiging plano for the next year,
12: opa,
11: ay baka maaga siyang maging lame duck.
12: Opa.
11: No, dahil nga, election campaign na practically next year.
12: Okay. Well, maraming salamat, Secretary Ronald Llamas, sa inyong insights as usual. See you again next week. Sana po, no, makuha naman namin ulit ang inyong insights after the SONA. Maraming salamat, Secretary Ronald Llamas.
11: Salamat, Aninya.
13: Tiniyak ni Attorney Elaine Atienza at nakapagsalita ni dating House Speaker Martin Romualdez na handang harapin ng mambabatas ang anumang reklamo laban sa kanya. Tugon ito sa supplemental counter affidavit ng Office of the Ombudsman na inihain ng Special Panel of Investigators. Sinabi ni Attorney Atienza na naniniwala sila sa patas na panghuhusga sa kaso ng dating speaker at mapapatunayan base sa mga ebidensya ang tunay na panig ng mambabatas. Hiling ni Atty. Atienza sa publiko na hayaan na manaig ang proseso at ebidensya sa pagpapasya sa reklamo. Diretsahang sinagot ni Palace Press Officer Claire Castro ang mga maiinit na katanungan sa pilot episode ng bagong programa ng PRTV, ang Jess Asking, kasama si Atty. Jess Falsis. Narito ang report.
16: Jess Asking!
13: Nagsimula na ang bagong programa ng PRTV, ang Jess Asking, kasama si Attorney Jess Falsis. Sa pilot episode nito, si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang naging guest. May blind item na muntikan ng ibuking ni Castro.
17: Jess who? Then, ito rin yung lawyer.
18: Okay.
17: Tumakbo siya. Ha? Pero, donor siya. Parang top 3 donor
18: campaign siya. Campaign donor?
17: Yes.
18: Nino?
17: Ni VP Sara.
18: Ay, wow! Talaga ba?
17: Yes. Pero nung tumakbo siya, tumakbo rin siya. Diba?
18: Yes.
17: Nung tumakbo siya, biglang sinabi niya after that, imagine mo, 36 million yung dinonate niya.
18: How can that be?
17: Yun ang gusto natin malaman kay VP Sara. At that time, patakbo siya ng vice president, ha?
18: Yeah.
17: After that, nung na-interview siya, the reason why daw siya natalo, eh, wala siyang pondo.
13: Hindi naman niya napigilang magkomento sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para kay Castro, hindi lamang krimen ang tinatalakay sa unang article na binuksan sa pagdinig ng pagbabanta ni VP.
19: Sulit na pa, welcome?
20: Pwede na.
19: Eh dito.
20: Over sa sulit!
19: Mas na sa pwede na?
17: Yes, di ba? Kasi, Vice President, capacity mo to be a leader? Iyon yung pinag-usapan dito.
18: Fitness. To remain in office.
17: Yes, di ba? Kasi, ikaw na Vice President, may kakilala kang assassin. Inutusan mo yung assassin pumatay?
18: Mm.
17: At yung papatay ay umoo? Anong klaseng leader ka?
13: Kung siya raw ang tatanungin, lamang na ang prosekusyon sa ilang araw na pagdedebate sa impeachment court. May hirit naman siya sa mga defense lawyer ng Vice Presidente.
17: Gina-justify nila na itong taong to ay pwede mag-utos pumatay dahil galit siya.
18: Yes.
17: O tapos, ang ginagawa ngayon, ng mga lawyers niya at nung siguro yung mga ibang kaalyado niya dyan sa Senado, eh gusto nating patanggap na okay lang na ganyan ang isang leader na kumausap ng isang assassin.
13: Isiniwalat naman ni Castro ang kanilang natuklasan nang kuyugin sila ng ilang realista sa Canada.
17: Prior to that, nakita namin ang pictures ni Vic Rodriguez kasama ang ilan sa mga nangharas sa amin.
13: Matatandaan na si Attorney Vic Rodriguez ay nagsilbing Executive Secretary ni Pangulong Marcos na kalaunay nagbitiw noong November 2022. Nasasangkot siya sa ilang anomalya sa gobyerno. Ilan lamang ito sa naging laman ng talakayan sa Just Asking. Mapapanood ito sa PRTV tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi.
17: Aking pagkakaalam, ano na ito?
21: Nakasama natin sa isang very intimate na chikahan si RC Muñoz. Ang mainit na update kay RC, alamin now na dito lang sa Joy Hot Exclusives.
22: Booked and busy ang aktres na si RC Muñoz dahil sa sunod-sunod na mga trabahong kanyang tinatanggap buong taon.
23: Ang dami, busy this whole year. Actually, since last year, this past 5 years. Madami, we've been really busy. The schedule is really packed. It's crazy but I love it.
22: Sa showbiz, in God's perfect timing ang pagkakaroon ng mga proyekto na kung noon pinapangarap mo lang at walang imposible para makamit ito. Kabilang si RC bilang isa sa mga bida at binansagang all-rounder sa Philippine-South Korea collaboration variety and cooking show na Kumusta?
23: I believe in that. I believe in God's perfect timing. That's why I don't rush anything. I leave it all up to Him right now. And I just really hope to inspire more people and to be able to do what I love.
22: Dumating sa punto ng karera ni RC na sunod-sunod ang mga naging blockbuster movie nito bilang artista. Ang tanong, choice ba niya na huminto at tumigil sa paggawa ng pelikula at mag-focus sa ibang bagay?
23: Actually, it's both the choice and also the circumstances kasi nga nag-pandemic and the world has to stop.
22: Samantala, parte si RC sa teleseryeng Sigabo. Kamusta naman ang experience niya working with the team and Direk Coco?
23: If you see Direk Coco on set, he is so passionate that mahihiya ka to like ruin things. You have to give it your all. You gotta be the best version of, you know, you gotta give life to your character.
21: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo.
12: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
13: Sa ngalan ni Jack Batallones, ako si Christian Bascones para hindi mahuli sa usapan. Kapit lang hanggang sa susunod na
12: Arangkada Balita.
24: FM Radio, the vibes,
25: ang lupet.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: white
2: two.
1: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
7: Ilan de Ocampo sa kanyang opisina sa kanto ng Novaliches at Zapote Street sa Barangay Olympia sa Makati City nang tinutukan siya ng baril ng lalaking ito. Pero hindi pumutok ang baril, kaya't napaatras ang suspect. Saglit siyang nagtago pero nang nakababa na sa motor at tanggalin na ni kagawad ang helmet, binalikan siya ng gunman at dito na siya muling tinutukan at pinaputukan ng dalawang beses. Bumagsak ang kagawad at napakapit sa kanyang motor bago natumba. Dali-dali namang tumakas ang suspect. Nadala naman sa ospital si De Ocampo kung saan siya nagpapagaling sa tama ng bala sa kaliwang tenga.
8: Meron pong tumawag, ang sabi nga po, nagkaroon po ng barilan doon sa lugar na yun. Pinuntahan po namin yun. So, pagpunta naman po namin doon, nakita naman namin yung may mga dugo na, pero yung tao po hindi na namin naabutan.
7: Ayon sa mga nakakita, nakasuot ng asul na bull cap, itim na hoodie jacket, maong na pantalon at tsinelas ang suspect. Nakita umano itong tumakas patungo sa Kalayaan Avenue matapos ang pamamaril.
9: Agad po na nag-create po ng SITG ang SPD po upang matuntun yung suspect na ito and patuloy po yung sinasagawang backtracking and forward tracking po para makilala po yung individual na ito.
7: Tinitingnan din ng mga imbestigador ang personal o may kaugnayan sa trabaho ang motibo sa pananambang. Bukod kasi sa pagiging barangay kagawad, may law firm din ang biktima na kapapasa lamang sa bar examinations at naging abogado noong Pebrero 2026.
9: Motibo sir for further investigation pa rin po kung ano yung motibo and tinitingnan po natin lahat ng anggulo ng dahilan kung bakit ito ginawa doon sa biktima.
7: Kinondena naman ni Makati City Mayor Nancy Binay ang pamamaril sa barangay kagawad at tiniyak na nakahanda ang pamahalang lungsod na tumulong sa biktima at sa kanyang pamilya. Ayon pa kay Binay, pinalakas na rin aniya ang presensya ng pulis sa Barangay Santa Cruz at sa mga karatig na barangay habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Nag-alok na rin ng Makati LGU ng pabuya para makatulong sa paghahanap sa suspect. Tumanggi namang magbigay ng anumang pahayag ang pamunuan ng Barangay Santa Cruz habang nagpapatuloy ang imbestigasyon sa insidente. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
10: Patay ang isang motorcycle rider matapos magulungan ng isang truck sa karambola ng anim na sasakyan sa San Ildefonso, Bulacan. Yan ay exclusive CCTV patrol ni Christopher Sitson.
11: Kitang bumangga ang van na ito sa kumakaliwang truck sa panulukan ng Maharlika Highway at M. Balte Road sa Barangay Sapang Putol, San Ildefonso, Bulacan, Martes ng hapon. Yun pala, inaararo na ang van ng truck na sa likuran nito. Damay pati ang motorsiklo sa harapan ng van na nabundol at nagulungan pa ng umaararong truck. Nabangga rin ng inaararong van ang nakaparadang jeep. Ayon sa San Ildefonso Police, may isa pang kotse na unang nabangga ang truck. Kaya anim na sasakyan ang sangkot sa karambola. Lumalabas sa investigasyon na nawala ng preno ang truck na may kargang mga pataba.
12: Accordingly po, doon pa lang po sa unang nakabanggaan niya, sabi niya pumutok daw yung air brake niya, yung preno niya. Kaya hindi na po nakapag-brake, dire-diretso po. Nagkaroon po ng mechanical malfunction.
13: Agad naman po nakaresponde yung mga barangay tanod ng Sapang Putol. Tapos yung MDRRMO ng Sapang ng ano rin, San Ildefonso. Pagdating nila, yun, nakabulagta na yung tao. Agad naman nadala sa ospital.
11: Dead on arrival sa ospital ang motorcycle rider na taga Cabanatuan, Nueva Ecija. Tumanggi nang nagbigay ng pahayag ang driver ng truck.
14: Nasa kustudiya na ng San Ildefonso Municipal Police Station ang driver ng truck na nahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and multiple damage to property. Paalala ng otoridad sa mga motorista, tiyaking nasa kondisyon ang sasakyan at sarili bago bumiyahe. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
10: Patay ang dalawang babaeng pauwi na sana mula sa trabaho matapos masagasaan sa Santa Rosa, Tagaytay Road nitong Miyerkules. Yan ang CCTV patrol ni Allison Ko.
0: Nakunan sa CCTV ang pagtawid ng tatlong babae sa bahagi ng Santa Rosa, Tagaytay Road na sakop ng Barangay Pasong Langka sa Silang, Cavite, Miyerkules ng gabi. Pauwi na sila mula sa trabaho. Pagdating sa gitna ng highway, saglit silang tumigil para palampasin ang dumarating na sasakyan, pero inararo sila ng isa pang sasakyan mula sa likuran. Tumilapon ang mga biktima sa lakas ng pagbangga. Nagulungan pa ang isa sa kanila ng isa pang parating na sasakyan sa kabilang lane. Ayon sa barangay, katitila lang ng malakas na ulan sa lugar, kaya halos mag-zero visibility na mangyari ang disgrasya.
4: Kaya nga, yung unang sasakyan, iwasan sila eh. Tapos yung pangalawa, yun na talaga yung nangyari. Nabangga silang tatlo.
0: Hindi huminto ang dalawang nakabanggang sasakyan. Dead on arrival sa ospital ang dalawa sa mga biktima, habang sugatan ang isa pa. Isa sa mga nasawi ay 18 anyos na working student. Isa sa mga unang rumesponde ang ama niyang barangay tanod na naka-duty sa mga oras na iyon.
6: Hindi ko malaman kung anong gagawin ko, kung ahawunin ko ba yung nakabangga o kukunin ko yung ambulansya. Yung dalawang naiwan, kami na nagdala sa ospital. Pero yung sarili kong anak, hindi ko nagawa. Hindi ko nagawa, iligtas.
0: Kwento ng ina ng biktima, magsisimula pa lang sana sa kolehiyo ang kanilang panganay. Kusang looban niyang nagtrabaho ito para makatulong sa gastusin ng kanilang pamilya habang hinihintay ang pasukan.
15: Excited na siyang pumasok ng first year college. Sabi niya, ate, magtigil ka na kasi nga, ikaw ay papasok pa. Sabi niya sa akin, mami, hindi. Hanggang katapusan lang naman yung kontrata ko. Iba pala yung kontrata ang sinasabi niya.
0: Nasawi rin sa insidente ang 43 anyos na ginang. Naulila niya ang dalawang anak at asawa. Nagpapagaling naman sa ospital ang ikatlong biktima. Allison Ko, ABS-CBN News.
16: Tukoy na ng Quezon City Police District ang suspect sa pagpatay sa dating BIR Commissioner at kanyang kasambaay noong Hunyo. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
17: Tad-tad ng saksak sa liig at nangangamoy na nang matagpuan ng otoridad ang bangkay ng retiradong commissioner ng Bureau of Internal Revenue at kanyang kasambahay noong Hunyo 15. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng reklamo mula sa kapitbahay sa North Fairview, Quezon City dahil sa masangsang na amoy mula sa bahay ng mga biktima. Nang pasukin ang bahay, tumabad sa kanila ang mga bangkay. Nagtamo ng siyam na saksak sa liig ang 70-anyos na babaeng retiradong BIR Commissioner, habang 14 na saksak naman sa liig ang natamo ng kanyang kasambahay.
18: Tatlong araw na itong nangyari yung pagpatay. Bumuo agad kami ng special investigation team.
17: Sa investigasyon ng pulisya at batay na rin sa mga nakalap na CCTV footage, natukoy na ang asawa ng pamangkin ng dating commissioner ang umanoy sa larin. Nakita ang salarin noong hapon ng June 12 na sumakay ng taxi sa Regalado Highway. At matapos ang isang oras ay namataan siya sa bilihan ng damit sa San Jose del Monte, Bulacan.
18: Pagbili niya ng damit, ito ay agad-agad siyang pumunta sa CR at nagbihis. At sinusundan namin to sa CCTV footage, nag-check-in siya sa isang hotel ng 3 hours. At pagkatapos ng 3 hours, sumakay ulit siya ng jeep. Pabalik ng Novaliches.
17: Pero ang naging susi sa pagkakakilanlan ng suspect ay ang naging transaksyon nito sa isang electronic pay kiosk sa Novaliches kinagabihan.
18: Nagpadala siya ng pera ng 10,000 pesos sa isang numero. Upon follow-up operation namin, napag-alaman namin na itong number ay pinagmamayari ay ang pamangkin ng senior citizen na biktima. Positibong in-identify niya to na ito yung kanyang asawa.
17: Natangay din ang suspect ang iba't ibang alahas, tatlong cellphone at hindi pa matukoy na halaga ng pera. Nasampahan na ng kasong 2 counts of murder at robbery ang salarin nitong Miyerkules pero hindi pa siya nahuhuli ng pulisya. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
16: Namumuro uli ang big-time oil price hike sa susunod na linggo, samantala hihilingin ng Department of Transportation sa mga bangko na ipagpaliban muna ang paniningil ng interes sa mga utang ng mga operator na pinambili ng mga modern jeepney. Ito ay para mabawasan ang pasanin ng mga driver at operator sa gitna ng patuloy na pagsirit ng presyo ng petrolyo. Nagpapatrol, easily.
19: Halos malubog na sa utang sa kanyang kooperatiba ang 73-anyos na modern jeepney driver na si Epifanio. Ang kanyang arawang kitang 4,000 piso ay napupunta lamang sa pambayad sa diesel. Dahil dito, hindi niya nababayaran ang arawang boundary sa kooperatiba na nakalaansa ng panghulog ng kanyang unit.
20: Ganun-ganun talaga kinakalabasan, utang sa co-op. Kasi pag nag-short, utang ng driver yun eh. Iyak na lang muna pagka hindi makabawi.
19: Bilang tulong sa tumataas na presyo ng produktong petrolyo, hihilingin ng Department of Transportation sa mga bangko na magbigay ng moratorium sa pagbabayad ng interes sa inutang ng mga modern jeepney operator pambili ng kanilang unit.
21: Makakatulong naman po yan. No, so kahit magiging kumaga mababawasan ang kanilang iniisip nitong pagtaas ng oil. It's very fluid kasi volatile ang ating oil prices ngayon. Ito pataas, bababa.
19: Ang problema ni Epifanio at ng iba pang driver na may meligrong lumala pa dahil tataas ulit sa susunod na linggo ang presyo ng produktong petrolyo. Base sa unang 4 na araw na trading sa world market, 6 pesos na ang itinaas kada litro ng diesel. Halos 6 pesos na kada litro ng gasolina at 4 pesos and 30 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Iyan ay dahil umano sa nagpapatuloy na kaguluhan sa pagitan ng US at Iran.
22: Magiging mahirap po para sa amin kasi nga po yung pagtaas po ng sahod parang hindi pa naman po namin nararanasan or nararamdaman.
23: Yung pagtaas medyo hindi na balanse. Dapat kasama din talaga.
24: Saan?
23: Sa fuel discount. Ayun ang ano namin.
24: Ang, kasi
23: mahirap eh. Masyado mataas yung gasolina.
19: Sa estimate naman ng ilang stakeholder, pwedeng umabot hanggang halos 7 piso kada litro ang itataas ng diesel at hanggang 6 pesos kada litro naman sa gasolina. Pinag-aaralan pa rin ng LTFRB ang pagpapalawig ng 10 peso fuel discount program ng gobyerno para makinabang din ang iba pang uri ng mga PUV. Easily, ABS-CBN News.
25: Sumbansad ang piso kontra dolyar sa pinakamababang halaga nito sa kasaysayan. Nagsara ang palitan sa higit 61.847 pesos. Nahigitan na nito ang record low ng piso noong Mayo at nito lang Webes. Tiwala pong ilang ekonomista na pwede pang lumakas ang piso dahil sa mga polisiya ng pamahalaan, pero depende pa rin ito sa ilang bagay. Gaya nang nagpapatuloy na sigalot ng Amerika at Iran sa gitnang silangan. Pero babala nila ang paghina ng piso, katambal ng tumataas na presyo ng mga produktong petrolyo sa world market, ay pwedeng makaapekto sa inflation o bilis ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Muli pong binomba ng water cannon ng China Coast Guard ang mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessels na maghahatid ng ayuda sa mga mangingisdang Pilipino sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal ngayong Biyernes ng umaga. Mag-aalas 6:30 ng umaga ng unang bugahan ng tubig na barko ng China ang BRP Cape San Agustin ng PCG nang nasa 15 nautical miles ang layo nila sa Bajo de Masinloc. Ayon pa sa Coast Guard, nasa 6 na barko ng CCG at ilang Chinese Maritime Militia Vessels ang nakabuntot sa kanila. Makalipas ang 1 oras, ang BRP Datu Paduhinog naman ng BFAR ang pinuntirian ng water cannon. Ayon kay Rear Admiral Jay Tariela, tagapagsalita ng PCG sa West Philippine Sea Concerns, lumapit pa ng hanggang 7 metro sa kaliwang harap na barko ng BFAR. Wala pang kalahating oras na direct hit ng water cannon ang Datu Paduhinog at muli, pagsapit ng alas 8 ng umaga at bago mag-alas 9, nagpakawala ulit ng tubig at isa pang barko ng CCG sa BRP Datu Cabaylo ng BFAR. Sa kabila po nito at iba pang aksyon ng mga barko ng China, wala namang nasaktan o permanenteng nasira sa panig ng Pilipinas. Naisagawa rin ng PCG at BFAR ang misyong maihatid ang petrolyo at pagkain sa mga mangingisdang Pilipino. Mariing kinundinan ng Philippine Coast Guard ang delikado at walang pakundang aksyon ng China Coast Guard. Iginiit din ng PCG na patuloy nitong babantayan at poprotektahan ang dagat na sakop ng Pilipinas.
26: The time now on FMR. It's 6:45.
27: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
28: ACS.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
25: Bago ang mismong ASAP XP Australia. At on the way na rin sa Sydney, ang nag-iisang diyosa na si Ann Curtis. Nagpapatrol, Ana Cerezo. Sumabak na sa iba-ibang activities ang music icons at iba pang kapamilya artists bago pa man ang ASAP XP Australia ngayong Sabado. Nakachikahan ng ASAP XP artists ang ilang Pinoy media sa TikTok Entertainment Center. Nag-courtesy call din sila sa Philippine Consulate General sa Sydney. Isa sa pinakainabangan ang intimate fan moment. Nireveal na rin na kasama sa ASAP XP Australia si Sarina Hilario. Huwebes ng gabi, bumiyahin na rin pa Sydney ang multimedia prince na si James Reid at huling tumulak pa Australia ngayong Biyernes ang diyosang si Ann Curtis.
2: I think this is the first time I'm performing in Australia, which is weird because I grew up there. So I'm super excited. It's going to be a lot of fun. Are you ready? I'm super ready and I can't wait to see everyone. I can't wait to perform with the ASAP Kapamilya families.
25: Mapapanood ang ASAP XP Australia sa July 25 sa TikTok Entertainment Center sa Sydney. United Kingdom naman ang destinasyon ng The Loyalty Game stars na sina Jericho Rosales at Janine Gutierrez. Pangunahan nila ang Barrio Fiesta London sa July 26 sa Abscourt Farm sa Walton-on-Thames, Surrey. Bago naman umarangkada sa US leg ng Signals World Tour ng Beanie, dadalo muna ang walo sa San Diego Comic-Con. Sasama ang Beanie sa panel ng pelikulang Forgotten Island na binubuo ni na Dave Franco, Liza Soberano, Her at mga filmmaker nito. Unang dadalhin ng Beanie ang mga pasabog ng Signals World Tour nila sa Honolulu sa August 1. Samantala, para sa mas marami pang music at entertainment content, tumutok sa mga paboritong programa ng Mix araw-araw. Mapapanood dito ang mga original shows. At tuwing Sabado, balikan ang mga iconic na palabas, personalidad, at hindi malilimutang music moment sa Nostalgia R. Mapapanood ng live ang Mix shows sa Mix Facebook at YouTube channel. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
10: Sa pagbabalik ng TV Patrol, nasa 4 milyong pisong halaga ng hot meat na ibinebenta online na sabat. At habagat nagdulot ng baha sa ilang lugar sa Mindanao, bagyong Quiapo naglandfall. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: Gayong Biyernes.
1: Hindi talaga mapagkakatiwalaan yang si Gabo.
2: Itinangas ni Gabo ang mga ginto.
3: Ano gagawin natin?
4: Hindi si Mr. Chan ang babalikan ko, ma. Yung dumaril sa akin, si Samantha Jacinto.
5: Di na pwedeng daanin sa usapan si Ricardo. Puwersahan ang kailangan.
6: May taong nandun kaya madali natin nahuli si Mr. Chan.
7: Siya rin kaya yung mystery man na rason kung bakit natin nahuli si Alias Tigre.
6: Ang tanong, sino yun?
8: Alam ko kung paano mag-isip yun.
9: Tagagilinto ang lupa yun.
10: May pera na po ako. Ang pa-opera ng tatay.
11: Hindi ko buhaya na may mangyayari mo sa mga tatay ko.
10: Kaya gagawin ko ang lahat para mabuhay siya.
12: Sa muna ko ang pera, anong tinrabaho mo? O legal ba?
9: Madaling matukso yun. Sa laki ng halaga ng ginto yun, sigurado na silaw na yun.
0: Coco Martin Sigabo. Weeknights, 8 p.m. Simula July 27, ang mga bigating bida magsasama-sama.
13: Siniswerte ka nga naman.
14: Ibigyan kita isang misyon. Kailangang makuha ang ginto kay Mr. Chan, buhay man o patay.
15: Para na! Pasok!

0: lang iniintay ng tatay mo.
1: Tong! Tulong! Tulong!
2: Tay!
1: Tay! Oglo! Oglo!
0: Mukha namang walang aasahan sa'yo, tatay mo!
1: Tong, gawin nyo na! Parang mabuhay tatay ko, Tong!
3: Tay! Ang hari ng aksyon sa ating henerasyon, Coco Martin at ang prime actress Julia Montes.
4: Pasok ko, bay! Ikaw na naman!
5: Gusto mo walikan kita, ha?
3: Sigabo, 8 p.m.
6: Sigabo! Love is supposed to be the most beautiful thing that can happen to you.
7: Ah! You know? Ah!
4: Hindi ka pa masaya!
8: Sinong papasa dyan? Mr. Perfect ang hanap.
6: It's okay. Hindi naman ako nagmamadali eh. Darating din na.
8: Someday, I want to have my own family. But first, tapos si Billy muna.
4: Ba't ako?
9: Huwag mo naman akinin yung akin.
4: Liar!
10: Darating na rin yung swerte natin. Malapit na.
8: Hey, you know I'm always here for you, right?
6: Dapat lang.
3: Asia's superstar is back! Catherine Bernardo.
6: Love always wins.
3: And multimedia prince, James Reed.
11: What are friends for?
3: With Her Majesty, Maha Salvador.
6: Tutulungan kita sa kahit anong paraan.
3: Someone Someday, 8:45 p.m.
12: Ano ginagawa mo dito?
13: Sweetheart, di ka ba masayang nakikita ko?
14: Get ready, Special Agent Shana. Time to bring Koy.
15: Sino ka magdalang
14: niya? He is the Valtrovis secret assassin.
13: Sisiguraduhin ko na magbabayad lahat ng traitor sa akin!
3: Ultimate Kapatid star Enrique Hill. And Gen Z Queen Andrea Brilliantes.
6: Hindi mo talaga ako kayaan.
3: A Secret in Prime, 9:30 p.m. Prime Time is Bida sa ating bagong Prime Time Bida. Kapamilya, sa lahat ng panahon,
16: magkasama tayo sa bawat kwento.
8: Maganda pa rin sayos natin, kahit magulo.
17: Alam ko eh. Alam ko na kaya mo.
8: Pag kayo, kayo. Pag hindi,
18: hindi nata talaga.
19: Kung para sa'yo, para sa'yo.
17: Kumbat na rin. Mahal kita, pero may hangganan lang ito. Pagmamahal ko para sa'yo.
10: Kami naman! Hacker yan! Hacker yan! Diba? Diba? Ang dahil sa post ko to!
20: Taga lang sa'kin.
21: Friendship song yun.
22: Love song!
21: Kasi puro labang nasa isip mo.
8: You like it?
19: Best birthday gift
8: ever.
19: Oh,
8: naman pala eh. Best birthday gift ever?
3: Kapamilya, sa lahat ng panahon,
16: magkasama tayo sa bawat kwento.
23: Nasa 4 milyong pisong halaga ng hot meat na pinaniniwala ang illegal na binibenta online ang nasabat matapos salakayin ng mga otoridad ang isang warehouse sa Valenzuela City. Natuklasan ng mga tauhan ng NBI at ng National Meat Inspection Service na ilan sa mga ibinebentang karne ay expired na o kulang sa kaukulang label. Nakumpirma rin karneng baboy pala ang ilang produktong ibinebenta pero tinatawag na beef trimmings. Nasa 17 metric tons na frozen meat products ang nakumpiska sa imbakan. Inilipat na sa kustodiya ng NMIS ang mga ito.
24: We are not building only for today. We are building also for tomorrow.
25: Umarangkada na ang paghahanda para sa darating na State of the Nation Address sa Lunes mula sa pagpaplano para sa seguridad sa loob at labas ng batasang pambansa, pagkakasa ng mga protesta ng iba't ibang grupo hanggang sa mismong talumpati na ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay malapit na niyang matapos. Nagpapatrol, Michael Delizo.
26: 90% ang tapos kung ilarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA.
27: I'm never done. Until 1 hour before the SONA, I'm still changing it, you know, because of course we want it to be perfect.
26: Nang tanungin kung isa ang katiwalian sa mga paksang tatalakayin ng kanyang ulat sa bayan, ito lang muna ang naging sagot ng Pangulo.
27: Abangan ang susunod na kabanata.
26: Ang sigurado sa ngayon, iyahayag ng Pangulo ang naging tugon ng pamahalaan sa iba-ibang krisis tulad ng tensyon sa Gitnang Silangan.
27: I will make sure that people know all of the things that we have done to navigate this very difficult period in our history where we are buffeted by all of these external forces. But nonetheless, our response has been good and we have had to make adjustments, but those adjustments have been effective and have served their purpose.
26: Puspusa naman ang paghahanda ng mga aktivista sa kanilang protesta sa SONA sa Lunes.
0: Ang effigy natin sa baba, makikita nyo meron tayong effigy, yung puppet at puppet master. Yung dahilan, bakit pa mataas ang presyo ng langis, mataas ang presyo ng bilihin, dahil ginera ng US ang Iran.
26: Inaasahan ng mga organizer na aabot sa 20,000 ang lalahok para sa tinatawag nilang People SONA, kung saan ilalatag ang tunay umanong estado ng iba-ibang sektor taliwas sa inaasahan nilang ibibida ng Pangulo sa kanyang talumpati.
1: Ang sasabihin naman ng Pangulo, ang kanyang ikalimang State of the Nation address ay punong-puno na naman ng palamuti. Pero yung katotohanan, tumatangis ang mamamayan.
2: Malinaw po ang marka ng mga guro at kawani kay President Bongbong Marcos, bagsak na bagsak.
26: Ayon sa PNP, tatlong grupo ang nabigyan ng permit para mag-rally sa Commonwealth sa Lunes mula 1:00 hanggang 5:00 ng hapon. Ang bayan na magtitipon sa tapat ng St. Peter's Chapel, ang Sanlakas sa Toyota sa Commonwealth at ang pro-BBM group na Better Brighter sa tapat ng Sandigan Bayan o Centennial Building. Hindi naman nag-apply ng rally permit ang Iglesia ni Cristo na ayon sa PNP ay may malaking pagtitipon sa Lunes para sa kanilang Thanksgiving at founding anniversary.
5: We do not have the exact details pa sa kanilang gagawing anniversary celebration. We all have contingency plans wherever they will decide to hold their anniversary celebration.
26: Walang pasok sa Maynila at QC sa Lunes at may liquor ban din sa QC mula 12 a.m. hanggang 6 p.m. sa Lunes. Magpapatupad naman ng heightened security sa piling lugar tulad ng Batasang Pambansa, Commonwealth Avenue, People Power Monument, Malacañang, Liwasang Bonifacio, Senado at US Embassy. Ayon sa PNP, wala namang namomonitor na anumang banta sa seguridad sa Lunes. Michael Delizo, ABS-CBN News.
11: Alamin na po natin ang magiging update sa bagyong Quiapo kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na ang bagyo at magiging maulan pa ba ngayong weekend?
12: Alam mo Alvin, tinatawid na ng bagyo ang Extreme Northern Luzon. Ito po ang Tropical Storm Quiapo na may international name na NUL. Naglandfall po ito lagpas alas 2 ng hapon dyan sa isla ng Camiguin sa kapuyan ng bayan ng Calayan sa Cagayan. At huling namataan ang bagyo sa dagat na sakop ng Calayan Island dyan pa rin sa Cagayan. Taglay po ng bagyo ang lakas ng hangin na 85 kilometers per hour malapit sa gitna at yung pagbugso naman umaabot hanggang 115 kilometers per hour. Kumikilos po ang bagyo pa west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. At kita pa rin natin, no, humahampas pa yung makakapal na ulap at mga pag-ulan na dala ng bagyo dito sa hilagang bahagi ng Luzon. Nakataas pa ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Batanes, Northern Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, gayon din sa hilagang bahagi ng mga probinsya ng Apayao at Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa ibang bahagi pa ng Cagayan, maging sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Northern at Central Aurora, ibang bahagi ng Apayao, maging sa Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, ibang bahagi pa ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at sa La Union. Posible magbaba na ang pag-asa ng wind signals habang kumikilos palayo ang bagyo. Pero pwedeng lumakas pa ang tropical storm Quiapo bilang severe tropical storm habang tinatawid nito or kahit pagkalagpas na po ng Babuyan Islands. At makalalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility Sabado ng umaga patungo po yan dyan sa may katimugang bahagi ng China sa Linggo. Sa paglabas ng bagyo sa PAR, tatangayin po nito ang habagat pero maaapektuhan pa rin ng hangin mula sa timog kanluran ang kanlurang bahagi po ng Luzon at Visayas ngayong weekend. Pero wala naman tayong nakikitang panibagong sama ng panahon na makakaapekto sa atin hanggang sa susunod na linggo. Sa rainfall forecast ng The Weather Company sa Luzon, meron pa pong malalakas na ulan ngayong Biyernes ng gabi, lalo na sa bahagi ng Ilocos Region at western part ng Cordillera. Dahil po yan sa Bagyong Quiapo, pwedeng hanggang madamayang madaling araw po ay meron pang kalat-kalat na mga pag-ulan sa western part ng northern Luzon. Sa Sabado, meron pong aasahang mga thunderstorms sa maraming bahagi ng Luzon hanggang pagsapit po iyan ng gabi. At merong malalakas na ulan sa central Luzon hanggang umaga po yan ng Linggo dahil din po yan sa habagat. At may mga pag-ulan ding aasahan sa ilang lugar sa Mindoro, maging sa Romblon, Southern Quezon at ilang bahagi ng Bicol Region. At may malalakas ding ulan sa hapon sa Northern Zambales at Pangasinan at pwedeng sa gabi ay meron pang kaunting pag-ulan dito sa Northern at Central Luzon. Sa Palawan, tanghali hanggang hapon ng Sabado maulan sa ilang bahagi ng probinsya. At sa Linggo naman, tanghali at hapon dito sa may Southern Palawan, malalakas sa mga pag-ulan at pagsapit ng gabi, uulan muli sa hilagang parte ng Palawan. Sa Visayas, magdadala pa ng malalakas na ulan ang habagat. Sa Panay Island, umaga po yan hanggang hapon ng Sabado. At hating gabi naman hanggang Linggo ng madaling araw, maulan muli dito sa may Western Visayas, ilang bahagi ng Negros at maging sa may Central Cebu. At uulan din sa umaga sa Panay at sa Leyte. At pagsapit po ng tanghali, may mga malakas na ulan din sa may Eastern Samar. At may aasahan pang mga pag-ulan sa gabi sa ilang bahagi ng Panay, Negros at Central Cebu. Sa Mindanao, meron pang maagang paulan sa Sabado sa ilang bahagi ng Davao Region at ng Sokcergen, pero magiging mainit na maghapon sa malaking bahagi. Meron lamang thunderstorm sa hapon dito sa may Northern Mindanao. Madaling araw ng Linggo, magpaulan ulit ang habagat sa may Zamboanga Peninsula at sa hapon po uulan ulit sa Zamboanga, gayon din sa ilang bahagi ng Northern Mindanao at sa Caraga na may asan pang mga pag-ulan hanggang pagsapit ng gabi. Tayo naman sa Metro Manila, maulap at meron pang kalat-kalat na mga pag-ulan sa Sabado at Linggo. Yung mga pag-ulan po, lalong may kalakasan bago magtanghali hanggang pagsapit ng hapon. Samantala, sumadsad pa sa bagong all-time record ang level ng tubig sa Angat Dam, 150.98 meters. Ngayon po yan, Biyernes ng umaga. At kapamilya, nagdulot pa ng pagbaha sa ilang probinsya sa Mindanao ang mga pag-ulang dala ng habagat. Sa maasim sa Rangani, nagmistulang talon ang pagragasa ng baha mula sa ibabaw ng bundok sa Barangay Tinoto na umagos naman diretso sa dagat. Ito po, wag nating tularan, nakuna ng video ang isang lalaking nakatayo sa gitna ng rumaragasang Macar River sa General Santos City nitong Webes. Hindi alintana ng lalaki ang lakas ng agos at naglakad pa sa mas malalim na bahagi ng ilog. Maya-maya, tinangay na siya ng agos, pero ligtas ding nakaahon sa pampang. Sinira naman ng malakas na agos ng tubig ang pansamantalang daan sa gilid ng Aquino Bridge sa Barangay Glan Padido sa Glan Sarangani. Para sa malalaking sasakyan ang nasirang detour route dahil bukas pa lamang sa light vehicles ang isang lane ng Aquino Bridge ayon sa DPWH Region 12. At wasak din ang Maladi Bridge sa Malabang, Lanao del Sur. Pinayuhan ng mga otoridad ang mga residente at motorista na iwasan dumaan muna sa tulay habang sinasagawa ang pagsusuri sa pinsala. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat kapamilya!
25: Naglunsad ng isang bigating hakbang para makasabay sa world market ang mga produktong tatak Pinoy, lalo na sa hanay ng personal care. Nagpapatrol Rod Macenas.
4: Rooted locally, powered globally. Ito ang pinanghahawakan ng isang multinational company sa pamumuhunan nito sa isang local consumer care brand. Pormal itong inanunsyo sa pamamagitan ng ceremonial folder noong Martes sa Taguig.
7: First, to strengthen our presence in the Philippines. We like the values of the company. It's just simplicity, ownership, passion, hungry for growth. Okay, so, and of course, respect for people.
4: Magbibigay daan ito sa mas maraming research, innovation at pag-develop ng mga produkto gaya ng alcohol at hair treatment. Ikinatuwa naman ito ng kanilang brand ambassador na si Dimples Romana.
9: It just really excites me at the moment. We now reach global heights, lalong-lalo na sa ating mga Pinoy. Alam mo naman, we always say, nako, Filipino pride, reaching global, gusto natin yan.
4: Sa pagsasanib puwersang ito, isang malaking hakbang para sa mga produktong Pinoy na makasabay sa world market, lalo na sa larangan ng personal care. Rod Macenas, ABS-CBN News.
23: at susunod, mga isyung gustong marinig ng taong bayan sa sona ng Pangulo sa Lunes, alamin. At Campus Patrol ng ABS-CBN News, bumisita sa De La Salle University sa Maynila. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa

0: siya magipaglaban.
1: Paano? Huwag ka paano! Tama ka!
2: Magaling po siyang aktor.
3: So kami hindi. Ako kami hindi.
4: Favorite ko si Coco.
5: Ito na po si Coco Martin!
6: Maraming salamat po sa matinding sigaw ng inyong pagmamahal at suporta. Sigaw

0: Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m. Kapamilya sa lahat ng panahon.
1: Magkasama tayo sa bawat kwento.
2: Sa Barangay Dulho, Fatima, Cebu City.
3: Alamin natin, ano nga bang programa ang pinapanood ng...
4: Tarama, Tres! Andito na kami!
2: Ayo!
5: Wow!
2: Tropa ang Sigabo!
3: Sakto-sakto kami yan, oh!
6: Idol, magod na mo si Kwan, si Coco Martin.
7: Ayun na sila ka-supportive ni Coco Martin, guys. Grabe among support.
8: Ipagpatuloy na ba po yung magagawa ng ganyan palaban?
9: Love you, Coco!
0: Maraming salamat sa Sigabo ng inyong suporta at pagmamahal.
2: Oh, tara, guys! Certified tropang Sigabo mo na amihatag ninyo kanin. Yeah!
10: Yeah! Kapapalitan na yung titi na.
0: Martin Sigabo, 8 p.m. Kapamilya sa lahat ng panahon.
1: Magkasama tayo sa bawat kwento.

0: Sa ikalimang pagkakataon, muling haharap sa sambayan ng Pilipino si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Kailangang may managot.
0: Sama-sama nating tutukan ang kanyang mensahe at alamin ang tinatahak na landas ng ating bansa.
1: Kailangan pa natin mas lalong galingan.
0: State of the Nation Address 2026, the ABS-CBN News Special Coverage. Kasama sina Karen Davila at Alvin El Chico. July 27, Lunes, alas 3:15 ng hapon. Mapapanood sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, All TV 2 at A to Z.

0: We are not building only for today. We are building also for tomorrow.
1: Paglaban sa korupsyon at presyo ng bilihin. Ilan lamang yan sa nangungunang isyong nais marinig ng mga Pinoy sa nalalapit na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa survey ng Pulse Asia. 29.8% ng mga na-survey o halos tatlo sa bawat 10 Pilipino ang nagsabing nais nilang marinig sa sona ng Pangulo ang mga ginagawang aksyon laban sa korupsyon ng administrasyon, partikular sa investigasyon at papanagot sa mga sangkot sa flood control scandal. 18.7% naman ng mga Pinoy ang inaalala ang abot-kayang presyo ng mga pangunahing bilihin. Sinusundan ito ng trabaho at kabuhayan na nasa 6.6%. Solusyon sa kahirapan, problema sa ilegal na droga, mababang sahod, mataas na presyo ng langis, suporta para sa mga magsasaka at mangingisda, paglaban sa kriminalidad, reforma at mas maayos na kalidad ng edukasyon at iba pa. Isinagawa ang survey mula June

0: 28, July 3 at 6 sa 2,400 adult respondents.
1: Naghain ng mga investigador ng ombudsman ng reklamo laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico. Kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control projects, nagpapatrol Daniza Fernandez.
2: Pandarambong sa buong bansa. Ganito inilarawan ng Special Panel of Investigators ng Office of the Ombudsman ang umano'y pagkakadawit ni na late Representative Martin Romualdez at dating kongresista na si Zaldico sa katiwalian kaugnay ng flood control projects. Naghain ang mga investigador ng supplemental complaint para sa preliminary investigation laban sa dalawa at ilang iba pa. Base sa reklamo, naniniwala ang mga investigador na dapat makasuhan si Romualdez at Co. ng plunder o pandarambong, bribery at graft dahil sa umano'y pagsasabwatan nila para magkamal ng nasa 56 billion pesos mula 2022 hanggang 2025. Mga panahong House Speaker pa si Romualdez habang chairman ng House Committee on Appropriations si Co. Nauna nang ipinaliwanag ng ombudsman na hindi pa ito formal na pagsasampa ng kaso sa korte.
3: So ang complaint ay nanggagaling po sa fact-finding teams natin, tsaka siya papasok sa preliminary investigation na ang naghahawak pa rin yan ay mga tao dito pa rin sa Office of the Ombudsman. Ang pangalawang type no, na ng case or complaint ay yung nasa filing na sa Digan Bayan or sa Regional Trial Court, sa korte na po yun. That only comes after meron ng resolution dun sa preliminary investigation.
2: Ayon sa kampo ni Romualdez, handa siyang harapin ang anumang reklamo laban sa kanya. Naniniwala silang mapapatunayan ng dating speaker ang kanyang panig kung magkakaroon ng anilay, patas na laban at paghuhusga. Nauna na rin itinanggi ng kampo ang pahayag ng ombudsman na sinusubukan ni Romualdez lumabas ng bansa.
4: We deny in the strongest possible way any insinuation that Representative Romualdez has attempted to evade the legal process. Uulitin po namin, kailanman ay hindi nagtago si Representative Romualdez.
2: Hiniling din ng kampo ni Romualdez sa publiko, hayaang manaig ang legal na proseso at hayaang ebidensya ang magpasya. Samantala, tumanggi munang magbigay ng komento ang abogado ni Co dahil hindi pa siya nabibigyan ng kopya ng reklamo. Sa ngayon, hindi pa matuntun kung nasaan ang dating kongresista na humaharap sa mga kasong graft at malversation sa Sandigan Bayan kaugnay sa anomalya sa flood control project sa Mindoro. Daniza Fernandez, ABS-CBN News.
5: Mula ng ibinunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang 2025 SONA ang mga anomalya sa flood control projects, na uwi na ito sa mga imbestigasyon, pagkakaso at pag-aresto. Pero may ilang nakukulangan pa, tulad na lang ng mga komunidad na lubog pa rin sa baha hanggang ngayon. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
6: Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
7: Nagulat ang marami nang ilantad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang 2025 State of the Nation Address ang itinuturing na ngayong isa sa pinakamalaking issue ng katiwalian sa kasaysayan ng bansa.
6: Na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang.
7: Sa kanyang SONA, agad inatasan ng Pangulo ang mga ahensya ng gobyerno na magsumite ng ulat at iripaso ang lahat ng flood control projects sa bansa.
6: So that this will not happen again.
7: Nasundan ito ng paglalathala ng sumbong sa Pangulo website, kaliwat ka ng investigasyon at pag-inspeksyon sa mga proyektong palpak o guni-guni lang. Hanggang sa isa-isa nang nadawit, nakasuhan o nakulong ang ilang kontratista, mga opisyal ng Department of Public Works and Highways, mga dati at kasalukuyang mambabatas, at mga nasa ehekutibo. Ang galit at sentimiento ng mamamayan sa mga protesta idinaan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, para sa mga nalulubog pa rin sa baha, tila wala namang nagbago.
8: Ito ngayon yung isa sa mga natatanging paraan para makapunta sa Barangay Bulusan dito sa Kalumpit, Bulacan. Dahil kasi sa high tide at dun sa ulan na dinala ng habagat, baha pa dun sa mga kalsada. Hindi makakadaan yung mga ordinaryong sasakyan dahil lulubog o titirik lang ang mga ito.
7: Kwento ng mga residente, minsan umaabot ng 3 hanggang 4 na talampakan ang baha sa kanilang lugar.
9: Po, dati po eh, basa po ako hanggang bewang. Magkapuit lang po sa gasolinaan, doon lang po ako magbabanlaw. Para lang po makapasok. Pasma po talaga abutin.
7: At kahit anong gawin nilang paglilimas o paglagay ng panangga, pinapasok pa rin ng tubig at putik ang kanilang bahay.
10: Gising ka sa umaga, putik, sa maghapon, gumagalaw ka sa putik at tubig. Ganon. Kahirap.
7: Dati nang nadiskubring bitin at substandard umano ang ipinatayong dike sa kanilang lugar na ginastusan ng mahigit 53 million pesos.
11: St. Timothy, ang kontratista dito, manipis lahat ng simento, hindi pantay-pantay.
7: Dito nag-ugat ang graft at malversation case na isinampa laban kina Curly at Sara Discaya noong Hunyo. Isa lang ito sa mga kasong kinahaharap ng mag-asawang kontratista, kaugnay ng mga ghost o substandard flood control projects mula Bulacan hanggang Davao Occidental.
12: Happy, yes!
7: Sa mahigit 200 active cases na iniimbestigahan ng ombudsman, may mga umabot na rin sa korte at sa pag-aresto. Ang ilang opisyal naman ng DPWH, ilang kasamahan at kontratista, isinailalim na sa Witness Protection Program. Pati si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, gusto na ngayong gawing state witness ng Office of the Ombudsman para palakasin ang plunder case laban sa itinuturing na mas malaking isda. Kabilang na umano, si dating House Speaker Martin Romualdez. Pero giit ni Zaldi Co, ang dating mambabatas na nasa sentro ng iskandalo, hindi lang umano si Romualdez ang mastermind ng budget insertions para sa flood control.
13: Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin, nahati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon.
14: Kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito.
15: The budget does not begin in the House. It begins in the executive. I will not be the fall guy for other people's corruption.
7: Naniniwala ang dating special advisor ng nabuwag na Independent Commission for Infrastructure na mapapanagot ng ombudsman ang lahat ng kailangan managot. Pero habang tumatagal anya ang paggulong ng hustisya, mas nabibigyan ng pagkakataon ang mga kurakot na ipagpatuloy ang mga gawain, lalo't binabalangkas na ang 2027 national budget.
16: Yung mga ibang mayors nga, pag nagsusumbong sa akin na pag nilalapitan nila yung mga ibang mga regional officers, mga regional directors, tulad sa DPWH, yung sinasabihan nga sila na ang lapitan daw nila yung congressman. So hanggang ngayon, yung mga congressman pa rin nagdidesisyon.
7: Aminado si DPWH Secretary Vince Dizon na meron pa rin mga hindi tinatablan ng hiya. At gusto pa rin pairalin ang nakagawiang maling sistema. Mga bagay na aniyay sinasalag niya sa pamamagitan ng mga reforma at pagbabantay sa pondo ng bayan.
17: We have put very, very stringent measures there to protect the budget from what happened in the past. The flood control budget is not going to be as high as it was in the previous years.
7: Sinimulan na rin gibain ng DPWH ang palpak na river protection structure sa Kalumpit, Bulacan para palitan ng bago at mas matibay. Umaasa ang mga taga-Kalumpit na magagawa ito sa lalong madaling panahon.
10: Ilang baha pa kaya yung daraan? Di bali sana kaming matatanda, okay na eh. Paano yung mga kabataan ang mga susunod?
7: Nakamasid rin ang taong bayan kung paano masusundan ng Pangulo ang kanyang mismong ipinangako mula sa kanyang nakaraang SONA.
6: Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian.
7: Andrea Taguines, ABS-CBN News.
18: Para hindi na maulit.
5: Mga kapamilya, sama-sama nating tutukan na ang ikalimang pag-uulat sa bayan ni Pangulong Marcos Jr. Panoorin ang aming special coverage ng State of the Nation Address 2026. Kasama po ang inyong likod at si Alvin El Chico. Sa Lunes na po yan, July 27, alas 3:15 ng hapon sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, All TV 2 at A to Z.
0: Bumisita po ang ABS-CBN News sa De La Salle University sa Maynila para sa ikawalong leg ng media literacy campaign na Campus Patrol. Binigyan ng lecture at hands-on experience ang mga estudyante sa news production, paghilatis at kritikal na pagkonsumo ng impormasyon at media. Nagpapatrol, Michael Delizo.
18: Game na game na sumabak ang mga estudyante ng De La Salle University sa Maynila sa ika nga ay real-life experience ng media production sa pagpapatuloy ng Campus Patrol ng ABS-CBN News.
19: Sobrang bigat po nung camera pala. No? So talagang saludo po ako sa mga camera operators natin dyan. Super saya!
20: It's very fulfilling to see how it works in the industry.
18: Tampok din sa event ang mga talk mula sa ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas, Bayan Mo Ipatrol Mo Research and Training Officer David Panelo, at ANC anchor Rico Hizon. Ang Campus Patrol ay ang media literacy campaign ng ABS-CBN News. Ibig sabihin, dito tinuturuan at binibigyan ng hands-on experience sa mga estudyante kung paano gumawa o mag-produce, kumilatis at maging critical sa pangkonsumo ng impormasyon at media. Sumentro ang mga diskusyon sa mga napapanahong issue tulad ng fake news at hamon sa kredibilidad ng mga mamamahayag ngayong digital age.
21: We want to influence students to be responsible technology and digital citizens. No? And part of that really is fighting for good information, correct information, and fighting disinformation and misinformation.
22: They have to think, they have to double check, triple check their sources bago nila i-share sa madlang people.
18: Ang Campus Patrol ang highlight event ng Lasal sa pagdiriwang ng Media Week katuwang ang DLSU Media Office.
23: Eventually, when they graduate, they are responsible media practitioners, responsible graduates, responsible citizens of this country. And yun, kaya gusto namin expanded yung horizons nila when it comes to media practice.
24: Gusto ko po ito gawin in the future. Kasi po yung iba po yung fulfillment niya na magbigay ng memorable experience sa ibang tao at makapagbatid po ng balita.
18: Hindi rin nagpatalo ang mga archers sa mga palaro tulad ng Spot the Difference, ang trending ngayong Emotions Challenge at on-the-spot quiz mula sa I Want. Siyempre, kapag may games, maraming papremyo. Hindi rin nawala ang showcase ng LaSalle Dance Companies at performances mula sa star music artists Aja at DNA. Abangan ang susunod na leg ng Campus Patrol. Baka sa school nyo na, ang susunod naming bibisitahin. Michael Delizo, ABS-CBN News.
0: Susunod, Senator Ping Lacson may mensahe sa kapwa senator judges para bumilis ang usad ng impeachment trial. At ilang eksena sa seryeng Someone Someday ipinasilip bago ang world premiere. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: ngayong Biyernes.
1: Hindi talaga mapagkakatiwalaan yung si Gabo.
2: Itinangas ni Gabo ang mga ginto.
3: Ano gagawin natin?
2: Hindi si Mr. Chan ang babalikan ko, ma. Yung dumaril sa akin, si Samantha Jacinto.
4: Di na pwedeng daanin sa usapan si Ricardo. Puwersahan ang kailangan.
5: May taong nandun kaya madali natin nahuli si Mr. Chan.
6: Siya rin kaya yung mystery man na rason kung bakit natin nahuli si Alias Tigre.
5: Ang tanong, sino yun?
7: Alam ko kung paano mag-isip yun.
8: Tagagilinto ang lupa yun.
9: May pera na po ako. Ang pa-opera ng tatay.
10: Hindi ko kuwaya na may mangyayari mo sa mga tatay ko.
9: Kaya gagawin ko ang lahat para mabuhay siya.
11: Saan mo nakuha ang pera? Anong tinrabaho mo? O legal ba?
8: Madaling matukso yun. Sa laki ng halaga ng ginto yun, sigurado na silaw na yun.
0: Coco Martin Sigabo. Weeknights, 8 p.m.
12: Isang bansa.
13: Libo-libong isla.
12: Hindi mabilang na kwento. Mga kwentong nagsalin-salin sa paglipas ng panahon.
13: Totoo ba na may lugar dito sa Pilipinas na wala sa mapa? Ayon sa mga kwento, pili lang ang pinapakitaan nito.
12: Parang imposible, no? Pero kung may mommy sa ancient Egypt at Peru, meron din dito sa atin. Pero paano nga ba naiiba ang mummification natin sa kanila?
14: At ang labi ng pinakamatandang sinaunang tao dito sa Pilipinas, paano nga ba siya nakarating dito?
12: Mga ilaw na hindi maipaliwanag. Yung mga saksi, iba-iba yung kwento. UFO nga ba to? Sa bawat kwento, may tanong na nananatili.
13: Saan nagtatagpo ang misteryo
14: at katotohanan? Ito ang Philippine Strangest Mysteries.
0: Kapamilya sa lahat ng panahon.
12: Magkasama tayo sa bawat kwento.
15: Hindi pangkaraniwan.
16: Kuya Bong, Kuya Bong!
17: Bongo show sila, Kuya Bong. May sarili silang dagat. They own the sea, the Pacific Ocean.
18: Pambihira na kung minsan hindi ka panipaniwala.
19: Is anybody there?
20: Pwede ko bang sabihin sa kanila to?
18: Mga hayop kayo!
20: Kasi hayop naman sila, Kuya Boy.
21: Dadali namin kayo sa mga kwentong kakaiba.
22: Ipiprito na natin ang yag balls ng daga.
23: Iman ko na.
22: Are you sure?
18: Mga istoryang nakakamangha!
24: Siyempre, hindi ka siyang
22: tubig natin. Yung tubig. Thank you, ate!
24: Thank you!
21: Dito, hindi ordinaryo ang mga kwento.
18: Ibang level to!
0: Ibang level to! Tuwing Sabado, 6:45 p.m.
25: Fan ako ng love list.
26: Thank you.
25: Kung pwede sanang makahingi ng yakap sa idol ko.
27: Tiyo ko, nagkamali talaga na iniidolo.
28: Kinis-kinis na mukha niya, ang lambot-lambot ng kamay niya, yung mga damit niya, ang gaganda. Yung
29: apaka yung gitera mo talaga.
30: Ay ko naman yung nanay ko, pero nakakatagod na.
18: Ate! Ate!
30: Ang laki nung naitulong mo sa akin, yung pag-uusap natin.
31: Masaya ako na nakakatulong.
30: Ikaw ba, Miss Billy? May tumutulong ba sa'yo?
32: Wow, may fans ka na pala.
33: May nararamdaman ako sa kanyang potential, connection.
30: Gusto ko maging kagaya mo. Ako naman pwede akong maging parte ng love list. Tutulungan kita sa kahit anong paraan.
31: Be careful with this one.
30: Huwag mo naman akinid yung akin.
18: Liar!
31: Darating na rin yung swerte natin.
18: Hindi gusto yung pagmumukha mo.
0: Kapamilya sa lahat ng panahon.
34: Magkasama tayo sa bawat kwento.
35: Pinag-uusapan ng posibilidad na ilatagbo na ng depensa ang ebidensya nito kontra sa Article of Impeachment na nag-aakusa kay Vice President Sara Duterte ng grave threats bago talakayin ng prosekusyon ang impeachment article kaugnay naman sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. May mensahe naman si Senator Panfilo Lacson sa kapwa niya mga senator judges para bumilis ang usad ng paglilitis. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
36: Nababagalan si Senator Judge Panfilo Lacson sa usad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aniya, kung ganito pa rin ang magiging usad, posibleng umabot ang paglilitis ng unang bahagi ng 2027. kaya may hiling siya sa kapwa Senator Judges.
1: With all due respect ano, sa aking mga kasamahan, sometimes kami yung nagpapabagal kasi minsan hindi naman relevant yung tinatanong sa impeachment trial kung bakit naisisingit. I think we should be mature enough to discern ano ba yung mga pwede lang namin itanong.
36: Inabot ng 3 linggo ang prosekusyon sa paglatag ng kaso, mga testigo at ebidensya kaugnay ng impeachment article ng umano'y grave threats ng Vice Presidente laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Nakatakdang simulan sa July 29 ang pagtalakay sa impeachment article kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds. Pero pinag-uusapan ang posibilidad na iharap muna ng depensa ang ebidensya nito kontra sa grave threats bago ang confidential funds. Umaasa si Senate President Sherwin Gatchalian na magkakasundo ang 2 panig na tapusin muna ang presentasyon ng lahat ng ebidensya ng prosekusyon at depensa kada impeachment article bago talakayin ang kasunod.
2: Sa ganung punto, tingin ko bibilis dahil kung ano na napag-usapan ng prosecution, pwede nang tanggalin sa defense kaysa bumalik pa tayo sa original. Para sa public consumption, magiging maintindihan nila kasi ngayon per article na ini-estimate ko, matatapos ng after 3 months, matatapos yung prosecution.
3: As far as I'm aware, wala pang definitive agreement on that, no? At patuloy pa rin ho yung deliberation tungkol dito. Kung di ako nagkakamali, we have until next week to inform the court no about our decision in the matter.
36: Tiniyak ng prosekusyon na irerespeto nito ang anumang mapagpasyahan ng impeachment court sa issue. Apela naman sa publiko ng abogado ng vice, hintayin muna ang depensang maglatag ng ebidensya.
1: Gusto namin sanang mahingi sa ating mga kababayan na hintayin rin naman na panahon naman ng depensa maglabas ng ebidensya para mabigyan natin ng tamang konteksto ang mga bagay-bagay.
36: Hindi pa niya masabi kung uupo mismo ang Vice Presidente bilang testigo ng depensa. Iginiit naman ni NBI Director Melvin Matibag na katotohanan lang ang kanyang sinabi sa witness stand.
4: Under the rule, this is an exception to the hearsay rule. Bakit? Because I'm now the custodial of the records na naiwan noon, those are official records, and I'm testifying based on the records. We seek justice. Wala po tayong hinahanap na narito. We are guided by justice, guided by the evidence, by the rule of law, by the procedure.
36: Samantala, mananatiling tagapagsalita at counsel ng House Prosecution si Tolosa sa kabila ng mungkahi ni Presiding Officer at Senator Judge Cheese Escudero noong Miyerkules.
3: We appreciate the reminder given by the Presiding Officer, no? At masisiguraduhin pa namin na mag-iingat sa mga magiging tugon, sa mga katanungan, no? Sa mga press briefings, sa interviews, para masiguradong hindi natin ma-violate itong sub-judice rule.
36: Pero plano niyang bawasan ang tungkulin bilang tagapagsalita ng prosekusyon kapag siya na ang nakatokang magharap at magtanong ng testigo. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
35: Aminado si Senate President Sherwin Gatchalian na malaking hamon sa mga senador ang pagsabay-sabayin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ang kanilang trabaho bilang mambabatas at ang inaasahang masinsinang pagtalakay sa panukalang budget para sa taong 2027. Sa panayam sa ABS-CBN News, sinabi ng leader ng Senado na handa mga senador na dagdagan ang araw ng trabaho para magawa ang lahat ng ito. Plano rin nilang umupa ng espasyo sa Philippine International Convention Center o PICC na gagamitin sa mga committee hearing sa iba pang deliberasyon. Dahil naisaayos na ang ilang silid sa Senado para magamit naman ng prosekusyon, depensa at media sa impeachment trial. Inamin din ni Gatchalian na hindi naging madali ang mga pinagdaanan ng Senado nito Dumanac Rambuan at maski siya na nitong Hunyo lang ang opisyal na naluklok sa pwesto.
5: No object.
6: I'm not gonna sugarcoat but napaka-challenging itong situation. Because nga, nasabi ko nga, no, maraming nangyayari. Ang kagandahan naman, pagkausap ko both the minority and the majority, gusto rin nila to buckle down to work. No? Gusto rin nila magtrabaho na. Yan naman ay universal sa lahat sa amin. And that's a good sign na...
7: Looking back and looking forward, do you think na-heal na yung Senate after everything that happened?
6: That will take time. Mm-hmm. And it needs effort of both sides. Mm-hmm. Hindi pwedeng effort ng... majority lang minority. Effort ng lahat.
35: Mapapanood po ang buong panayam ni RG Cruz kay Senate President Sherwin Gatchalian sa YouTube channel ng ABS-CBN News at sa ANC.
5: Sa ibang balita naman, umaasa ang Pilipinas na maisa sa pinal na ang Code of Conduct sa South China Sea sa katapusan ng 2026. Pero ano nga ba ang epekto ng mga panibagong tensyon sa pagitan ng Philippine Coast Guard at Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea sa pagbuo nito? Nagpapatrol, Jervis Manahan.
8: Sa pagtatapos ng ASEAN Foreign Ministers Meeting, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na gumugulong ang mga negosasyon para sa Code of Conduct sa South China Sea at posibleng maisapinal na ito ngayong 2026 kung kailan host ang Pilipinas.
9: This seems to be the focus of many of the countries, and I can see some political will from all the countries involved.
8: Matagal nang nakabinbin ang Code of Conduct na magbibigay sana ng pamantayan sa China at mga bansa sa Timog Silangang Asya kung paano maiiwasan ang tensyon sa dagat. Nauna lang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na gusto niyang maisapinal ito bago matapos ang chairship ng Pilipinas sa ASEAN ngayong taon. Sabi ni Lazaro, baka kasama sa negosasyon ang mga panibagong atake ng China sa West Philippine Sea.
9: Remember that the Code of Conduct is one in it's all in consonance with the 1982 UNCLOS, as well as no diminution of the rights of third parties, and it talks about the governance of the seas.
8: Nilinaw din ng DFA na mali ang interpretasyon ng Beijing sa provisional understanding dahil hindi nito sakop ang mga aktibidad sa BRP Sierra Madre.
9: No, there is no mention of that undertaking in the provisional understanding. We had no discussion on the provisional understanding.
8: Muli ring iginiit ng DFA na ang Ayungin Shoal ay isang low tide elevation at hindi pwedeng angkinin ng ibang bansa. Sa isang virtual press conference kanina, sinabi ni U.S. Ambassador to the ASEAN Kevin Kim na patuloy natitindig ang Amerika para sa mga kalyado bansa gaya ng Pilipinas, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea.
10: We have done everything we can and will continue to do so to ensure that the Philippines, as our ally, has the capabilities and the capacity to be able to defend itself as well. These types of disputes in the South China Sea need to be, they need to respect the territorial sovereignty of the Philippines, as the United States has highlighted multiple times.
8: Suportado rin aniya ng Amerika ang pagbuo sa Code of Conduct sa pagitan ng ASEAN at China.
10: Freedom of navigation is critical to global as well as regional security. So the United States will continue to work with all the countries to ensure that from an access standpoint, that international waterways remain open.
8: Sa isang pahayag, sinabi ng China na makikipagtulungan sila para matapos ang COC na magsusulong ng kapayapaan sa rehiyon. Iginiit ng China na mapayapa namang nakapaglalayag at nakalilipad ang mga bansa sa dagat nang hindi nahaharangan. Mga warship at military aircraft anila ng ibang bansa ang nagpupunta sa South China Sea para gumawa ng gulo. Samantala, sinabi rin ni Lazaro na posibleng hindi pa agad-agad makabalik ang Myanmar sa official meetings ng ASEAN dahil kailangan pang matiyak kung nasusunod ang 5-point consensus. Nakatakdang manguna si Lazaro sa isang humanitarian mission sa Myanmar sa mga susunod na buwan. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
5: Sa ibang balita naman, hinatulang guilty ng Sandigan Bayan 6th Division ang tinaguriang pork barrel scam queen na si Janet Lim Napoles at dating Agrarian Reform Undersecretary Jerry Pacturan sa tig-10 counts ng malversation. Kaugnay ito ng diversion o maling paggamit ng 50 milyong pisong halaga ng farm input assistance. Ayon sa prosecution, 10 lokal na pamahalaan sa Luzon ang pinalabas na humiling ng ayudang farm input mula sa pondo ng Department of Agrarian Reform para magamit ng
11: 10 NGO na iniuugnay kay Napoles na sintensyahan si Pakturan nang hindi bababa sa 14 na taong pagkakakulong sa bawat count ng malversation. Convicted din sa 10 counts ng graft si Napoles. Dati nang hinatulan ng panghabang buhay na pagkakakulong si Napoles sa marami pang kaso kaugnay ng katiwalian sa PDAF o mas kilala bilang pork barrel.
12: Naglunsad ng bagong programa ang Department of Social Welfare and Development para mabigyan ng livelihood assistance ang mga gustong sumubok na mag-online business. Target po ng programang tulungan ang mahihirap na Pilipinong makapagsimula ng negosyo. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
13: Kinakarir ngayon ang may bahay na si Maylin ang pagbebenta online ng mga produkto mula sa maliit niyang negosyo. Gumagawa siya ngayon ng mga produktong gaya ng chili garlic oil para makatulong sa mga gastusin ng pamilya. Kaya tutok siya sa pakikinig sa isang seminar.
14: Ano po yung mga business plan na pwede po namin gawin at saka po kung paano po yung mga strategy na pwede namin gawin para po mapalago yung business.
13: Isa si Maylin sa halos 200 nabigyan ng tig 10,000 piso sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development. Unang programa ito ng DSWD para sa mga gustong magsimula ng online business. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, katuwang nila rito ang isang e-commerce platform para mas malawak ang pwedeng mapagbentahan ng mga benepisyaryo.
15: Tinuturuan natin ang ating mga kababayan na maghanap buhay para pang matagalang solusyon mula sa kahirapan. Yung pagnenegosyo online ay lumalaki, patuloy na lumalaki araw-araw.
16: Tuturuan po natin sila kung paano po sila makapagbenta nationwide na po, 'di ba? So, paano po nila mabibenta 'yung produkto nila sa isang buyer sa Cebu, sa Davao?
13: Nilinaw din ni Gatchalian na hindi ito pautang, kundi isang grant na kusang ibibigay ng gobyerno para makapagsimula ng negosyo ang isang individual. At para matiyak na sa negosyo gagastusin ang ayuda, tuloy-tuloy na makikipag-ugnayan ang DSWD sa mga benepisyaryo.
15: May monitoring yan, they come back to us para, and we check on them para makita namin, una, kumita ba? Pangalawa, nakatulong ba sa community niya? Nakapag-hire na ba siya ng mga tao?
13: Sa pagbibigay ng inisyal na pinansyal na tulong, umaasa ang DSWD na mas umangat ang estado ng buhay ng mahihirap, lalo na ang mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa mga susunod na taon. Para sa mga gustong mag-apply, maaring makipag-ugnayan sa mga DSWD office o sa kanilang website at social media accounts. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
12: Ngayong gabi na ang world premiere ng Someone Someday sa streaming platform na Netflix. Pero bago yan, eksklusibong naimbitahan ng ABS-CBN News sa set kung saan may pinaghahanda ang malaking eksena ang mga bidang sina Catherine Bernardo, James Reid at Maha Salvador. Nagpapatrol, MJ Felipe.
17: Naabutan ng ABS-CBN News ang isang eksena ni James Reid sa Someone Someday. Kabilang sa mga nakuna namin ay isang performance scene ni James. Pero bukod dyan, may big scene ding kukunan si James kasama sina Catherine Bernardo at Maha Salvador. Bibihira ang pagkakataong ito na magkasama silang tatlo sa isang eksena.
19: Na iba pala talaga yung electricity na you guys are in one frame.
20: Wow!
21: Electricity!
22: First time namin marinig yan. Kasi maybe we've been doing this series for quite some time now. So medyo sanay na kami sa isa't isa. No pala.
21: Kayong dalawa pa hindi po sanay.
22: Pero nung na-excite yung mga tao, hindi nila alam na mas ako yung pinakaunang excited. Kasi syempre after giving birth, ito yung unang show na ginawa ko. And sa show pa ni Ka.
17: Sa fan meet ng serye noong Lunes, isa ito sa mga exclusive scenes na ipinasilip sa fans. Fresh at malakas ang chemistry ni na Kath at James sa harap ng kamera.
22: Can I answer? Of the house. Ako na muna. No, feeling ko, mas alam mo yung ang maganda sa kanila, hindi nila pinilit. mas nagkakaroon palalo ng chemistry na parang minsan parang feeling mo parang awkward sila sa isa't isa, pero mas nag-uumapaw yung chemistry nang hindi nila alam or in denial sila.
0: Like, I'm not familiar with James, you know, how he is on set, how he is as a person. So,
1: having to build that chemistry.
0: Yeah, na dapat click agad kami, first day.
1: It's hard.
0: So, and hindi ko alam na buti nakatulong din siya kasi... First time din namin magtrabaho, like di naman din kami nagkakasama masyado sa mga parties. So I think it helped naman pala in a good way. Yes.
2: You want to add to that?
1: No, I agree with everything Kat said. I think that's also what you get when you put two introverts together.
8: Aminado si Catherine na hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng mga manonood, lalo pat ngayong gabi na ang world premiere ng kanilang serye. Mapapanood ang Someone Someday simula na mamaya, 8:40 ng gabi sa Netflix.
18: Aray! Billy! Ginawa mo sa akin!
8: MJ Felipe, ABS-CBN News.
35: Susunod, ilang residente ng Provident Village sa Marikina tutol sa pamumutol ng puno para sa itatayong tulay. Ito mga kakaibang kwento ng mga Pinoy, tampok sa bagong palabas ng ABS-CBN News. Iyan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
20: FM Radio, the vibes!
23: Ang lupet!

0: Masasaktan ka lang.
1: Masyado kasi yung pakilamin. Ako lang iwan sa gulo, di ba?
2: Ingarasin na kami ng kaibigan ko.
1: Ikaw dapat makulong!
3: Wala kang alam! Wala na ako ng gana! Wala kayong kwenta!
4: Kapakayong literang talaga.
5: Hindi ka nagtatagal sa mga trabaho, kaya hindi ka aasenso.
6: With the recent issue ni Miss CEO, I'm not surprised na may mga taong magagalit sa kanya.
7: Pakikita niyo yung hinahanap mo.
8: Hindi kita babama.
3: Swerte! Paano manak sa tatay mo?

0: simula July 27. Maghahari at magre-reyna ang dalawang gigante sa primetime bida mula sa ABS-CBN Studios.
1: Isang misyon, isang trabahong para sa akin.
2: I love you.
0: Sadipwersa ang hari ng aksyon sa ating henerasyon, Coco Martin at ang prime actress Julia Montes.
3: Pasok kamay!
4: Eh baka rin eh, no? Ikaw na naman!
5: Gusto mo ulitin kita?
6: Sige po!
0: Asia's superstar is back! Catherine Bernardo.
7: Love all in Swiss.
0: And multimedia prince, James Reid.
8: What are friends for?
0: With Her Majesty, Maha Salvador.
9: Huwag mo naman ang kinid yung akin.
10: Liar!
11: Naharating na rin yung swerte natin.
12: Kilala kita.
13: Hindi naman pala eh.
14: Hey, you know I'm always here for you, right?
15: Dapat lang.
0: Someone Someday, TV history in the making.
16: Darating ganyan.
17: Wow.
0: Ang pagsasama ng dalawang gigante sa primetime.
18: Basta ako bahala.
0: Sigabo at Someone Someday. Simula July 27 na sa primetime bida. Isa lang ang tinututukan.
19: Sa kami ngayon sa Tondo, Manila!
3: Nanon sila ng sigabo!
2: Sakto! Siyempre, idol namin, si Coco Martin!
19: Dito kami ngayon sa Barangay Baclara!
9: Sigabo! Sigabo!
19: Kumare, sigabo, nakatok ngayon dito.
5: Asan!
0: Bako all kang bigay!
11: Sakto-sakto kami yan, oh!
8: Rapang Sigabon!
4: Lagi na sila ka-supportive ni Coco Martin, guys. Grabe among support!
14: Pampanga, San Fernando City!
6: Galing ko siya makipaglaban.
0: Paano! Maraming salamat sa Sigabon ng inyong suporta at pagmamahal.
1: Love you, Coco! I love you!
10: Please welcome yeah! Si Coco Martin!
18: Yeah! At ang sigaw ng bayan!
13: Sigabon!
7: Sigabon!
0: Tumutok lang gabi-gabi. At baka lugar nyo naman ang susunod naming dadalawin. Coco Martin, Sigabo, 8 PM.
20: 3 days to go.
21: Ang pagmamahal ay ibibigay lang natin sa tamang tao.
22: Billy!
23: Ang pinakayoko sa lahat, yung manloloko.
0: Someone Someday, ngayong Lunes na, 8:45 PM.
24: Nananawagan ang ilang mga taga-Marikina na huwag paintulutan ang pagpuputol ng mga puno sa Provident Village na posibleng tamaan ng itatayong tulay. Ang Provident Village ang isa sa mga lugar na labis na nasa lanta ng Bagyong Undoy noong 2009. Ayon naman sa DNR, may mga hinihintay pa silang dokumento mula sa DPWH bago tuluyang mapagdesisyonan ang kahihinatnan ng mga puno. Nagpapatrol, Rafael Bossano.
25: Bayuhin man ng malakas na ulan o pustahin ng napakatinding sikat ng araw, ang mga puno sa Provident Village sa Marikina ang nagsisilbing proteksyon ng mga residente mula sa mga tinuturing na extreme weather events. Sa edad ng mga puno sa kahabaan ng Riverbanks Avenue, labis na napakikinabangan ng mga komunidad ang benepisyo ng mga ito.
26: Napakalawak ng lilim na nabibigay ng isang puno ng nara mula dyan sa kabilang bahagi ng kalsada, papasok pa dito no, sa compound ng simbahan. Pero lahat ng yan ay nanganganib na mawala at maputol para sa isang tulay na magkokonekta sa Marcos Highway at sa A. Bonifacio Avenue. Kaya kung yung mga punong ito ay nakakapagsalita lang, iisa lang ang kanilang sasabihin. Save me.
25: Sa dokumentong nakuha ng ABS-CBN News, nasa higit 200 puno ang apektado dahil sa Metro Manila Bridges Project ng pamahalaan. 3 tulay ang itatayo na tatawid sa Marikina River na layong maibsan ng traffic sa Metro Manila. Ang residente at tricycle driver na si Marcelo, labis ang panghihinayang kung matuloy ito. Anya, malaki ang epekto nito sa komunidad at sa kanilang kabuhayan.
27: Wala na kami yung privacy dito. Unang-una, doon pa lang sa access road, traffic na. Paano pa kaya kung ito? eh diyan na halos lahat manggagaling yung mga private na sasakyan. Kasi pag nag-traffic to, sino pa magsasakay? Lalakad na lang mga tao.
25: Kilala ang Provident Village na lumulubog sa baha tuwing bubuhos ang malalakas at walang patid na ulan. Kaya ganun na lang ang pangamba ng grupong Marikina Contra Agos para sa mga nakatira dito.
3: Some of the trees here have been older than some residents here, and these cannot be earthballed actually since they're too old to be earthballed. Even if you replant them, it's gonna take a lot of decades for them to grow back. Definitely, there's going to be disastrous environmental implications.
25: Paliwanag ng DENR, wala pa silang permit na inilalabas para masimulan ang pagpuputol sa mga puno at pinag-aaralan din kung pwedeng mailipat ang ilan sa mga ito.
5: Yung mga ibang puno nga, sits on the drainage. Actually, nakakabara pa. Yun yung problem ng mga punong nandun sa easement na katabi ang drainage system. Sa paglalapad ng root system, napupush back yung mga open canal o yung mga drainage system.
25: Kabilang sa mga dokumentong hinihingi nila sa DPWH bago magbigay ng permit ay Certificate of Non-Objection mula sa LGU at sa Homeowners Association, inventory ng mga puno at ang paglilipata ng mga punong i-earthball. Para naman sa LGU, bagamat sinusuportahan nito ang isa sa tatlong tulay na itatayo, nanawagan ito sa mga ahensya na pangalagaan ang mga maaapektuhan na puno. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
7: Nag-ikot po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Pampanga ngayong Biyernes para bisitahin ang ilang proyekto rito ng pamahalaan at pribadong sektor. Ininspeksyon ng Pangulo ang bagong tayong Pampanga Food Security Complex sa Lubao na magbibigay ng serbisyo sa pagbili, pagpapatuyo, paghiling, pag-iimbak at distribusyon ng palay at pakikinabangan ng mga nasa 31,000 magsasaka. Nagtungo rin po ang Pangulo sa Angeles City para bisitahin ang data center ng isang broadband at digital infrastructure provider. Inalok din ng naturang kumpanya ang kanilang cloud system sa gobyerno para hindi na kunin ang serbisyo ng foreign data servers. Nagkaroon din dito ng interaksyon si Marcos sa isang humanoid at dog robot. Pinungunahan din niya kasama si First Lady Lisa Marcos ang inaugurasyon ng Jose Bilinga Children's Medical Center sa Clark Freeport. Dumayo rin po ang Pangulo at Unang Ginang sa Kapitolyo at lungsod sa San Fernando para mamahagi ng fire trucks at patient transport vehicles sa mga lokal na pamahalaan, hindi lang sa Pampanga kundi sa iba pang rehiyon sa Luzon. Ibang level ang bagong palabas na ihahandog ng ABS-CBN News. Magsasama sina Melay Cantiveros Francisco at MJ Felipe para ihatid ang mga nakakaibang kwento ng mga Pinoy. Nagpapatrol MJ Felipe.
12: Guys, guys, guys, guys, may pupuntahan tayo na ibang level na mga bahay. At dahil nga ibang level to, talaga namang sasakay tayo ng bangka. Kuya Bong, hello. Kuya Bong, salamat sa pag-welcome mo sa amin dito. Pwede niyo ba akong i-tour sa bahay niyo? Kanina itong brief.
15: Okay.
12: This is the sala.
16: Opo, ito po yung sala namin.
12: Pero ito, paano pag CR niyo?
16: Dito po.
12: Dito ang CR niyo?
16: Opo. Ito lang po ang CR namin. Yan.
12: Saan? Diyan?
16: Ito po, bubuksan po ito, ma'am.
12: Sige daw, pabukas mo daw.
16: Ito po, bubuksan po.
12: Makikita natin kung paano sila mag-CR ha. Kasi parang nasi-CR ako eh.
16: Diyan po. Diyan.
12: Ah, rekta na.
16: Opo.
12: In fairness, yung CR na walang amoy ha.
17: Kung si Melay bumisita sa floating house sa Manila Bay, ako naman dumayo sa Pampanga.
20: Medyo ibang level ng hunting tong gagawin natin.
22: Sana nakita na siya.
20: Abo. Uy, galing! Guy! No!
28: Okay, mission accomplished. Finally, tapos nang maluto ang adobong yag balls ng daga. Anong next? Tiki mana! Iba ko na.
29: Are you sure?
28: Okay. Ready.
7: Mapapanood ang ibang level to simula bukas, July 25, tuwing Sabado po yan, 6:45 p.m. sa Kapamilya Channel, AllTV2, A2C, Kapamilya Online Live, ABS-CBN News YouTube Channel at sa iWant.
24: itinidor ni MJ Felipe? Pagkain ba yun?
2: Hindi kinain siya.
24: Ha?
2: Ano? Daga, daga, daga.
24: Nay! Daga?
4: Di ko kaya yun.
24: Ah, dagang bukid.
2: Mm-mm.
4: Pero kahit na.
24: Hindi bukid, hindi daga sa
2: hindi
24: bahay.
2: Sa, sa
4: pero
2: ano?
4: Still, sige, masarap ba?
24: Kaya nga ang title, ibang level yun. Ito. Oh, diba? Ah, nakakain ka na ba ng ano?
4: Yun.
24: What about yung, ano yung sa Pampanga?
4: Pero nakakain ako ng ano?
24: Ano?
4: Nung nagpunta akong Cambodia, yung insects na
24: scorpions. Fried. Scorpions.
2: Ganon. Eh kung yung daga nasa Cambodia, kakainin mo.
4: Iba na yung daga.
24: Bakit?
2: Gusto mo?
4: Ako. Well, tama ka naman. Bukid. It depends. Ewan.
24: Rabbit, gusto mo?
4: Oo. Nakatikim na ako nun.
24: Okay naman.
4: Oo. Hindi ko kakainin palagi.
24: Oo. Eh, ano yung lumilipad? Yung agras ano? Yung sa Pampanga? Kamaro?
2: Ah, oo. Malutong daw yun.
24: Oo.
4: Oo.
24: Oh, cricket. Okay ka.
2: Basta kaya ko kainin, huwag mo lang sabihin kung ano. Kasi yung what?
4: Basta alam nyo, maganda tayo ah. Sa Lunes, ang State of the Nation address ng Pangulo.
24: Dapat ibang level diba? Din yun.
4: Oo. Ibang level din yun. Sa ang tanong, pangako, napaku ba o natupad?
24: At diba? yung i-promise, yung next 2 years.
4: Yan.
24: Vision, oo. Ano bang gagawin natin sa next 2 years natin, di ba?
4: Yan. Okay. So maniningil ulit ang taong bayan.
24: Meron ba nakalagay doon kung ano, bababa ang singil sa kuryente?
4: Nako.
24: Yan ang gusto ng gusto ng taong bayan. Bababa ang
2: presyo.
24: Environment.
2: Magandang pakinggan for the environment.
4: All right. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
24: Ngayon mo dapat binanggit si Kabayan. Ngayon hindi mo binanggit.
4: Oh, eh, kasi nga, kasi napagalitan ako.
24: So, pwede na.
4: Mag-abang na lang kayo.
24: Okay? Sorry. Cute ni Kat. Go, Kat. Sorry.
2: Para sa iba pa. Baka may darating pa.
24: Memo.
2: Bahalay mo.
4: Memo.
2: Para po sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
24: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba pang paborito ninyong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan po ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat, happy weekend at magandang gabi, bayan!
6: FM Radio, the vibes!
8: Ang lupet!
9: Taon-taon, halos 29 bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 bilyon pesos.
11: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim at mga climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
1: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam. Maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng kimpilang ito.
8: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
10: Pimples at rashes?
13: It's DTX 500 mo na yan!
10: DTX 500!
13: Ito ay may antimicrobial property
10: na nakatutulong sa pagtanggal
13: at paggaling ng pimples at rashes.
10: DTX 500!
13: Highly recommended
10: ng mga eksperto.
13: DTX 500!
14: Mabibili sa mga butika.
15: Yan na nga Hulyo 27, pamatihan ni kalimang sumathan presidente. Kabahin itong kamutangan han gobyerno, ngan bugos nga nasod. Kaupod, ang bugos nga puwersa han PRTV News. Makibantay, ha 2026, sona ng Pangulo. A PRTV News Special Coverage, Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 han kulup. Live, nga makikitaan ha PRTV Prime Media Channel 31. Nga nagdungan nga mababatian ha 100.7 FMR Tacloban.

0: Ay, wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi alupet
0: ang bet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio the vibes.
3: No label. Pero kayo, boring ba love life mo?
4: Lonely at walang makausap?
5: Oh no!
3: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.

0: Magandang gabi Eastern Visayas at Tacloban City. Today is July 24, 2026, and TGIF, thank God it's a Friday!
1: So tomorrow is a Saturday again.
0: Yes.
1: So, ano ibig sabihin doon?
0: Medyo makaka...
1: Pagpahinga.
0: Hindi naman siguro pahinga kasi...
1: Nang very slight.
2: Akala ko sasabihin nyo, syempre maglalaba.
0: Yes, extension nga.
1: It's pero, a laba day. Laba day.
0: Pagkaka-Saturday, yun ang problema sa mga aliping sa gigilid. Anyway, mga ka-vibes, happy Friday sa ating lahat, lalong-lalong yung mga gumigimik ngayong gabi. Ay, kumusta kayong lahat? At pati na rin yung ating mga ka-vibes na mga suki sa ating programa, yung mga silent listeners. Kumusta po kayong lahat? Welcome po sa ating programa.
1: Gandang gabi, vibes!
0: At makasama niyo po once again ang yung mga vibes kada DJ Nico Chico,
2: DJ Faye Lemon,
1: and DJ Cherry Lou.
0: Hanggang alas 10 po tayo ngayong gabi, kaya dalawang oras po ang ating tugstugan, dalawang oras din ang ating chikahan.
1: Yeah.
0: Actually, hindi naman talaga dalawang oras kasi mga ilang minutes na
1: ilang podcast. Minuto.
0: Anyway, sige mga ka-vibes, nako, may pag-uusapan na naman po tayo as always.
1: Mm-mm. Ayan, eto na naman ka-vibes yung question natin.
2: Tungkol na naman sa pag-ibig.
0: Ay, natural.
1: Siyempre naman.
2: Ang dami namang pwedeng pagdaanan dito
1: ayan,
2: sa pag-ibig.
1: Ayan. Ang question natin is ganito. Dapat bang may dahilan para ibigin ang isang tao? Hindi ba pwedeng inibig lang kita?
2: Kailangan may dahilan
1: kung bakit mo siya inibig.
0: Tahimik lang.
1: Kailangan siguro ba yun? Hindi ba pwedeng, minahal ano lang kita, ganun lang. Bigay lang ni Lord.
2: Ang swerte mo naman. Paano mahanap yung ganun?
1: Di ba?
0: Sige, yan po natin pag-uusapan.

0: Usapan ngayong gabi, umpisa pa lang yan, ha? Medyo umaatikabo na yung ating usapan. Umaatikabo.
1: Diba?
0: Oo, yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi para sa mga kababs natin na gustong maki-join at mag-send ng kanilang comments or ideas or thoughts regarding sa ating topic ngayon.
1: Mm-hmm.
0: By all means, send po yan sa ating comment section. Live na po tayo ngayon sa ating official Facebook page, ang 100.7 FM Artag Loba!
1: Ayan! Sa mga kababs natin na hindi pa nakapag-like at nakapag-share ng ating live ngayong gabi, mag-like and share na po para mas marami po ang makanood at makisali sa ating usapan ngayong gabi.
2: So, at sa mga ka-vibes natin na hindi pa nakapag-download ng ating FMR app, available po siya mga ka-vibes sa Play Store and App Store for free lang po yan. Siyempre, para marinig nyo po ang ating 100.7 FMR Talk Love and from sign on to sign off.
1: Yes, kahit saan sila pumunta, di ba? Maririnig nila ang ating
0: programa.
2: Tugstugan.
1: Ang ating tugstugan at ang ating mga programa.
0: Yan.
1: Diba?
0: Sige mga ka-vibes, ha? Maghihintay po kami ng inyong mga comments hanggang 10 PM po tayo. Dito lamang sa inyong nag-iisang ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang
1: 100.7 FMR Tacloban, ang Lupet!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palang ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
1: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes!

0: para mamahalin ng isang tao. Oh, waiting for live video signal. Ang bagal ng internet.
1: Hindi na ng video ng ano natin signal.
0: Oo, ang bagal ng internet sa ngayon. Anyway, sige mga ka-vibes, yan po ang ating napakabigat na tanong sa ngayon. So, kayo ba, kung kayo ang tatanungin, do you really need to have a reason for loving someone?
1: Wow. Ooh.
0: Good evening, DJs. Happy weekend po, Amping Mo. From Ray Kenneth Mandin Mina. Amping gihapon, Ray yes. Kenneth Mandin Mina. Thank you so much.
1: Adi gihapon from Ian Padulhon.
0: Oh.
1: Good evening, mga idol. Watching from Barangay Kapulhan, Dagami.
0: Wow! Uy. Mga kababayan.
1: Adi gihapon, good evening, mga fellow vibes. Vibes? Mga ka-vibes, for me, hindi kailangan ng logical reason para ibigin ang isang tao. For me, dahil yun sa attraction or affection and admiration.
0: Oh, yun wow.
2: May pag-ano.
1: Oo. Adi Andre James, na-request niya ng song na Wind Beneath My Wings by Bette Midler?
0: Betty Midler.
1: Betty. Sorry, Betty.
0: Wind Beneath My Wings, siguro si
1: DJ Ron. Ron
0: para sa
2: kay Ray Kenneth Mandin Mina po request po Sanctuary by Kalalili.
1: Thanks.
0: Hindi pa...
2: No need na hin-reason kasi ang tumitibok at puso.
1: Wow! So, ganon.
0: Hoy ba?
1: Walang reason. Parang...
2: Pag yun na yung tinitibok ng puso mo daw.
1: So parang yung puso ang nag-decide kung sino lang. Ano yung ibigin. Pag,
2: kasi normal naman na tumitibok talaga yung puso natin eh.
1: Anong tibok?
2: Anong klaseng tibok? Yes. Ano ba to? May rhythm ba to?
0: Metaphorically speaking, yes.
2: Okay.
0: Yung heart daw. Pag tumibok yung puso. Pero... biologically speaking, hindi ka nakakapag-decide with your heart. Your utak is the one deciding.
1: Everything
0: happens in your utak.
1: So meaning, diba? Kapag tumibok si puso, dapat magka ano sila.
0: Actually, yung isip mo talagang gumagana noon.
2: Ganun kasi, yun?
1: So yung parang si mind yung nagkakamand lahat.
0: No.
2: So paano yung kung nag-aaway sila?
0: Yung brain talaga natin.
1: Hindi man nag-aaway si puso at isip?
0: Realistically speaking, biologically speaking, utak talaga natin ang gumagana sa lahat ng bagay when it comes to deciding everything.
1: Oh, okay.
0: Yung heart natin, nagpapump lang siya ng dugo. Tapos.
2: So paano yung sinasabi na nga na hindi sang-ayon yung parang hindi nga... tawag doon, hindi same yung decision ng utak tsaka ng puso. Paano yun nasabi?
0: Figure of speech lang yan.
2: Ah, okay. Ganun ba yun?
0: Figure of speech lang mga ka vibes. Hindi naman totoo yun. Pero, speaking of figurative speech, nga pala, magkaaway talaga minsan ng puso at ang isipan. Your reason and your emotions. Diba? Yun talaga yun. Bakit nga ba do we really need to have a reason kung mamahalin talaga natin yung isang tao? Karamihan talaga sasabihin na hindi naman talaga kinakailangan ng reason. We do not need any reason to love somebody. Kasi yung premise niyan is love often begins as a simple feeling, grows without a logical explanation, and exists just because it is there. Yun nga. Nafe-feel mo lang yun. Hindi naman yung ma-explain talaga. Bakit ganun? Diba? Sometimes nga, isang tingin mo pa lang sa isang tao kahit hindi mo kilala, parang ang gaan-gaan na ng loob mo para sa kanya. Diba?
1: Kasi daw sabi connection. Nila, yes. Sabi nila, yung true love daw is yung love na hindi mo ma-explain kung bakit mo siya minahal.
2: Oo, kung hindi mo daw mahanap yung reason true love daw yon. Pero kung alam mo daw yung reason
1: kung bakit mo siya minahal. So
2: parang may boundaries, parang hindi siya
1: yung totoong pagmamahal talaga.
2: Parang yung mga sinasabi noon.
0: Actually, may mga tatlong bagay.
1: Na?
0: Kung bakit di naman talaga reason yung dahilan bakit natin mahal ang isang
1: yung
0: tao.
1: Yung reason
2: Hindi naman
0: talaga dapat may reason.
1: Ah, okay. Diba? So, klaro.
0: Oo, klaro. Kasi number one, ito tinatawag na unconditional grace. Anong ibig sabihin ito? True love is not a business deal or a trade where you give affection only if you get something back. Sa katotohanan nga, minsan,

0: may, 'di ba, may term tayong martyr. Mm-mm. Kahit hindi naman siya minamahal
1: pabalik.
0: Oo, pabalik. Oo. Minamahal pa rin niya yung tao. 'Di ba? Kasi yun ang nafe-feel niya talaga.
1: So mahal diba? Niya na talaga.
0: Mahal lang talaga.
1: Kahit ang daming rason na pwedeng hindi mo siya mahalin. Diba?
0: Eh, siya pa, siya lang
1: siya
0: gusto
1: pa rin
0: mo, eh,
1: talaga
0: diba?
1: Ang oh. gusto mong mahalin. Kasi, kahit ang daming red flags, yun eh. Bumabalik na naman tayo sa mga red flags.
0: Kaya ang unconditional Unconditional grace. Ibig sabihin, kahit ano, gaano ka pait, kahit gaano ka, tawag nito.
1: So, babalik dun, babalik dun yung what if.
0: Kahit gaano ka negative.
1: Kasi baka magbago pa.
0: Or simply because nabablind na lang tayo sa ating emotion. Eh.
1: Kasi nga, di ba, pag nandyan tayo sa mga bagay na ganyan, hindi na natin naiisip na
0: we stop kita,
1: kahit
0: kitang thinking.
1: Kita na natin yung mga red flags, di ba?
0: Yung red, nagiging green pa rin.
1: Correct.
0: Di ba? Bubulag tayo sa ating damdamin.
1: Sa pagmamahal?
0: Yan. Yan yung tinatawag na unconditional grace. Unconditional. Kasi, bakit nagiging ganun? Kasi, number two, mayroon tayo tinatawag na deep connection kasi sa isang tao. Sometimes, nagkiklik lang yung heart mo with another person na hindi mo ma-explain naman talaga or hindi mo masukat. Bakit nga ba, no? I don't know kung naka-experience na kayo nito, no? Pero may mga times kasi na pag tumingin ka lang sa isang tao, parang ang gaan-gaan ng loob mo sa kanya.
1: Yes.
0: Pag tumingin ka rin sa ibang tao, parang ang bigat-bigat ng feeling mo para sa taong yun. Diba? Parang ganun, diba? Hindi mo ma-explain. Hindi naman talaga kayo magkakilala. First time mo lang siyang nakausap, pero parang ang gaan-gaan na ng loob mo.
1: Yung parang, parang may connection kayo noon pa.
0: Parang ganun.
1: Diba? Yung parang, di parang, mo alam kung bakit yung ganun yung na-feel mo.
0: Ngayon mo lang nga siya nakilala, yes, tapos diba? Parang ang lalim na ng pinagsamahan ninyo.
1: Mm-hmm.
0: Diba? O, sobrang lalim.
1: Nalunod.
0: Nabaon.
2: Yun lang. Oo.
0: O, tapos, eto pa, pangatlong reason. Na kahit walang reason naman talaga, iibig ka naman talaga sa isang tao talaga. Iibig ka pa rin talaga sa isang tao. Okay, nabubulol ba?
1: Ano?
0: Nakakabulol naman to. Iibig at iibig ka pa rin sa isang tao na hindi mo alam kung bakit.
1: Yun.
0: Diba? Ito yung tinatawag na I just do feeling.
1: Oh.
0: Kasi, if you can name every single reason why you love someone, it might just mean that you like their traits, but real love goes beyond the checklist.
1: Ayun. Yung hindi mo na talaga alam kung bakit ka na in love sa kanya.
2: Pero yung sinasabi dito, ang tunay na pag-ibig ay hindi laging nagsisimula sa isang dahilan. Pero habang tumatagal, nagkakaroon ka ng maraming dahilan para piliin at mahalin pa rin ang taong iyon araw-araw.
1: Yun yung totoong pagmamahal talaga.
0: First time mo makilala yung isang tao, ang gaan-gaan na ng feeling mo, pero hindi pa nga kayo nagkakasama ng matagal, di ba?
1: Hindi mo
0: first
1: pa siya nakikilala ng
0: hindi mo ma-explain bakit.
1: Ng masinsina,
0: And speaking of yung binasa ni
1: Faye Lemon,
0: mamaya pag-uusapan natin yun, kung bakit minsan may mga reasons din kung bakit natin mahal ang isang tao. Kung kanina is walang reason, ngayon, may reasons naman kung bakit natin mahal ang isang tao. Yan ang ating pag-uusapan mamaya, of course. Kasi ang ating oras, it's 8:35 na.
1: Wow! Oo. Medyo at napahaba yung usapan
0: napahaba
1: natin.
0: Yung at natamaan pa natin yung isa nating song.
1: Diba?
0: Todas.
1: Ang haba kasi ng ano natin.
0: Basta kasi mag-ibig eh. Yes. Napapasarap ang usapan, diba? Anyway, ang ating oras, it's 8:35. Once again, ipagpapatuloy po natin ang ating usapan. Dito lamang sa paborito niyong programa gabi-gabi. Ito po ang
1: Good

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa final liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mumordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
0: Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: nakikinig pa rin kayo dito sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang
1: 100.7 FM Marta Kloban. Ang lupet.
0: Yan. Ang ating oras na nga pala, it's 8:57 at oras na para natin i-remind kayo kung anong result kaninang alas 5 para sa tumaya ng Swertres. Ito po yung winning number combination kaninang 5 PM, 420. Ulitin po natin, 420.
1: 4.
2: One.
0: Again. Siguro, 3. 413. Okay. 413. Try natin mamaya mga ka-vibes kung makakatama kami. Abangan nyo po ang 9 PM Lotto Suertres result dito lamang sa paborit yung programa, Gabi-Gabi.
1: Ang gandang gabi, vibe!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Madalas na pag-ihi,
2: paglabo ng mga mata,
1: at mamamanhin ng mga paa.
2: Baka
1: may diabetes ka na,
2: mag-DTX 500.
1: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar cane extract
2: na may pinakamataas ng ORAC value
1: na epektibo
2: sa pagpapababa ng blood sugar level.
1: DTX 500.
0: Magandang balita, ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.

What if kalmahan lang natin? Let's go. Dito, masaya lang. Kahit may lahat. Na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron lang. David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman. Pablo.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Mico Chico.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tayo,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
1: DJX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes.

0: At ang ating oras sa buong Pilipinas ay naku po, it is now 9:23 at oras na po para pag-usapan na naman natin ng iba pa nating portion sa topic na pag-uusapan. Ano ba yan? Naglilibot-libot na ako ng brain cells, mga ka-vibes. Anyway, kung kanina pinag-usapan natin yung kahit walang reason eh, di ba? May in love nga, may in love ka talaga kasi yan talagang pag-ibig eh. Ganun naman talaga yun.
1: Mm-mm. Hindi mo talaga alam kung bakit.
0: Oo, hindi mo naman talaga ma-explain.
1: Bakit mo na-feel?
0: Basta ma-feel mo na lang.
1: Yes.
0: Pero eto yung mga, sometimes may mga reasons din kung bakit tayo nai-inlove sa isang tao. Aminin man natin yung hindi, meron talaga. Okay, number one, yung kanyang magagandang characteristics or magagandang traits.
1: Yun naman talaga, di ba, yung na-attractan, kakakuha ng attraction.
0: Oh, minsan nga isang isang smile lang niya, okay na, di ba?
1: Yes.
0: Oh, ganun talaga yun, di ba, mga ka-vibes. Tapos, ito pa, shared history. Ano kaya ibig sabihin nito, mga ka-vibes? When we speak of shared history, you spend time together, you grew up in the same family, or you work side by side, building a strong bond. Yun. Ang ibig sabihin ng shared history. Kaya ba naman? Kasi palagi kayong magkasama, di ba?
1: Tapos kilala nyo na yung isa't isa?
0: Kilala parang nyo na karatas ninyong bawat isa.
2: Na-familiar
0: na talaga. Yung mga feelings ninyo sa isa't isa, yun. Yun ang ibig sabihin nun. Okay? So, yan ang mga ka-vibes. And hopefully, meron kayong natutunan ngayong gabi. Yun lang ba? Meron pang iba.
1: Oo naman.
2: Madami pa naman.
0: Oo. Bukod sa magandang traits, tapos shared history ninyong dalawa, isa din sa mga nakakapa-inlove is yung magandang trato niyang ng isang person sa'yo. Diba? Yes. Pag maganda yung pagdala niya sa'yo, edi, of course, may in love ka talaga na may in love.
1: Lalo na pagdating sa family, diba? Kasi yung tinitingnan natin kung paano niya i-treat yung family niya, yung na-feel mo na parang ganun din
2: yung gagawin,
1: niya sa'yo. Diba?
0: Parang family din, diba? Yung super maalaga, maaruga, tapos yung parang worried masyado sa'yo, especially na kung alam mo namang ang dami niyong, you know,
1: yung mga ano?
0: Mga kalokohan din. Diba minsan, kahit yung mga kalokohan ni doon din nag... May iba nga nito, di ba? Mga surusunlog na kulaong, pero nade-develop nga yung gihapon. Diba? Amo talaga ito, dida.
2: Tapos sunlog lang ngayon talaga.
0: Tapos surusunlog lang ngayon
2: ito
0: siya.
1: Umasa ka.
0: Yes. Diba? Tapos kon lang ngayon. Joke lang.
1: It's a prank.
2: So, paano yun? Pwede bang bawiin yung umasa? Yung tanong dyan. Pwede bang bawiin?
0: Yung
2: nag-aantay na may
1: mapatutunguhan. Parang ganun.
2: Yung mga joke-joke.
1: Takay di rin naman at nababawi.
0: Oo, di rin lagi nababawi. Usahay. Diba?
2: From Jenjen Valency Coy,
0: anong sabi
2: evening
0: niya?
2: To all.
1: Raining,
0: yes,
1: raining nga talaga kasi ang lakas ng ulan kanina.
2: Hello ka-vibes from Jean Paul.
1: Ka-vibes ang lupet.
0: Okay.
2: Yun lang yun.
0: Yun lang.
1: Wala nang iba.
0: Wala nang iba. Anyway, before tayo magkalimutan, ano mga ka-vibes, ito na nga pala ang 3-digit Lotto Smart Result. Anong...
1: May nakakuha ba?
0: Ano yung number natin kanina?
2: One,
0: tapos?
1: Four yata sa akin.
2: Yung sa'yo, di din sure. Yung sa akin lang yung sure.
1: Nakalimutan ko. Four yata.
0: Three. Two.
2: Hindi.
0: Nakalimutan. Basta, ito yung winning number combination.
1: Okay.
0: Bago natin makalimutan. 1, 2, 9.
1: Ay, wala pa rin.
0: Congratulations para sa mga nakakuha ng tamang winning number
1: combination.
2: Ay, ikaw. One. I think 9 yung isa sa atin. Ikaw ba?
1: 149.
2: 149 na tayo. So, kami pa rin.
0: Kayo paling dalawa. Sige. Congratulations para sa mga nakakuha ng tamang winning number combination. Once again, tawagin ito?
1: Ano?
0: Congratulations. Ano ba yan?
1: Hindi ka na parang ano na yata. Patulog ka na.
0: Patulog na talaga.
2: Patulog na talaga tayo.
1: As in, pati kami nadadamay na rin. Kasi ano eh, Friday na kasi. Friday kasi. Yung parang ang feeling natin, yung gusto lang nating umuwi.
2: Ano yun?
0: Pansin nyo, yung week na to, parang ang bigat.
2: Eh kasi naman, from Monday to Friday, ang dami talagang ginagawa. So eto, parang ano na.
0: Parang lutang lang.
2: Oo.
1: Parang dito na talaga lahat na. Kotang
2: kota na tayo.
0: Kotang kota talaga. Alright, sige mga ka-vibes. Nako, tuloy-tuloy po ang ating tugstugan dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
1: 100.7 FM Marta Kalaban.
2: Ang Lupet!

Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Late Night Vibes kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon. Susunod na dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Kavibes!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Mga sikretong pilit na kinikingking, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyop ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet!

107 Mga Vibes at kayo ay nakikinig dito sa 1.7 FM Radio Tacloban. Ang ka-vibes mo sa sound trip ang lupet. Eh mga ka-vibes, kasama niyong nag-iisang papabol ng bayan, DJ Rontoron, dito sa ating programang Late Night Vibes. Ayan. Okay, no, July 24, 2026, mga ka-vibes. Ayan, Friday. Hi, thanks God, it's Friday. Tapos umuulan pa naman ngayon na mga

Facebook page ang DJ Ron Toron. Ay mga kamay, sa mga gusto magpabati dyan, ano, sa mga pag-greeting, shout-out, or song request. Ako mga kabay, libreng-libre lang po yan. Yan, huwag lang maihiya mag-comment sa ating comment section. Ito na nga, nakikita ko na marami nang nagpapa-shoutout dito. Ayan, happy listening kay Ma'am Sari Lerma. Yan, good evening DJ Ron Toron, kumusta? I'm back ulit. Belated happy birthday kay Ka-Vibes Andre James Sardiniola. Ayan, welcome back Ma'am Sari Lerma. Ang dami kong na-miss sa live stream, pero nagre-rewatch ako lahat except lang kagabi kasi busy kanina. Oy, maraming salamat ah. Napaka-sulit talaga ang ka-vibes ni Ma'am Sari Lerma. Sana kayo din ah, kayo din mga ka-vibes ah. Nagre-rewatch siya, no? Ayan, no, napaka-talaga. Ayan, ang dami kong na-miss sa live stream. Di ko nakapakinig nitong nakaraang araw na naulang kasi dito. Oy, tsaka mabuti ngayon ay okay na yung weather dito. Oy, sana ola. Pero dito naman, pumunta naman dito sa Tacloban. Pero maganda rin, no? Maganda rin mga ka-vibes na umuulan pag gabi. Ako, ang dami kong naiisip na masarap tuwing umuulan pag gabi. Eh mga ka-vibes, ano ba yung naiisip nyo kapag umuulan, ano? Kapag malamig ang panahon, lalo na kagaya nito na gabing-gabi at walang pasok bukas. Siyempre yung iba nung dyan nagmumuni-muni. O kabaliktaran nun, o nagiinom-inom. O yung iba dyan nasa bahay lang. Ano, nasa bahay lang habang nakikinig dito sa kanilang number one favorite. Siyempre dito sa 1.7 FM Radio. Ayan, bati muna natin ng magandang gabi kay Sir Dean Smubs. Ayan, shout out sa iyo Sir Dean Smubs at sa mga ating mga magigiting na men in uniform. At sa mabuti family diyan, yan kay Sir Jigs. Ayan, galing pa yan ng Mantaluyong kay Sir Aris. Mabuti. Ayan kay Boss Marco. Ayan, palaging nakatune in sa atin yan na kahit nasa malayo, o diba? Kahit nasa malayo mga vibes, ay pwede pa rin makinig, ano? Kahit nasaan kayo mga vibes, basta naka-download kayo ng ating FMR Philippines application. Ayan. Nasaan pa po yan, DJ Ron Toron? Ako mga vibes, nasa ating Google Play Store lang po and App Store. Ay, libreng-libre lang po yan mga ka-vibes at once na ma-download ninyo. Naku, napakaraming FMR station dito sa Pilipinas. At syempre, dito, mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, dito tayo sa Visayas sa FMR station sa 1.7 FM Radio Tacloban. Yes, at then check muna ang team meme. Ayan, batiin muna natin yung ating mga solid na mga listeners dyan, lalo na ang ating team meme na pinapangunahan ni Ma'am Alexis. Ayan. At ang ating Mr. Tan Awan kay Sir John Quincy. Ayan. At kay Ma'am Shell, Sir Ralph, syempre kay Sir Ian, kay Ma'am G. Ayan, at kay Ma'am May at kay Neil. Siyempre baka makalimutan pa natin ha, magtampo pa yon. Ayan, kay Ma'am May at kay Neil Aguhar. Ayan, habang busy ngayon sa pagtatatoo niya ay nakikinig pa rin dito sa kanyang numero uno, ang paboritong istasyon, di ba? Ay mga Toronatics, gising na, nandito na si DJ Ron Toron. Oy, gising na sa mga kakabangon pa lang. Sa kakatulog pa lang, gising ulit. Gising na. Nandito na yung hapunan, mga anak. Iba ganun yung ating mga nanay. Kaya ating mga magulang. Yung marami na siyang ginagawa, tapos pagdating niya tulog ka pa rin.

0: Hoy, gising na. Andito na. Andito na yung mga pagkain. Gising na, mahal kong prinsipe, mahal kong Rina. Ayan, kay Andrew Jim Sardinola, DJ Ron Trump, pwede pong pa-request ako ng song na Alipi na by Shamrock. Salamat, sana ma-play mo po tonight, DJ Ron Trump. Okay, sama na natin yan sa ating playlist. And happy TGIF, thanks God, it's Friday and maulan na gabi, DJ Ron Trump. Pa-shoutout po ako na nakikinig sa radyo ng Late Night Vibes habang nagkakape and kumakain ng Malunggay Bandisal. Ay. Baka ma-discover tayo, ano? Tayo nang pumalit doon, ha? Ay, follow niya si DJ Ron Turon ang para dumami ang Turonautics. Nako, syempre naman mga kabayam, so huwag niyong kakalimutang i-follow ang ating Facebook page. Parang awa niyo na. Ayan, sa mga taga-Tacloban, sa Tacloban dumiritso yung ulan, ingat mga ka-vibes. Pa-request naman po, Too Long Goodbye by Ronan Keating. Thanks, DJ Ron Turon. Ay, tamang-tama si Ma'am Sari Lerma, ha? Ay, maraming mong namisin, namis mong mga program, di ba? Sarap kayang bumalik. Huwag lang sa X ang babalikan, ha? Meron pa ba yun? Meron pa ba nun, di ba? Mga second chance, second time around. Uy, hindi na uso yan. Anyways, mga kabayibs, 10:15. Ayan mga kabayibs, samahan nyo lang ako hanggang alas 12 dito. At mamaya meron tayong babasahing confession letter. Nako, mga kabayibs. Ay, ano kaya ito? Ano kaya ang ating confession letter ngayon? Ay, tutok lang kayo mga kabayibs. Kasi ito na ang ating mamaya ay babasahin natin yan. Siyempre batiin din natin yung mga solid mga ka-vibes natin dyan sa mga driver na naka-tune in sa atin. Ingat-ingat lang po sa pagmamaniho kasi maulan. Basa ang ulan. Parang naalala ko. May naalala ko. Gumalaw. Hindi, basta ang kalsada, Siyempre, dahan-dahan lang tayo sa pagmamaniho. O, sa mga nakatune in sa atin dyan, sa mga tindahan, sa 24/7 ng mga tindahan, ay magandang gabi po sa inyo. And I hope na masarap ang inyong ulam tonight, di ba? Uy, sana all, masarap ang ulam. Kaya ganado si DJ Rantaron, Kasi, katapos pa lang kumain kami ni Kuya Noel. Ayan, napakasarap ng sinanlaga dito. Tawagin sa amin Sinanlag na kanin tapos may bulad. Ay. Perfect talaga, mga ka-vibes. Lalo na ngayong panahong na maulan Timing, perfect combination. Ay, mga ka-vibes, I kept sending your shout out and greetings. Okay, speaking of greetings mga ka-vibes, ayan, binabati natin lahat ng mga nagbe-birthday ngayon.
1: Happy birthday!
0: Ayan. Comment lang dito kung sinong nagbe-birthday ngayon. Ay, malay mo, may may malumipad na mga pajikas. Hoy! Sana all, may mga pajikas. Di ba, yun ang uso ngayon, Pag may birthday mo, times G plus 1, tapos lapag ng Gcash number. Baka naman may magbigay sa mga ating mga birthday celebrant ngayong July 24, 2026. Ay, napapakanta ka na naman, DJ Ron Turon. Ganyan talaga, basta busog. Marami kang naiisip. Pati kalukuhan. Ay, next month, birthday ko na. Ayan, oy, advance happy birthday kay Mom Sarah Lerma. Ayan. Sarang dito ka mag-birthday, ano? Try mo din dito sa Tacloban. Mura lang naman yung ticket, ano, sa airplano. Kayang-kaya mo yan. Baka naman po. Ayan na ating oras, mga kababe, sa Team 19 na. Ayan na, bak muna tayo sa ating mga pamalupitang mga tugtugin. Ayan na. Kaya dyan lang kayo, mga kababe, magbabalik pa rin pong Late Night Vibes all here. Sa 1.7 FM Radio Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip, ang lupet.

Introducing sa mga ka-farms, ayan, nakikinig pa rin kayo dito sa 101.7 FM Radio Tacloban, ang ka-vibes mo sa soundtrip ang lupet. Kasama nyo pa rin ang nag-iisang Papa Ball ng bayan, DJ Ron Toron, dito sa ating programang Late Night Vibes. Ayun mga ka-farms, maulan pa rin ano hanggang ngayon. Nako. Sabi nga ni Mama Sari Lerma, talagang pag hindi kayo ano, yung mga walang gala, diba Biyernes ngayon, yung mga walang gala ngayon, kinig na lang kayo dito sa programa ni DJ Ron Toron. Ayan. Tama yan mga ka-vibes. Sa mga hindi natuloy dyan yung lakad, yung matagal na nilang plano, tapos ngayong araw, tapos hindi natuloy. Di ba marami yun, ano? Yung matagal ninyo ng pinaplano, tapos pagdating ng araw na yon, na-cancel na. Tapos ang dami pa naman yung mga pinaplano, ano, na magaganda doon sana sa inyong pupuntahan. Tapos doon lang nangyari sa GC ninyo. Ay, minalala ko sa GC mga ka-vibes. Kaya yung mga ka-GC ko ano. Sa mga group check ko dyan sa... Mayroon kaming ano eh. Yung laro namin ng COC. Oy, shout out dyan sa mga naglalaro pa rin hanggang ngayon ng Clash of Clans. Ayan na mga ka-vibes. Yung magagaling sa GC, ano, active sa GC. Tapos pag dating ng ano ng war, ay wala na, hindi na umaatak. Ang lalakas pa naman mag-request. Ang lalakas mag-request ng troops, tapos hindi na umaatak. Ay nako. Umuti na lang ano, ay mabait si leader natin dyan sa GC, ano, yung sa COC. Ay talagang mabilis ano, agad-agad ay nagdo-donate ng mga troops. Tapos hindi pa siya humingi kahit isa, kasi lagi niyang tinitingnan na siya yung pinakamaraming na-donate ng mga troops at wala pang isa kahit nag-donate sa kanya. Ay nakamaka-vibes, Friday. Oh yeah. Shoutout pala dyan sa mga natuloy sa mga gimmick nila. Tapos hindi matutuloy ulit kasi walang nanagana yung isa. Kaya makinig nila kayo dito mga ka-vibes at samahan nyo ako hanggang alas 12:30. Ayan mga ka-vibes, oras natin na 10:40. Ay oras na para basahin natin ang ating confession letter for tonight. Kaya ito na mga ka-vibes.

Dear DJ Ron Toron, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng ka-vibes. Itago nyo lang po ako sa pangalang Ira, 25 years old, mula dito sa Leyte. May gusto po akong ikumpisal na hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin. Ay may katrabaho akong naging malapit sa akin dahil halos araw-araw kaming magkasama sa trabaho. Pareho kaming masayahin at magaan ang loob sa isa't isa dahil doon marami ang nag-aakalang may namamagitan sa amin kahit paulit-ulit naming sinasabing magkaibigan lang kami. Isang araw pinadala kami ng opisina sa isang seminar sa ibang bayan. Dahil puno na ang mga kwarto, napilitan kaming magkasama sa iisang silid kasama ang isa naming katrabaho. Noong madaling araw ay umalis sandali ang kasama namin para bumili ng gamot, kaya kaming dalawa lang ang naiwan. Doon kami nagkaroon ng pagkakataong mag-usap ng masinsinan. Napagkwentuhan namin ang mga problema sa pamilya, pangarap sa buhay, at mga bagay na noon pala namin na gustong sabihin sa isa't isa. Tapos doon na nga nangyari mga ka-vibes, ang hindi namin inaasahan na mangyayari. Digeron talang pagbalik namin sa opisina, napansin namin na iba na ang tingin ng mga tao sa amin. Dumami ang mga chismis, may nagsasabing may relasyon na raw kami kahit wala naman silang ebidensya. Habang tumatagal na apektuhan na rin ang pagkakaibigan namin, naging mailap siya dahil ayaw niyang madamay ang pangalan naming dalawa. Ako naman ay nagsimulang magtanong sa sarili ko kung may nararamdaman ba talaga ako o baka nadala lang ako sa mga sinasabi ng ibang tao. Ngayon halos hindi kami nag-uusap. Nasasaktan ako dahil parang nawala ang isang taong naging tunay kong kaibigan dahil lang sa mga maling akala ng iba. DJ Ron, posible ba kayang maibalik ang dati naming samahan? O tanggapin ko na lang na may mga pagkakaibigang nasisira dahil sa chismis. Maraming salamat po at sana may mapulot na aral lang ang mga ka-vibes mula sa aking kwento.

Ay mga kabayams, ang kwento ng ating letter sender na itinago na lang natin sa pangalang Ira. And unang-una sa lahat ng mga kabayams, salute ako sa iyo, Ira, dahil sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ayan, palapakin muna natin si ating letter sender na si Ira. Ay mga kababs, nagtatanong siya, ano, kung posible ba kayang may balik ang dati nilang samahan o tanggapin na lang ang may mga pagkakaibigang nasisira dahil sa isang chismis. Siguradong maraming makakarilig dyan, mga kababs. And i-comment nyo, mga kababs, ang inyong mga opinion or advice para sa ating letter sender. At mamaya ay babasahin natin lahat yan. Kaya tutok lang kayo, mga kabibes. Magbabalik pa rin pong Late Night Vibes. Dito lang yan sa 1.7 FM Radio Tacloban. Ang kabibes mo sa Sound Trip ang lupet.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Mga sikretong pilit na kinikingking, ilalantad at muling magpapaalab sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
2: Late Night Vibes na.

0: 11 mga ka-vibes, oras natin ay nakikinig pa rin kayo dito sa ating programang Late Night Vibes. Ito lang yan sa 12.7 FM Radio Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip Ang Lupet. Ay mga ka-vibes, sa mga bagong pasok dyan sa kakabukas pa lang ng kanilang mga radyo, yan, sa mga hindi nasama sa mga gala ng mga kaibigan. Ayan, live pa tayo yung napapanood sa ating Facebook Live. Ayan, search nyo lang 12.7 FM Radio Tacloban. At syempre, huwag kakalimutang i-follow, like, and subscribe ang ating Facebook page. Ayan mga ka-vibes, at pasama na rin yung sa akin kay DJ Ron Toron. Para updated ka mga ka-vibes sa lahat ng mga program dito at sa aking programa. Alright mga ka-vibes, kamusta? Ayan, maulang pa ba sa inyo dyan? Ayan, comment yung mga ka-vibes sa mga nakikinig dyan sa mga radyo. Ayan, magandang gabi sa inyo. Pero maganda pa rin, ano, kahit umuulan, basta nandyan lang kayo sa bahay. Dyan lang kayo nagmumuni-muni, nagiinom-inom. Mas lalo lang mas gaganahan ang pag kasama ang kanilang mga jowa, ano, ngayon. Pabor na pabor. Lalo na sa may mga pinupormahan dyan. Oy. Basta ang payo ni inay, huwag kakalimutan, ha? Kapag lasing na ay umuwi na, mahirap na, baka may surrender ang bandira.
1: Aray ko.
0: Basta palaging may kasama, pero yung kasama ay siya rin pala yung tulay. Siya pala yung nagsama. Kasama ko naman si ano eh, mabait na tao yon. Pero yun ang nagyaya. Ano lang kami, hindi naman ako umiinom masyado. Hindi umiinom pero pag nakainom ng isang baso, lasing na agad. Ano yon? Ano yon? May nilagay? Or naglasing-lasingan? Naglasing-lasingan, ano, para ayun na nga. Alright mga ka-vibes, kanina mayroon tayong binasang confession letter. Ayan, sa mga hindi nakaabot ng confession letter kanina mga ka-vibes, ito ang ating binasa kanina, ano, ay tungkol sa dalawang magkaibigang nagkalapit dahil sa trabaho. Diba? Kasi meron ding mga magkatrabaho na hindi nagpapansinan eh. Oy, nakaka-relate kayo. Yung kahit katabi mo lang, hindi mo pinapansin. Ano ba yan? May utang? May utang na hindi nabayaran? Or hindi lang naisama sa isang okasyon, kaya nagtampo? Eh balik tayo mga ka-vibes. Ay, ito na ano. Dalawang magkaibigan na nagkalapit dahil sa trabaho. Dahil sa isang seminar, napilitan silang magsama sa isang kwarto. Ay, meron na pa ba yan ano? Magkasama sa isang kwarto, babae at lalaki. Ayan, sa gabing yun, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ng masinsinan tungkol sa kanilang mga problema at pangarap sa buhay. Pagbalik nila sa opisina, nagsimulang kumalat ang chismis na may relasyon na raw silang dalawa. Dahil sa mga sabi-sabi, unti-unting nagbago ang kanilang samahan hanggang sa halos hindi na sila mag-usap. Ngayon, ang ating little sender ay

0: nalulungkot at nagtatanong kung maaari pa bang maibalik ang dati nilang pagkakaibigan. Ayan mga kabais, minsan ang katotohanan ano, ang sumisira sa isang relasyon o pagkakaibigan. Ayan, yan ang mahirap ano, dahil ang katotohanan pa ay siyang sumisira, 'di ba, sa inyong pagkakaibigan.
1: Aray ko.
0: Ayan, kapag inaayaan natin kasi ang opinion ng iba, ang opinion ng iba ang magdikta sa kilos at desisyon natin, maaaring mawala ang isang taong mahalaga sa atin kahit wala naman talagang ginagawang mali, 'di ba? Pero sa kabilang banda mga kabaib, sa mahalaga pa rin ang malinaw na komunikasyon kung may nararamdaman ang pag-iwas ano sa pagkailang mas mabuting pag-usapan ito ng maayos kaysa hayaang lumaki ang tampuhan. Hindi lahat ng magkaibigan ay malapit ay may relasyon at hindi rin lahat ng chismis ay dapat paniwalaan, di ba? Pero ito na lang ang ating advice para sa ating ladies and gentlemen, no? Ayan eh. Dapat ikaw, huwag kang mapadala sa mga opinion ng iba. Diba? Yung mga haka-haka lang nila. Ayan, gawin mo lang kung ano yung tama. Kung alam mo yung nakakabuti para sa'yo at para sa inyo, ayan, gawin mo lang. At makikita lang nila na wala pala kayong ginagawang masama at ganun pa lang kayo ka-close. Pero why not aminin ano? Aminin na lang natin din kung mayroon naman tayong nararamdaman para sa isang tao na yon.
1: Aray ko!
0: Pero hindi naman kayo mag-ganun ka mas close kung hindi kayo may parehas sa pagtingin, di ba, sa isa't isa. Kasi ano eh, kung nagsama kayo sa isang bubong, sa isang kwarto, no? Siyempre pag ikaw yung babae, ano, iiwas ka talaga kung wala ka naman na feeling or kagusto, ano, pagkagusto sa isang lalaki sa katrabaho mo, di ba? Ibalin na lang kung matanda na yon tapos ikaw bata pa. Oh, apo, tulungan mo nga ako. Iihi ako. Yung mga ganon, di ba? Pero kung same lang naman yung edad ninyo, ano, mga ilang dekada, years lang ang pagitan ninyo, ay talagang hindi mo maiwasan na machismis. Alam mo naman dito sa atin, ano, pag sinabi ng isa na nagsama kayo sa isang bubong, tapos yung sinabihan niya, nagsabi ulit doon sa kakilala niya, katapos-tapusan noon, nanganak ka na yung salita na maririnig mo.
1: Aray ko!
0: Di ba yung chismis? Madaling kumalat yan, mga kabibes. Yung tunay nangyari ay nagsama lang. Pero paglipas ng isang araw, ano, malalaman mo na lang na ikaw ay nanganak na sa isang araw lang. Pero maganda naman na ano, aminin na lang kung pareho naman ninyo gusto ang isa't isa, ano, mga kabayans, para wala na kayong tinatago, para wala na kayong pakialam kung ano man ang sabihin nila. Sabihin mo na lang, ano naman ngayon, pareho naman gusto namin ang isa't isa, basta walang sabit ha, di tulad ng iba. Wala lang sabit ano mga kabayans, para walang problema. Kahit pagchismisang pa kayo, ayan, ay hindi ka mag-aalala. Kasi wala ka namang tinatago. Diba? Ganun lang yun mga kabayans. Pero kung hayaan mo ang chismis o ang mga salita, ang magdikta sa mga gagawin mo, ay talagang magugulang ka, malilito ka, mag-aalagan ka sa bawat kilos mo araw-araw, ano? Kasi bawat galaw mo ay sasabihin mong, tama ba kaya yung ginagawa ko? Tama ba to para sa paningin ng iba? Ayan, kasi yung ginagawa mo yung ginagawa mo hindi para sa sarili mo na, ginagawa mo na para sa iba. Di ba? Ganun lang yan. Ang maganda ay tanungin mo ang sarili mo kung ano ba talaga yung level ninyo, ano? Kung ano ba yung nararamdaman mo talaga sa inyong katrabaho. Diba? Kung pag-ibig na ba to? O hanggang kaibigan lang? Mas maaga, diba? Kasi mahirap din eh. Kapag ikaw yung may gusto, kapag ang babae ang may gusto, mahirap din umamin, ano? Sa mga katulad naming mga boys, mahirap na ang babae ang unang umamin na may gusto siya. Kasi nakasanayan naman talaga na lalaki dapat, 'di ba? Lalaki naman talaga yung nagpo-propose, umaamin na ganyan na gusto kita, na gusto kong manligaw ganyan. Pero pag nauna, may love yung babae. Ano lang 'yan eh? Kunting mga pasulyap tingin lang 'yan eh, 'di ba? Kunwari may nahulog sa misa kahit sinadya naman para tumingin ka lang. Kasi bagong ano siya eh, bagong riban. Yung mga ganon, di ba? Tapos yan, tapos papasok ka na, nauna siyang pumasok kaysa sa'yo, tapos nakita kang papasok. Ayan ha. Ayan, naubusin yan na. Halos maubos yan ng pabango. Para pagdating mo, no? Pag dumaan ka, mapapalingon ka. Pansin ka kaagad, oy, anong pabango mo? Napakabango mo talaga. Sa ano, di ba? Ang ating leader sender at pinangalanan na lang natin na Ira. Si Six Bomb Ira pala to. Pero sabihin mo lang na para lang sa'yo ang giling-giling ko. Eh mga kabayam, sa ating mga kabayam sa maana, maging maingat lang tayo ano, sa mga salitang binibitawan natin. Na, kasi minsan ang isang biro o chismis ay maaaring makasira ng isang magandang pagkakaibigan. Na, yan kung mahilig kang manira ng ibang buhay, yan, huwag mo yung ipagpatuloy mga kabayam dahil may nanod talaga manasisira sa isang chismis lang. Minsan hindi na naibabalik eh, yung pagkakaibigan. Kasi parang may, yung panahon ngayon, madali nang ang trauma, di ba? Lalo na yung ating mga tao nito, yung mga Gen Z, ano? Hindi naman na lahat ko, pero madali silang maapiktuhan sa mga sabi-sabi, sa mga words na binibitawan ng kanilang surroundings. Kaya maging maingat na lang tayo kapag sa pagbibigay ng mga komento, ano, kung hindi naman talaga natin alam, kung mga hearsay lang yung ating nalalaman. Ano ba yung hearsay? yung narinig lang natin, ano, yung mga narinig lang natin na hindi naman nakita natin kung ano yung totoo. Ayan. Ayan mga kapayam, sa oras natin 11:23 na. Ayan, binabati ko po ng maligayang pakikinig dyan sa ating mga kabayam sa San Jorge, Samar. Ayan, sa Barangay Imelda, Tulusa, Liti, kay Dutz Balion. Ayan, always nakatunin sa atin. Ayan, sa kay Kagawad Kaloy ng Barangay 84, Malurip. Ayan, salamat sa pakikinig mga kabayams. Yeah, jumujuti sila ngayon habang kasama yung mga tanod na katsun in sa atin. At sa ating din, okay, Chairman Brad Marayoga Batbat. Yeah, salamat sa pakikinig. Ayan ang ating masipag na barangay official dyan sa Pinibagdao, Samar. Okay, sa mga gusto magpa-shoutout mga kabibes ha. Yan, punta lang kayo sa ating Facebook page, ayan, para sa mga gustong mag-shoutout, ayan, mabasa ko yung inyong mga greetings sa mga occasion man or mga anniversary ninyo, ano. Huwag lang mahihiyaw mga kabibes, Yan, para mabasa natin yan, para may apaabot ang inyong mga mensahe. Hindi para sa mga nawawala. Yung mga ano lang, yung mga pa-shoutout dyan, greetings. Sa mga nagbe-birthday ha, ay baka may birthday ngayon. Baka may nagbe-birthday ngayon na kabibes natin, ano. Oy, baka imbitahan mo kami. Kahit ako na lang, hindi kasama sila. Baka sarili lang. Pero ano lang, ano, kasi, ano, Biyernes ngayon. Alam mo, bukas eh, walang trabaho, pwede naman. Anyways, mga vibes, oras natin, 11:25. Ayan, magbabalik pa rin ng Late Night Vibes. Dito lang yan sa 100.7 FM Radio Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang Lupet.

Late Night Vibes with DJ Ron Turon. Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet.

Mga Vibes, 11:48 na. Ayan. Kung hindi ako magtatapos, ano, hindi pa kayo manonood ng ating programa. Ayan mga Vibes, binabati natin ano, si Ma'am Shirley Gitigan at sa kanyang special friend on live. Ayan, nandun ngayon siya sa kanila. Kasi fiesta. Ayan, happy fiesta. Baka naman ha. Baka naman sa pag-uwi mo ay meron pa dyan ang mga humba. Yung mga ano, yung mga tira-tira kasi mas masarap yan habang matagal na palaging iniinit. Mas lumalabas talaga yung kanyang sarap, di ba? Lalo na yung ano, yung humba. Yung lechong paksiw dyan na huwag kakalimutan. Ayan, mamingaw lang. Okay lang sound, sabi ni Ma'am Shirley Gitigan. Office na ba ngayon sa inyo, Ma'am Shirley Gitigan? Ako, sayang ano, hindi ka nakahabol kanina kasi oras natin 11:14 na at 49. At syempre mga kawebs, dito muna tayo magtatapos sa ating programa ngayong gabi. Ngayong weekend, dito sa ating programang Late Night Vibes. At syempre mga ka-vibes, pasalamatan ko yung mga ka-vibes natin na tumutok, nakinig, nanood ng ating programa. And sa mga salamat dyan sa mga timbahay na hindi napayagan na sumama sa kanilang mga tropang gumimik ngayon. pinili na lang ngayong makinig sa radyo kasi walang choice. Kaya salamat din sa ating mga sulit na mga kabibs dyan sa ating mga rail station dito sa Eastern Visayas. Kaya sa rail station natin dyan sa FMR Calbayog. May tawa. Sa FMR Katbalugan, FMR Katarman, sa ating mga technician dyan. At sa FMR Burungan. Especially dito sa Metro Tacloban at ang ating station dito sa FMR Tacloban. Ayan mga ka-vibes, sa mga papauwi pa lang, ingat-ingat po. At ako ang inyong nakasama ngayong gabi mga ka-vibes, DJ Ron Toron, ang nag-iisang papaball ng bayan. Dito sa ating programang Late Night Vibes, only here sa 1.7 FM Radio Tacloban, ang ka-vibes mo sa soundtrack, ang lupit. And happy weekend mga ka-vibes, goodbye and good night.

Ka-vibes, bukas naman uli, manatiling nakatutok sa mga bet na bet mong programs. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Horacio Emperata upang ipag-adya sa banta ng bagyo. Mapagpalang Ama, sa hudyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang ipag-adya kami sa anumang panganib na dala ng bagyo. Lingapin mo ang aming mga kapatid na ngayoy giniginaw, nagugutom at lubog sa baha. Pawiin mo ang lahat ng aming mga takot at pangamba. Imulat mo ang aming mga mata at buksan ang aming mga puso upang makatugon kami sa pangangailangan ng bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na Panginoon namin at Diyos na nabubuhay at nagahari kasama ninyo at ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet.
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio, kabays
3: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, bigasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kami mapalugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot, ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ayupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: This is FM radio.
4: FM radio,
3: favorite music radio.
5: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
7: Maibigan, welcome po sa programang Kalusugan. Iwas karamdaman, hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Siyempre kasama dyan ang Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Ito po yung Doc Samaritan, Stephen Hinas, ang inyo po makasama po ulit sa programang ito para makasama na naman natin yung ating mga alternative medicine doctor at talakayin po kung paano ba maiwasan at lunasan yung makaramdaman sa ating pong pangatawan sa tulong po yan ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado ng ating pong Food and Drug Administration. Siyempre, makasama po natin walang iba ang ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Dr. Algie Bakla.
8: Partner, at po sa lahat na ating mga tagapakinig sa ating pong programa, sana po ay makapagbigay kami ng kapakipakinabang na kalaman.
7: Mm-hmm. Yan ha. Sa may mga katanungan po at gustong ipakonsulta kay Dr. Algie, just text lang po ha, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Kung hindi po masyadong maselan yung mga katanungan, baka pwede pong palagyan ng pangalan, ano? Tsaka edad na rin po at saka ng gender. Sa mga naghahanap po ha ng mga dekalidad, mga napakabisa at napaka-epektibong produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, puntahan lang po yan sa mga pharmacy, sa mga local drugstore sa inyong pong lugar, sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, sa Rose Pharmacy, sa Mercury Drug, Watson's Drug Store, saka yung iba pa po mga leading drug stores. Saka sa Shopee at saka sa Lazada, available po yan ha. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. Ang ating pong text line, ulitin ko lang sa may mga katanungan at gusto pong magpakonsulta kay Dr. Algie, sir, 961-532-2110. Mamaya po, bibigyan kasagutan yan ni Dr. Algie yung inyong pong mga katanungan. Pakinggan po muna natin yung mga kababayan po nating natulungan nang patuloy po yan na paggamit ng mga napakabisang produkto ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Syempre, pangunahin dyan ang Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold. Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Inakapay ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon di dyan, Turbo.
12: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
12: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
14: Mas lalakas ka pa.
15: Carlos de la Cruz.
16: Taga saan po?
15: Taga San Pedro.
16: Sir, bakit kayo nagtitake ng Santon Plus Gold at Santon na Vitamin C? Ano ang effect sa katawan nyo?
15: Mabuti naman at nagbalik na din dati kong kalakasan ng katawan ko.
16: Ibig sabihin, sir, before kayo nagtake ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, sir, ano ang mga nararamdaman mo?
15: Ay, yung dami kong nararamdaman, yung nahihina ako, Mataas ang blood pressure ko. Ngayon, yung marinig ko din sa radio, yun, nagpunta ako dyan para bumili ng mga...
16: Sir, after nyo po nag-take ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, kamusta na po yung nanghihina, yung mga nararamdaman mo sa katawan?
15: Oh, okay na rin. Hindi na ako ganong nararamdaman naman sakit niya.
16: Ibig sabihin, lumakas na sir, yung panghihina, nawala na?
15: Wala na rin. Kasi sir, yung coffee na binibili dyan sa drugstore.
16: Sir, anong masasabi mo sa mga hindi pa nakatry sa pag-inom ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at Santon Plus Coffee Mix na ininom?
15: Maganda ang epekto ng mga gamot.
4: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
17: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold. Yahoo!
7: Yan po mga kaibigan, ang ilan na naman sa mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre kasama dyan, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Ganun din ha, ating pong Santon Plus Coffee Mix, ang ating Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil at Turbo Herbal Supplements for Men sa Watson's Pharmacy, Mercury Drug, The Generics Pharmacy at iba pa mga leading drug stores. Available po yan sa mga local drug stores. Mga local pharmacy, available din po yan ha. Sa Shopee at sa Lazada, sa official store po ng Yes to Health, pwede nyo pong i-order din yan. Ang ating pong text line para po sa mga katanungan at gusto magpakonsulta sa ating pong programa at na mabigyan ng free consultation on air ni Dr. Algie, just text lang po ha, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Ito doc, bigyan na po natin ng pansin yung mga nagpadala na kanila pong katanungan. Doc, pwede po ba ang Santon Plus Gold? Sa asawa ko, 68 years old po. Tim po, pangalan niya. Nang lalaki po ang tiyan niya at maga ang paa, tapos di po siya makatulog sa gabi. Findings po, liver cirrhosis. Ngayon masakit po, tagiliran doc.
8: Liver cirrhosis, no, kaya talaga nagkakaroon siya ng pamamaga ng kanyang mga paa sa paglaki ng tiyan. So pwede po kayong mag-take ng Santon Gold kasi ito po ay napakagandang suporta, nutritional support po sa inyo. Kasi lalo na kung medyo mahina yung liver dahil tinamaan nga po siya ng ganong karamdaman, kailangan natin ng highly functional o yung madaling i-absorb at madaling pakinabangan po na ating katawan. Kasi pag mga regular food, minsan hindi na natin nakukuha yung enough na nutrients sa mga regular food kasi may problema nga po tayo. Lalo doon sa isa sa importanteng organ na metabolism, yung atay. Kaya I suggest po, mag-take po tayo. Kahit mga 2 capsules po, 3 times a day, plus vitamin C ay inyo pong i-take po araw-araw. So ito po, walang limitation. You can take it as long as you can. Mas mahabang panahon, mas maganda para po makasuporta po sa inyong pangangailangan sa inyong nutrisyon.
7: Ayan. Doc, may bukol po ako sa spine. Ayan, matagal na po, lari po ng binangunan.
8: Since bukol po yan, so yung ating formula kasi meron tayong mangustin sa ating pong Santon Gold. Meron din tayong spirulina at moringa na napakaganda po sa mga ganyan na suporta ho. Pwede po kayo mag-take ng Santon Gold. So i-take po ninyo yan araw-araw, kahit 1 capsule 3 times a day plus yung vitamin C. Tapos sikapin po ninyong umiwas doon sa mga high process na mga pagkain. Sa mga pagkain inihaw, especially kung kumakain po kayo ng karne, iwasan nyo talaga yung mga barbecue.

0: itong Plus Gold para po sa inyong prevention na rin na hindi lalaki lalo. At kasi pag sa spine yan at lumaki po, makukompress po yung spine, pwede po nating ikalumpo yun. Yan po yung pwedeng consequences pag lumalaki yung bukol sa may spine.
1: Maraming salamat, Doc. Doc, itanong ko lang po kung pwede po ako mag-take ng Santon Plus Gold at ilan meron po akong UTI ngayon, Doc. Thanks po.
0: Kung may UTI ka ngayon, 2 capsules 3 times a day ang pag-take. Okay? With lukewarm water dapat. Tapos, kung kayo po ay may access sa buko, yan, mas maganda po mag-buko juice po kayo. Kasi ang buko ay magandang natural isotonic solution. Ano? Maganda po siya sa mga may UTI. Meron siyang mga phytochemicals na nagpapalakas din ang immune system. Pero don't forget din yung vitamin C. Ha? Isa ba yung vitamin C? Kung meron kayong UTI, 5 capsules sa loob po ng isang araw. So yun po yung dapat nyong i-take. And uminom din ng sambong. Maglaga ng sambong para po makatulong sa UTI. Kung wala namang sambong, yung ano na lang, buhok ng mais ang inyong lagain. Kung wala ding buhok ng mais at may access kayo sa grocery store, pwede kayong bumili ng cranberry juice para makatulong po dyan sa inyong ano. Kung may pipino, i-juice yung pipino, samahan nyo ng ano, singkamas. O kung pipino lang, pwede na rin yun. Yung juice noon, inumin po ninyo para makatulong po sa inyong pag-ihi. Ha? At malaking bagay po kasi kapag naagapan ng UTI. Ha? Kasi pag laging pabalik-balik, pwedeng ito humantong sa mas malalang infeksyon.
1: Doc, diabetic po ako. Sa araw po, mga 10 beses ako umihi. Sa gabi naman po, mga 7 times po. Umiihi po ako. Ano po ba dapat kong i-take, Doc? Salamat po. Warren ng Tarlac.
0: Oo, yun nga. Yung isa sa sign ng being a diabetic, ano, yung parang frequent urination. Sa kalalakihan, lalaki si Warren, di ba? Minsan, maiisip mo, baka mayroong prostate enlargement. Pero alam nyo, isa rin yan sa symptom ng pagiging diabetiko o mataas ang sugar. O sa mga kababaihan, most of the time, yan ang nararamdaman nila. Kasi parang may ano ka, may urge ka lagi na gusto mong umihi. So you can take supplement kasi nga, yung Santon Gold, meron po siyang Ampalay Extract. Ha? Yung Ampalay Extract po is well known yan to help balance our glucose level in the body. So may mga gamot na pong ginawa na ang extract po na ampalay ang ginagamit. Hindi lang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Kilala na po yan. Meron pa siyang moringa at meron pa siyang garlic, which are also known to help the body metabolize better. Kaya nga yung mga diabetic patient, ang suggestion natin is madalas kayong kumain ng bawang, kung kaya nyo, madalas kayong magmalunggay, kumain ng ampalaya, lalo na yung salad na ampalaya, maganda po yan. Tapos, i-regulate ninyo ang inyong carbohydrates intake and hydrate. Uminom ng tubig na yung walang kulay. Ha? Ha? Iwasan yung mga may soda at anything that have sugar, ay iwasan po ninyo. Pero kung kayo po yung makakabisita, if ma-launch na yung ating clinic, much better for you to detoxify, mag-cleansing o detoxification.
1: Ayan. Miss Aurea po, 63 years old ng Pasay City, namamaga po ka ng tuhod ko. Makirot po yung gilid ng tuhod facing left knee, kaya maga din po ang ng konti ang hita ko. Ano po dapat gawin, Doc? Maraming salamat po.
0: Mataas po ba ang inyong uric acid? Kasi alam niyo, nagkakos ng tuhod knee pain. Yan. Kung ang edad natin ay medyo bata pa tayo, di pa naman tayo siguro 50 o 60, no? Malamang uric acid ang tumataas. Kasi yun yung common inflammation. Kapag tumataas ang uric acid, nagsisimula yun dun sa ating mga dun sa ating mga bukong-bukong sa paa. Pero kung kayo nasa edad na 50s pataas, maaaring nagde-develop kayo ng osteoarthritis. Ibig sabihin ng osteoarthritis, nanipis na ho yung mga protective cartilage ng ating joints, kulang na rin minsan sa fluid, yung synovial fluid, na kinakailangan itong ma-replace o ma-restore. So, ang mga usual na ginagawa dyan, kapag mga ganyan, namamaga, first aid po is maglagay kayo ng warm compress. Yung mainit na tuwalya o mainit na bag, ilagay niyo po yan dyan para ma-relax, ma-relieve. Then, mag-take po tayo ng mga supplements that can increase yung pagtaas po ng calcium and collagen, katulad po ng collagen supplement. Pwede kayo mag-take ng B-complex, fish oil, maganda rin yan, or flaxseed kung vegetarian kayo. And gumamit po kayo ng mga supplements.

0: supplements na nakatutulong sa buto. Yan, marami pong klase ng supplement yan. Pero kung kayo'y medyo nalilito sa mga supplement, eh alam niyo itong Santon Gold, kaya nga ginawa na ho itong limang sangkap, ano, in-improve na ho ito. Meron na po ito para sa pag-increase ng ating joint health. Nandiyan na po yan. At marami na ho nagpapatunay na once na nagtitake sila regularly ng Santon Gold, eh, nag-i-improve yung condition po ng kanilang mga tuhod. At igalaw-galaw nyo rin po, i-exercise po ninyo if in case na medyo sumasakit. Kasi alam nyo, yung mga tuhod natin, once na hindi nagagalaw yan, nag-stiff yan, okay? Kaya sa mga medyo maedad na, konting galaw-galaw ha, ng inyong mga tuhod, exercise, para po makatulong sa pagpapanumbalik ng lubrication. Pero kung kayo po ay medyo overweight, maaring yun ang isa sa dahilan ang titrigger po ng pain. So, hindi naman kasi niya nasabi kung ano yung status, edad at ano niya. Kaya, ito lang po yung mga possibility na sinasabi natin. So, mag-take kayo ha, Santon Gold. One capsule 3 times a day, assured nutritional maintenance plus vitamin C. At mag-take din kayo. Pwede kayong mag-kumain ho, uminom ng ating Santon Plus Coffee Mix. Kung nagko-coffee ho kayo, i-replace nyo po yun or Nature Soya Coffee. Kasi alam nyo, mataas po yung kanyang protein with amino acid na pwedeng makapagpapaganda ng daloy ng fluid sa ating po mga joints. Makakapagpakapal ng nawawalang suporta sa ating joints.
1: Ayan, maraming salamat, Doc. Ate pong text line para po sa mga katanungan at gusto pong magpakonsulta kay Dr. Algie, 0961-532-2110. Doc, ano po gamot sa laging may kabag at lagi po bloated ang tiyan ko? Noli po ng Novaliches, 65 years old na po ako, Doc.
0: Magpa-check po kayo, magpa-lab kayo, ano, baka tumataas yung inyong... Kasi usually yan, kapag laging bloated, kung hindi ka nagkakaroon ng indigestion, ay yung ano kasi fatty liver disease, ang isa sa pinakang, ano yan eh, kadalasang nakikita ko na nagkukos ng ganyan. Kasi pag may fatty liver kayo, parang bloated ang pakiramdam, tapos hindi kayo natutunawan na maayos. Kasi very important nga yung liver sa digestion, at kapag bumagal yung liver because siya po ay na-accumulate na ng fats, so yun yung common symptom, yung bloated, parang hindi ka natutunawan. So una, bawasan yung fat intake natin at huwag po masyadong kumain ng sobrang karne. Bawasan po yan. Itaas yun po yung mga gulay sa inyong diet, katulad po ng mga gulay na dahon. At ang suggestion ko, kung sa bawat kain mo ay makakain ka ng pinya. Ano, kasi yung pinya ang ganda sa digestion yan, maganda rin sa liver yan. So doon sa mga may indigestion at bloated lagi, ang suggestion ko sa kanila, sa aking mga protocol sa clinic, every meal meron kayong pinya, kahit isang slice lang sa loob po ng 7 days or up to 15 days. Mai-improve po yung digestion niyo, kasi alam niyo yung pinya, meron siyang natural na digestive enzyme, yung tinatawag na bromelain, that usually help yung digestion ng fats and protein sa ating pong kinakain. So, try niyo po yun. Makatutulong yun. Tapos, sa gabi, huwag muna kayo kumain ng hard, gaya ng mga maraming kanin or karne. Mag-ano kayo, root crops or fruits or gulay na, yung sinasabawan na gulay, parang soup. Katulad ng pumpkin soup, yung mga talbos ng kamote na yan. Basta mataas yung fiber, gawin nyo po yan sa loob ng 7 days to 15 days. Mag-i-improve po yung liver function natin at saka yung digestion po natin. Ha? At tandaan po natin na ang tiyan, kapag nagbo-bloated na, parang lagi nang ginatutunaw. Ibig sabihin yan, bumagal na ho yung process of metabolism or digestion. Ha? At ito po ay maitatama lang kung ayusin din natin kung anong kinakain natin, na hindi na mag-i-stress na ating panunaw.
1: Mm-hmm. Ayan. Ati pong text line, sir, 961-532-2110. Doc, ano po pwede sa dialysis patient? Taas ang creatinine. Ano po pwedeng i-take? May pag-asa pa po ba? Anak ko po yung may sakit. Taga Nasugbo po, Doc.
0: Alam nyo, yung mga nagda-dialysis ngayon, yung iba nawawala ng pag-asa kasi just imagine yung iba dyan, 3 times a week ang dialysis ay magkano dialysis. Sa naturopathy kasi, hindi natin masasagot in general na kung may pag-asa, no? Or kung wala ng pag-asa. Kasi marami din ako nakitang patient na 3 times a week yung dialysis before, naging twice, naging once, hanggang sa mawala na yung dialysis. Bakit? Eh kasi una, yung kidney naman, sa totoo lang, kung nakakaihi, nakakaano ka pa, ha? Hindi ka pa naman totally na failed yung kidney mo, okay? O kumbaga eh, hindi pa naman totally shut down ang kidney mo, alam nyo, nakakatulong yung mga sustansya para mapaganda yung ating kidney function. Napatunayan na po yan na sa napakaraming mga treatment using natural remedies, ha? Napatunayan na po yan. Ha? Katulad sa mga paggamito ng mga sapat ho ng mga sustansya. Ano yung mga sapat na sustansya na kailangan ng kidneys natin? So all nutrients, especially minerals, na nakapagpapalakas ng muscles, ng circulation, can help the kidneys. Okay? Kaya depende lang kasi yan. Kung pasyente eh, sobrang namamanas, medyo limitado na yung pwede nating ipainom. Pero kung tumataas lang yung creatinine, nagda-dialysis, at hindi pa naman talaga sobrang bagsak ang katawan, you can do something para po dyan. So, you can take supplement. Kasi supplement is like food. Wala akong problema dahil wala naman supplement siguro na nakakasama sa katawan. Maliban, kung may chemical o may nakalalasong sangkap yan. So, kaya nga kami, pag may mga pasyenteng gaya po ninyo, we always suggest, because ang kilala namin, yung brand namin, ano, yung Santon Gold, pwede kayo mag-take up to 2 capsules 3 times a day. So, hindi naman kaya ba too much yun? Hindi po, kasi alam nyo, ang mga nagkakaroon ng kidney problem, kidney failure, nakukuha nila yan dahil sa paghina ng kanilang kidney function, yung sobra din yung load nila ng mga particles sa pagkain at inumin natin na hindi na-handle na tama ng kidneys natin. So, pinagsasamang nutritional therapy and detoxification ang pinakamagandang gawin sa mga katulad po ninyo. So, kung nagdadialis kayo, tuloy nyo lang. Then you can take the supplement, especially vitamin C. You can take also vitamin C, kahit 1 capsule 3 times a day. At tuloy nyo lang yung dialysis ninyo kasi time will come, mapapansin nyo, nag-i-improve yung mga ano mo, yung quality of life mo. Yung iba dyan, pagka-dialysis, nanghihina sila, umiitim sila na masyado, nag-iiba yung kanilang vitality. Pero once you're taking supplements, especially those supplements that are standardized ang extract na madaling i-absorb, alam nyo nangyayari, kahit dinadialis kayo, napapansin nyo, lumalakas kayo, tuloy-tuloy. So time will come, doctor will tell you, twice a week na lang, kaya na. Di ba? So yun po yun. Pwede kayo mag-take ng ating supplement. Then, iwas talaga sa pagkain na nakaka-damage sa ating kidneys.
1: Ayan. Thank you, Doc. Sa mga kababayan po natin, ha, na naghahanap din ng ating pong kape na makatulong po sa ating kalusugan, pampalakas ng ating resistensya, pampasigla na rin po ng ating pangatawan, at makatulong din para mapanormal ang balanse na hormones sa ating pong pangatawan, sa mga kalalakihan at saka sa mga kababaihan, para healthy tayo palagi, hanapin nyo po Santong Plus Coffee Mix or Nature Soy Coffee kung yun po yung available dyan po sa inyong lugar. At yan po, aprobado ng ating Food and Drug Administration. Pwede po ba, Doc, Santong Gold, pag nawawala po ang pang-amoy? Hindi naman po siguro COVID kasi matagal na, mga 4 months na po, Sir Lito po, ng kamiling.
0: Pwede po, pwedeng-pwede. At saka ano, yung nawawalan ng pang-amoy na wala namang, hindi naman lahat COVID yan eh. Di ba? So, pwede nyo rin gawin yung tinatawag na steam inhalation. Okay, steam inhalation ay magpapakulo ka ng tubig, lalagyan mo ng luya magandang ilagay, tapos kung meron kayong yung Santon Plus Herbal Oil, ipatak nyo. Kasi meron siyang peppermint na content eh. So, yung steam i-inhale nyo yun. Most of the time kasi na kung meron kayong rhinitis before or sinusitis, pwede po yung makapag, may resulta po yun sa pang-amoy natin minsan. Kasi ibig sabihin, hindi na nasesense ng ilong nyo ng mga mahalagang ugat dyan sa inyong ilong, yung amoy. O maaaring siya'y barado or marumi, kaya yung sensory natin apektado. So pwede pong mag-ano kayo, suob or steam inhalation, I mean, with the Santon Plus Herbal Oil. Tapos, ito, sunod, i-discuss ko ito yung tinatawag na nasal flushing, partner. Mm-hmm. Yung nasal flushing, pag pumunta ka ng Lazada o Shopee, hanapin mo yung sinus flush. Yun yung parang parang bauna ng tubig yun na meron sa dulo na kinakabit. tapos nagtitimpla ka ng maligamgam na tubig na may salt, konting salt lang, pina-flush yung ilong. Tapos lalabas yung mga plema, mga dumi sa ilong natin. Na after noon ang ginhawa ng pakiramdam, yung pang-amoy natutulungan na ma-restore na ano. So, yun yung pwede nyong gawin, kasabay ng pag-take po ng ating mga supplements, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
1: Maraming salamat to. Ating pong text line, sure, 961-532-2110. Sa mga naghahanap po ng sabon na makatulong po sa skin po natin para hindi mabilis mag-dry, hindi po mabilis kumulubot, at para maalis din po yung mga bacteria, para anti-virus at anti-bacteria na rin po, mga kaibigan, hanapin nyo po Santon Plus Herbal Soap. May mga herbs kasi yan siya, katulad ng guava na noon pa ginagamit po ng mga elderly persons natin para panglanggas sa mga sugat, para hindi ma-infection. At meron kasi siya mga natural antibacterial at antiviral properties. Kaya makatulong po yan siya para maiwasan yung mga tigyawat na yan, mga pamamaho po ng ating pangatawan. Tsaka yung mga kababayan po natin na sobra-sobrang magpawis, at saka yung mga mabilis kumulubot ang kanila pong skin. Yan ha, Santon Plus Herbal Soap. Available yan sa mga pharmacy, sa mga local drugstores. May whitening formula din siya. Kaya matutulungan po para maging fair naman yung ating pong skin. Yan ha, Santon Plus Herbal Soap. Sa Shopee at Lazada, available din po yan. Sa mga naghahanap naman po ha, ng pang-tanggal ng pananakit sa ating po mga muscles, sa mga joints po natin, lalong-lalong mga elderly persons natin na laging kumikirot yung mga buto, yung mga kasukasuan, likod, at sa iba pang parte ng ating po pangatawan, haplasan nyo lang po yan ha, ng Santon Plus Herbal Oil. Yung mga parte po ng mga masasakit, or yung mga heavy workers natin, ano po, na physical, ika nga, kung magtrabaho. Kaya pag-uwi sa tahanan, masakit po yung mga pangangatawan. No, pag minsan nga, wala nang time sa pamilya dahil sa mga body pains, nagpapahinga na kagad, hindi na nakapag-banding, ano po. Mas maganda, i-massage nyo po, ano, Santon Plus Herbal Oil. Makatulong po yan para ma-relax. At kinabukasan, para ma-relieve po yung pain. At may gana ulit na makapagtrabaho. Yan ha, Santon Plus Herbal Oil, makatulong din po yan siya para maiwasan po na kagatan ng lamok, matusukan ng lamok, ano, para maiwasan natin yung mga mosquito-related problems. Santon Plus Herbal Oil, kung saan mabibili yung mga product ng Yes to Health at Doc Samaritan, available din po yan. Ganun din yung Turbo Herbal Supplements for Men natin ha. Huwag pong kakalimutan, take po tayo sa mga kalakihan araw-araw, para lalakas po yung ating katawan, yung resistensya din natin, mapangalagaan po yung mga ugat natin, ano, na hindi po mabarhan, at mapaganda yung blood circulation, lalong-lalo na sa male organ natin, para ganado si Mr. pagdating sa pakikipag-loving kay Mrs. Yan ha, Turbo Herbal Supplements for Men, aprobado po yan ng ating Food and Drug Administration. Okay, Doc, dahil medyo limitado po ang ating oras, baka may paalala pa po kayo dyan para sa mga masugid po nating tagapakinig.
0: Ayan, pasalamatan lang natin yung mga every night nakikinig, tsaka yung mga nagpapatronize talaga ng ating mga produkto. At alam nyo, nakakatuwa yung inyong mga text message na dati ganito yung nararamdaman ko, tama pala kayo, nung mag-take ako ng supplement, talagang naramdaman ko yung kaginhawahan. Kasi alam nyo kung bakit, ang basic lang naman yung ating strategy, dahil ang katawan natin ay nabubuhay sa sustansya, sustansya po yung dapat nating pahalagahan at unahin. Kasi doon po talaga ang buhay natin, pagkain na pinagagalingan ng sustansya. At pagdating po dyan, syempre, kailangan natin yung subok na talagang marami na ho ang natulungan. Yan po ang mga produkto natin, lalo na po ang Santon Plus Gold. At maraming salamat po, at tayo magkarinigan muli bukas sa ganito ring oras at himpila. Hanggang sa muli po, si Doc Algie po ito.
1: Maraming salamat, Doc. Yan po ha, ating pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Dr. Algie Bakla. Hanggang sa susunod po, mga kaibigan ha. Palagi pong antabayanan at pakinggan. Ano po, abangan yung ating pong programa dahil patuloy pong magbibigay ng payo at paalala, mga tips, health information, at para sagutin na rin po yung inyong po mga katanungan kasama po ang ating mga alternative medicine doctor. At syempre, para mabigyan po kayo ng payo, ano po, sa pag-take ng ating po mga napakabisa, napaka-epektibo, at subok na ng napakarami po natin mga kabayan ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan Unang-una po dyan, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang ating Turbo Herbal Supplements for Men, Santon Plus Coffee Mix, ang ating Nature Soya Coffee, Santon Plus Herbal Soap, at Santon Plus Herbal Oil. Hanggang sa susunod po, ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hinas, nagpapasalamat sa palagi pong pag-antabay, pakikinig, at pagtangkilik ng ating pong programa at mga produkto. Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Yes to Health, Doc Samaritan, your best partner in health. Mabuhay, Luzon, Visayas, at Mindanao. God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ng magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: you bad!
1: Ang bad!
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio. Kabibes!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: ang lupet!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! Kabibes!
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: The time now on FMR. It's 5:30.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, akala ko raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa.
1: At sa lasa, kape-kape,
2: panalo ka dito.
1: Ayan, subukan nyo.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Gawa sa pinaghalong mangustin,
2: moringa,
1: spirulina,
2: garlic,
1: plus
2: collagen
1: and glutathione.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Nagkape ka na,
2: lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Yan na nga Hulyo 27, pamatihan ni kalimang sumatan presidente. Kabahin itong kamutangan han gobyerno ngan bugos nga nasod. Kaupod at bugos nga puwersa han PRTV News. Makibantay ha 2026 sona ng Pangulo. A PRTV News Special Coverage Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 han kulup. Live nga makikitaan ha PRTV Prime Media Channel 31. Nga nagdungan nga mababatian ha 100.7 FMR Tacloban.
4: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
5: Ruby Rose po.
4: Saga saan po kayo, Ma'am Ruby Rose?
5: Aklan po.
4: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
5: 53 po.
4: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
5: Yes na, yes po.
4: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
5: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makapupo. Operan ako sa bituka.
4: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
5: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, ginapunan, nakapuko po ako. Tsaka po ang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite music radio.

0: The time now on FMR. It's 5:44.
1: Ako si Ruina Ripi Maceda, 52 anyos, nasa Bakid-Bakid, Ingog City, Nagpuyo. Sa wala pa ko naggamit aning Detex capsule. Dagan kaya akong sakit nga akong agka-bati bitaw. Unya pag naminaw, malagi ko dani sa daning kuan, radyo. Muning nagpalit ko og kuan. Gisuwayan lang nako ang Detex capsule kung unsa ba gyud kay nako sakit sa heart and kanang cholesterol. Unya pag inom na ko daning kuan mga 20 ram siguro ka capsule niya. Nag-arang man akong sakit. Munong nagtuloy-tuloy na lang ko pagpalit na ni akong Detex capsule.
2: Detex 500. Mapalit sa mga butika.
3: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Dinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapalugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang Karinis-Dinisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

0: the calendar.
1: FM Radio, the vibes.
2: Ang lupet.
3: Ano ba ini? Makuri manini na permi na lahi bobo itong ako na aaning nga diha amon umhanan. Sana may da mga pamaagi nga makakabulig mapahitaasan amon ani.
4: Ayaw kahulup ka agri. Ang Department of Agriculture in may ida mga programa para mabuligan iton aton mga rice farmers.
3: Talaga? Ano-ano naman ini?
4: Maaram ka ba no ang Department of Agriculture Hanrayon 8 ipinaagyan rice program in may ida iginahatag ng mga dekalidad ng mga hybrid ng inbred ng binhihan humay, abono o fertilizer, makabago ng mga makinarya, ng training kabayan itong mga makabago ng pamaagya pagtatanom, panuyuan manggudin ni nga mapahitaasan ani nga kita na aton mga paraguma.
3: Pero kwalipikado ba ako yun nga hinabang?
4: Kung ikaw no sa nga parauma nga nang imo umhanan in irrigated area nga rehistrado ng RSBSA o kung NFFRS encoded nga apiton Irrigators Association, kwalipikado ka ito na sabi nga hinabang.
3: Maupa ini nga sumat. Dako ini ito na ibubulig amon.
4: Parahan kadugangan ng impormasyon, bisitaha o makipagsumpayan ha opisina hiton RICE program ang Department of Agriculture Region 8 o pumakadto ha Ayo City o Municipal Agriculture Office. Ini na pahinumdom in hatag ga iyo han Department of Agriculture Regional Office 8 o gini ng estasyon.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nag-kape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite music radio.

0: The time now on FMR. It's 6:47.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Yan na nga Hulyo 27, pamatihan ni kalimang sumatan presidente. Kabahin itong kamutangan han gobyerno, ngan bugos nga nasod. Kaupod, ang bugos nga puwersa han PRTV News. Makibantay, ha 2026, sona ng Pangulo. A PRTV News Special Coverage, Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 han kulup. Live, nga makikitaan ha PRTV Prime Media Channel 31. Nga nagdungan nga mababatian ha 100.7 FMR Tacloban.
4: Madalas na pag-ihi,
5: paglabo ng mga mata,
4: at mamamanhid ng mga paa.
5: Baka
4: may diabetes ka na,
5: mag-DTX 500.
4: DTX 500.
5: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extract
4: na may pinakamataas ng ORAC value
5: na epektibo
4: sa pagpapababa ng blood sugar level.
5: DTX 500.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.

0: silang masabi ng FM Radio Ambed ka ba sa malupit?
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio Ambed kasi alupit!
0: Ang lupit!
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan, FM Radio The Vibes! FM Radio The Vibes!
0: Ang lupit!

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Radio Station BTSN

0: The time now on FMR. It's 7:31.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tayo,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DJX 500.
3: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bibili sa mga butika.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
6: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
7: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
8: Pimples at rashes?
9: It's DTX 500 mo na yan!
8: DTX 500!
9: Ito ay may antimicrobial property
8: na nakatutulong sa pagtanggal
9: at paggaling ng pimples at rashes.
8: DTX 500!
9: Highly recommended
8: ng mga eksperto.
9: DTX 500!
10: Mabibili sa mga butika.
11: This is FM Radio.
12: FM Radio.
11: Favorite music radio.